0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi sis! Something G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis! Something G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hookah! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nine. Rádio Nati Nationwide. Nationwide.
1: Radyo Nati Nationwide, nagbabalik 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibinunyag ni Acting Senate President Win Gatchalian na may natanggap silang banta sa seguridad ng Senado. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na agad naghigpit ng seguridad sa loob ng Senado matapos ang natanggap na intelligence report. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mga senador at ng higit 2,000 kawani ng mataas na kapulungan.
2: Meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ko sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols. No? Dahil nga, ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador.
1: Hindi naman sinagot ni Gatchalian ang tanong kung konektado ang mga banta sa Senado sa umugong na ulat na lulusubin ang Malacañang sa darating na June 12. Tanging tiniyak ng senador na hindi binabaliwala ang anumang banta sa seguridad sa mataas na kapulungan at iba pang mga ahensya ng gobyerno.
2: Okay. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin.
3: Yes.
2: No. At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang sergeant at arms rin po ay nagbibigay rin po ng, inaayos, no, yung security protocols sa loob.
1: Sa kaugnay na balita, naka-work from home setup muna ang mga empleyado ng Senado simula ngayong araw, June 10 hanggang June 11. Alinsunod ito sa utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y security threats sa kapulungan. Ayon kay Senator Sherwin, ang kanyang direktiba ay para mabigyang daan ang pagsasagawa ng mga kaukulang security assessment, inspections, at iba pang precautionary measures sa buong Senate premises. Taliwas naman ito sa nauna ng anunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano na may pasok ang Senate employees hanggang Huwebes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Patuloy pa rin naman ang usapin tungkol sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa 2 kapulungan ng Kongreso. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunang magkasunod o magkasundo ang mga senador. Katwiran ng palasyo, kahit magpatawag ng special session ng Pangulo ay baliwala rin kung maguluman ang Senado.
4: Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
0: Radyo Nati Nationwide. Nationwide.
1: Para sa ating ulat pangkalusugan, kalamansi, rising star din sa Philippine Global Export. Alamin nga natin ang hatid na benepisyo niyan. Para sa ating health news, ihahatid sa atin ni Fatima El Tayeb.
5: A healthy morning, Pilipinas! Ang kalamansi ay kilala natin bilang pampasarap ng ating mga pagkain, tulad na lang ng pansit, bistek at kung ano-ano pa. At ngayon, isa na rin ang kalamansi bilang rising star ng Philippine Global Export. Base sa ulat ng Department of Trade and Industry, patuloy na lumalakas ang demanda sa ating golden lime. Pero bago ang lahat, alam nyo ba kung saan nagmula ang paborito nating kalamansi? Ang kalamansi ay katutubo o native dito sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. At alam mo ba na isa itong hybrid o pinaghalong lahi ng Mandarin Orange at Kumquat? Hindi lang ito basta pampasarap sa ating mga sawsawan, ang kalamansi ay punong-puno rin ng benepisyo. Siksik, liglig at umaapaw ito sa vitamin C na kilalang kilala natin bilang pampalakas ng immune system para hindi tayo madaling tamaan ng ubo at sipon. Nakatutulong din ito sa pag-detoxify ng katawan, pag-control ng cholesterol levels, at nagpapabilis pa ng paggaling ng mga sugat dahil pinaparami nito ang produksyon ng collagen sa ating katawan. Ang kalamansi ay hindi lang pala pang kusina, pwede rin ito sa ating buhok. Alam nyo ba na ang kalamansi ay mabisang lunas din sa balakubak? Ayon sa ilang pag-aaral, ang natural na acid at antifungal properties ng kalamansi juice ay mabisang pang-alis ng mga patay na balat sa ating anit at pumapatay din sa mga bakterya na nagiging sanhi ng pangangati at dandruff. Ang sikreto, ipiga lamang ang kalamansi at imasahe ang juice nito sa ating anit. Iwanan ng ilang minuto bago banlawan at babay balakubak na. Ngunit paalala ng mga eksperto, importante pa rin ang skin testing para malaman kung ito ba ay okay sa iyong balat. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Bilib.
0: Radyo Natin Nationwide.
1: Oras natin sa buong kapuluan, 16 minutes after 8 in the morning. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala.
3: Radyo Natin Nationwide.
6: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo Natin Nationwide.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide.
8: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
11: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This is easy,
14: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
16: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
20: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
13: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
14: Easy hugo. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
21: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
22: Radyo Natin Nationwide, nagbabalik 23 minutes after 8 in the morning. Magandang balita dahil may rollback na 5 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Inanunsyo ng Petron Corporation ang 5 pisong kada kilogram rollback sa lahat ng kanilang gasul at fiesta gas, katumbas ng 55 pesos sa kada 11 kilogram na regular na tangke ng LPG. Ang katulad na rollback comeback ay ipinatupad din ng Solane Phoenix LPG Fuels at Filipino Energy o EC Gas simula pa noong nakaraang linggo. Ito ang unang rollback na ipinatupad matapos ang sunod-sunod na pagsipa ng presyo mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan, bunga ng matinding pressure sa global market. Samantala, para naman sa ating trabaho tips, para nga sa mga naghahanap ng trabaho, ayan, nag-a-apply sa serye ng ating resume na kapansin-pansin sa employer. Ngayong araw na ito ang ating focus, mga karaniwang pagkakamali sa resume na nagpapababa ng inyong tsansang matawagan. Para sa trabaho tips, ihatid sa atin yan ni GM Gladie Mabini.
0: Trabaho tips!
5: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide! Sa mga nakaraang araw, napag-usapan nga natin kung bakit mahalaga ang resume at kung ano ang mga impormasyon na dapat at hindi dapat na ilagay dito. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang ilang karaniwang pagkakamali na maaaring pumigil sa isang employer na tawagan ka para sa interview. Minsan kasi, hindi kakulangan sa kakayahan ang problema, kundi nasa paraan lamang ng pagpapakita ng ating kwalifikasyon. Kaya narito ang ilang pagkakamali na dapat nating iwasan. Number 1, huwag magsumite ng resume na may maling spelling at grammar. Isa ito sa pinakamadaling maiwasan, ngunit isa rin sa pinakakaraniwang pagkakamali. Kapag may maling spelling ng pangalan ng kumpanya, maling petsa, or maraming grammar errors, maaaring isipin ng employer na minadali ang aplikasyon. Hindi naman kailangang perpekto ang English. Ang mahalaga ay malinaw, maayos, at maingat ang pagkakagawa. Bago mag-submit, basahing muli ang resume. Kung maaari, ipabasa rin ito sa isang kaibigan or kapamilya. Minsan kasi merong mga pagkakamali na hindi na natin napapansin kasi nga paulit-ulit na natin itong tinitingnan. Number 2, iwasan ang generic na resume para sa lahat ng trabaho. May mga aplikante na iisang resume ang ipinapadala sa 10 o 20 magkaibang posisyon. Ang problema, hindi lahat ng employer ay naghahanap ng parehong skills at karanasan. Halimbawa, kung admin position ang ina-applyan mo, dapat mas makita sa resume ang organizational skills, documentation, at communication abilities. Kung sales naman, dapat mas nakikita ang customer service at relationship building skills. Hindi kailangan na gumawa ng bagong resume mula sa simula sa bawat application. Minsan, kaunting editing lamang ay malaking tulong na. Number 3, huwag masyadong mag-focus sa responsibilidad. Ipakita rin ang iyong nagawa. Kapag inilalarawan ang work experience, madalas nating inililista lamang ang ating mga tungkulin. Halimbawa, answered customer calls, prepared reports, assisted clients. Mas magiging epektibo kung maipapakita rin ang naging resulta ng iyong trabaho. Halimbawa, handled customer inquiries and helped maintain high customer satisfaction ratings. Kapag may resulta or achievement na nakalagay, mas nakikita ng employer ang pwede mong ambag sa organisasyon. And number 4, siguraduhin na updated ang resume mo. May mga aplikante na matagal nang naghahanap ng trabaho gamit ang resume na ilang taon nang hindi na-update. Baka may mga bagong training, certification, volunteer work, or karanasan ka nang hindi pa naisama. Baka luma na rin ang contact number or email address na nakalagay. Ugaliing suriin at i-update ang resume bago mag-apply upang mas maipakita nito ang iyong kasalukuyang kakayahan at karanasan. Ang maliliit na detalye ay merong malaking epekto. Kaya bago mag-send ng resume, maglaan ng ilang minuto para suriin ito ng mabuti. Mga kaibigan, laging tatandaan, ang resume ay hindi lamang listahan ng impormasyon. Ito ay representasyon ng iyong pagiging profesional. Kapag maingat, malinaw at napapanahon ang resume, mas malaki ang posibilidad na mapansin ito ng employer. Hindi man ito garantisadong makukuha mo agad ang trabaho, maaari naman itong mabuksan ang pinto para sa susunod na mahalagang hakbang, which is ang interview. Makatulong nawa ang mga panukalang ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino!
22: Salamat GM, revise your resume now. Ayan, 'di ba? At syempre double check nga muna ano kung tama nga ba 'yung mga spelling at grammar. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Wednesday. Syempre, marami pa tayong gagawin kaya keep ongoing. Maraming salamat po sa ngalan ni Kuya Angel Angelo Palmones. Nakasama niyo nga rin po Eleni Bensal. Oras natin sa buong Pilipinas, 30 minutes after 8 in the morning.

0: Worldwide.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Coming up next.
1: Engimar Camonian.
6: Engimar Camonian.
1: Ating pakinggan. Mapapakinggan. Si Kasanggang Engimar Camonian.
6: Engimar Camonian.
7: Engimar Camonian.
1: Kasangga at Kalusugan.
3: Si Kasanggang Engimar Camonian.
1: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
8: Nationwide.
9: Sumasa himpapawi ang programang
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Sugar. Ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Edgemar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo. Ito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po kayo'y maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga.
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Maynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ang ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay Mark Choco or Mark Cafe with Brown Rice Extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Marcapsule, ang ating Vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po naming maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon ha, itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha, at nawa po kayo ay maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe. At maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, hani. Ako po ang inyong lingkod, syempre palagi, ha? Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggaan Kalusugan Nationwide.

0: Cafe. Kapeng swabet natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo! Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
4: Nationwide.

0: Jim Arcamonias. Jim Arcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated? Yung ating mga parents dyan, kumusta po tayo? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kailangan pa rin po tayong mag-alaga ng ating sarili para po naman sa ating kalusugan sa pang-araw-araw. Di po natin pwedeng pabayaan yung ating mga parents. Kailangan po nating laging paalalahanan, ha, na sila ay magpalusog ng kanilang pangatawan. Marami pong mga parents ngayon na talagang masyadong busy sa kanilang mga gawain at nakakalimutan din yung kanilang kalusugan. Kaya dumarami ang mga nagpapagamot, ha, sa ospital dahil po sa kanilang mga hindi kanais-nais na nararamdaman. Mahirap din pala kapag ang karamdaman po ay lumala, sapagkat unang-una masyado rin pong magastos ang pagpapagamot. Buti sana kung tayo po ay sobra-sobra ang naipon sa ating pagsusumikap, pero ang mahirap dyan, baka kulang pa doon sa ating sobrang pagsisikap at napabayaan naman yung ating kalusugan. Dapat ang unahin din po natin ang ating kalusugan at syempre kasabay yung ating paghahanap buhay. Huwag puro hanap buhay lamang ang ating inaalagaan. Alagaan din ang ating kalusugan para sa ganun ay hindi po tayo magka-problema sa bandang huli. Hani? Kaya kung ako po sa ating mga parents, kailangan po natin ng exercise tuwing umaga, at least 15 minutes. Tapos uminom ng maraming tubig at sabayan po naman ng pagtumar ng mahalagang kapsula. Nariyan po sa mga drugstore pharmacy ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po naman ay binabanggit namin sa Himpapawid sapagkat unang-una ito po ay nilikha para po sa inyo. At bago po ito ilabas sa merkado, ito po ay pinag-aralan ng gusto kung makatitiyak po tayo na matutulungan ang kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Yung mga piling-piling sangkap na pinagsama-sama, yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Kaya ang ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C ay effective at safe, siyempre, mga parents ko. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Jim Arcamonias. Jim Arcamonias. Jim Arcamonias.
1: So, ang mga ingredients, yung ilang mga nabanggit po natin nitong mga nakaraang araw, yung Agaricus blasimoril mushroom, yung Ampalaya extract at Banaba extract. Ang ika-apat na sangkap po natin, mga parents kong minamahal, ay ito pong ating barley grass. Ano ba yung barley grass? Sa totoo lang, damo lang naman to eh, pero iba ang kanyang kagalingan para sa ating mga parents kung ito pong barley grass ay atin pong matitake or ating makukonsumo na kasama po nung ating Mark Capsule. Sapagkat yung klase ng barley grass na inihalo po doon sa ating kapsula ay tinatawag nilang premium, sapagkat maliit lang naman yung kapsula, so extract po ang ginamit na barley grass sa ating Mark Capsule. Sapagkat kung ito po'y hindi natin isasama ay nakakapanghinayang din po ani, sapagkat itong halamang ito ay mayaman sa dietary fibers na mahusay po naman sa ating bituka o kaya sa ating colon, at ito po ay nagsasaayos ng bowel movement, ano mga parents ko. At nakatutulong din po ang barley grass na sangkap nitong ating Mar Capsule upang makaiwas sa sakit sa puso, at malaki rin ang benepisyong nakukuha sa barley para naman po panglaban sa diabetes at matulungan ang ating katawan para naman mapanatili ang tamang blood sugar. At ang barley grass ay maraming vitamins, minerals, enzymes na nagsisilbing antioxidants para naman maprotektahan ang ating katawan mula naman sa mga free radical damage. Yan po mga parents kong minamahal, ang isa pa rin sa sangkap ng ating Mar Capsule, kaya ito'y nauubos sa merkado sapagkat maganda po ang resulta, maganda ang epekto para po sa mga tumutumar po nitong ating Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. So mga parents kong minamahal, meron din itong sangkap na insulin extract. Ano? Okay, alam na natin pag sinabing insulin, ano? Ito po ay isang miracle plant na mula po naman sa bansang India. At ito po ay tinawag nilang insulin plant. Ito po ay may scientific name na Costus igneus. Ang halamang insulin ay isang medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ito ay malaki ang naitutulong mga parents kong minamahal para magbigay ng lunas ng taong may type 2 diabetes. Yan po, insulin plant, insulin extract powder. Nasa Mar Capsule po yan. Kumbaga, kung tayo po ay naghahanap ng kapsula na kung tawagin natin ay single herbs, huwag na po mga parents kong minamahal, ang hanapin po natin yung Mar Capsule, sapagkat may mga panukat po ang paghalo ng mga herbal extract. May mga panukat. Kung gagawin po natin na halimbawa sa isang kapsula, yung pinaka-herbs niya ay isasama natin, bagamat may panukat po yan, so maaaring extender na lang yung karagdagan. Kaya mas magaling na itong ating mga extract na pinagsama-sama sa isang kapsula, marami kayong mapapakinabangan. Yung mga hinahanap ninyong mga benepisyo sa isang kapsula, makikita po natin sa mga pinaghalo-halong herbal extract na naging sangkap naman ng ating Mar Capsule. Ano? So sa susunod po mga kasangga, isusunod naman natin yung ibang mga ingredients pa rin para mas malinaw po sa ating mga parents na ang ating Mar Capsule ay naglalaman ng mga mabibisang herbs. Yan po ay bali 12. So maliwanag na binanggit ko po yung agaricus, blasimoril mushroom, ampalaya extract, banaba, tapos ito pong barley grass at insulin extract. So mayroong nabanggit po tayong 5 na mga sangkap ng ating Mar Capsule. Ibig sabihin, may ilan pa rin may paliliwanag natin o may papaliwanag tayo na mga sangkap pa rin ng Mar Capsule. Ang mahalaga sa lahat, mga parents kong nakikinig, hani, ano man po yung ginagawa natin, huwag po nating kalimutan na tayo ay mag-take ng kapsula isa po sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po sa hapon, isa rin na pwedeng tumarin. Sa tanghali naman, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang tinutumar ko naman ay yung pong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang purong vitamin C. Ano? So, sa umaga, sa hapon, yun po namang Mark Capsule. Maganda ang pakiramdam ng isang tao na tumutumar ng ganitong klaseng kapsula, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya sa ating mga kasangga na ikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
3: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J-Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy! Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
1: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay, nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangka para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule. So nice, I got you. Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good morning, Ma.
3: Good morning, ano?
4: Good morning, Lola.
3: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
5: Good morning, everyone.
3: Oh, iho, iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
7: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
8: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
3: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kumus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
8: Ma, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
7: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
3: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1+1, at ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
9: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
7: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
0: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
10: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Magandang araw sa man ang anibersaryo ng kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at

0: ang programang Kasangkat Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Our town, our radio, Radyo Natin.
2: Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the Top of the Hour News.
3: Maayong buntag, karong adlawa. Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Gikan sa Luwak Balitaanan sa Radyo Natin FM Naval, ani ang 9 o'clock Top of the Hour News. DTI Chief Race Program Incentibo alang sa mga electric vehicle manufacturers. Nagpadayon ang giawhag nga revitalizing and automotive industry for competitiveness enhancement or RACE program uban sa incentives program alang sa mga manufacturers o para himo og electric vehicles, sumalapan ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Nagtinguha ang RACE paghatag og insentibo alang sa mga manufacturers og electric vehicles kung aduna sila'y operation sulod sa nasud. Ubos niini nga giuhag nga programa makadawat ang mga mamumuhunan kung makahimo sila sa mukabat 100,000 kabuok na four-wheel internal combustion engine vehicles nga adunay tulo kabuok specific models. Ang unang awhag, makadawat ang mamumuhunan sa dili mo sobra 3 billion pesos o 40% sa ilang kapital. Si Roque miingon nga gikinahanglang suportaran ang mga manufacturers tungod kay padayon nga gigamit ang mga four-wheel ICE vehicles sa mga micro, small and medium enterprises. Ang ubang isip ambulansya o police vehicles. Importante man tuod ang electrical vehicles apan magpadayon paghihapon ang paghimo sa uban pang mga sakyanan sama sa Tamaraw, dugang pa ni Roque. Ug magkato naglangkob sa atong 9 o'clock Top of the Hour News, balitang nahikay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Ininyong tigbalita, Mar Joan Aguilos, maayong buntag.
2: That is Top News, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company.
3: This is MBC Media Group, 103.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio, proud member of the KBP, Philippine Standard Time, and it's now 4 minutes after 9 o'clock.

0: Kapin na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Natinigandan. Ang dami ko pa yung mga face. Diabetes, pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Tapo kayo ang pausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitreden. Ako, pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Opimix. Natagan yun ko, papaskula akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product ay, ako kayo itatabang. Magumuit, misigin ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.

0: sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Okay, Rani Oscuro, Nabo at Marinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom, nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumaan ang aking pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesor.
9: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
13: Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good morning, good morning! Radyo Natin!
14: Morning Express
15: sa Radyo Natin FM.
16: You're listening to 103.9 Radyo Natin Naval.
17: Ayah! Hi!

0: Welcome class. Ato ang padayunon, ang ato ang topic, Purpose in Life Series. Nanata sa part 4 sa ato ang program. Kining topic nana siya sa part 4. Living Beyond Yourself. Magkinabuhi ta, magtuon po tag mabuhi, nga dili lang para sa tong kaugalingon, para po sa uban. Unsa man ang purpose sa pagserbisyo. Kanang pagkinabuhi alang sa uban. Nakanahon na ba mo mga pinangga nga naay mga medisina nga walay reseta, walay side effects, libre og mahimong makatabang sa imong mental health, emotional health og bisan sa ato ang physical health. Og kini nganong gitawag ni medisina tungod kay dako ang iyahang mahatag diay nga kaayuhan sa atong mga balatian. Kining pagtabang sa uban. Based sa scientific studies, nakita nila dito nga ang mga tao nga naay regular gyud nga nagatabang sa uban, kasagaran mas sila ang malipayon. Naakay mga regular nga activity nga ginaapilan ba once a week, naabakay at least 3 ka oras nga apil ka sa charity work, missionary work, mga bayanihan, nabakay gitabangan, kutob lang us makaya, kay naman tayo mga extra nga time. How about sa extra nga kwarta? Nabatay extra nga kwarta, murag sagad man siguro nato, moingon wala no? Pero kung isipo nato, asa nimo gi-invest ang kwarta? At least, naagyo tayo i-invest no? Bisag maumao na lang na siya, pero kabaluman taon sa effect ani, basta ato ni siyang i-contribute. Ato ni siyang i-share. Based sa pagtuon, ang tao nga nag-a-appeal ni ining program, mas malipayon, mas ubos ang stress, mas ubos ang depresyon, o kasagaran mas taas pagani ang ilahang kinabuhi. Diba? Akong gishare atong nesgutan dati, kadtong 115 or 114 ang edad nga Filipina, taga Negros, nga namatay siya ni anang idara, 114 or 115, babae, na ay nagapangutana niya sa wapas siya niabutan ng idara nga wapahay kapoy si muhang edad na ay nga taas naman kayo mong kinabuhi. Ingon siya nga dili ko magkapoy-kapoy. Kaya nga naman, mas ganahan pa siya mo sulti sa uban bahin daw sa gugma sa Ginoo. O sana sa iyahang serbisyo nga masultian niya, mapadasig niya ang iyang isig katao. Ang scientific facts mga pinangga, ang psychology and public health research, ana sila'y gitawag nga helper's high. Kung sa maning helper's high mga pinangga, kanabitaw, lami imong pagbati human makatabang ka sa uban. Kabantay ka nang nain, grabing hilak si matubangan, grabing pasalamat si matubangan, nakigitabang sa iya. Natay gitawag helper's high. Panahon di ay nga makatabang ta, namanggoy mugawas sa tong utok kanang gitawag dopamine. Feel good chemical. Chemical na nga connection na kalipay. Mugawas na siya. Panahon nga mutabang ta, muservisyo ta. Helper's high, mo na siya. Then, naputay gitawag oxytocin. Kanang bonding hormone. Hormone nga nagpaligon sa relasyon o pagsalig. Ayan ha. So, isipa ang imong relasyon nga unsay iservisyo nimo sa imong gikarelasyon. Dili lang kay unsay imong makuha sa iya ha. Napoy gitawag endorphin. Natural pain relieving chemicals. Usa siya ka natural nga chemical nga makatabang sa pagpaubos sa mga ngulngul o sakit sa atong mga lawas. No, even gani mo smile ka, mukatawa ka, mutaas imong endorphin. So kanali yung mga ngulngul kay ilahang mga likod, mga abaga, kulang nagkatawa. Kulang ra po nagpagserbisyo sa uban. Kanay timan igid pinangga. So pag kini silang managas, mao na kasagaran humanta makatabang sa uban, nindot atong paminaw. Murag naay kahulugan ang imuhang adlaw. Dili lang ni siya emosyon mga pinangga, nani siya biological explanation sa ato ang sulod sa lawas. Ngano man nga ang pagserbisyo, ang pagtabang makapa-improve mang gyud siya sa ato ang panglawas. Ngano man mo pa-reduce siya sa stress. Pag mutaas mang guning mga helper's high nga pagbati, mutaas manggod ang imuhang neurotransmitters, mga hormone nimo, mubaba po ning imuhang o ato ang mga stress hormones na to. Mauna mawa atong mga gipambati nga sakit. Nga nung mawala man, panahon nga nakafocus ka, dili si mong kaugalingon nga dito sa uban. Ang attention nimo, dili lang sa imuhang sakit. Ang imong attention, wala sa imong problema. Dili lang sa imong problema. Dili lang sa imong kahadlok. Pag mo serbisyo ka sa uban, mubalhin na sila ha. Bitaw ay pagkatawa na. Ang purpose lagi, every time nga mutabang ta, mutaas ang atuang happy hormone. Pag mutaas ang atong happy hormone, mubaba ang stress hormones. Mauna, pag mubaba ang stress hormones, mawala ang imong sakit, dali maulian imong sakit. Ang imong problema usahay, nakita nimo nga, oy, kaya raman ito, gamaya rin yung problema, oy. Katong imong natabangan, dali ka maulian sa imong sakit kasing-kasing. Nga naman, tungod kay, na-improve ang imuhang mental health. Nga naman, ang pagserbisyo di ay, nagdala nato ni ngadto sa relasyon, koneksyon, o komunidad. O ang tao nga na ay healthy relationships, kasagaran na siya'y mas maayong mental health. So layo kas depression. Ikatulo, ang benepisyo sa pagserbisyo sa uban, muhatag ni siya og meaning. Daghan kayong mga psychologists nang ingon nga ang mga tao dili lang nanginahanglan og kalipay, nanginahanglan po siya meaning. Ang gusto mo kita malipay pero gipangita po nato unsay meaning o si kahulugan ani. Panahon natay natabangan, makita nato ang atong bili. Pag naa kay gitabangan, mabati nimo ang imong bili. Labi na kung magpasalamat sa nimo, labi na kung magstorya na to sa wano'y at tumusaya ha kay siya yun ang nakatabang nako. O dito mo palit sa iya ha, dito mo magpaservisyo sa iya ha.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Kolomolok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, it's El Makabuhay.
9: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
10: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: 2-8-1-4-3-4. Hi, Abby. It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
0: No, for example, sa data ha, sa research ha, daghan kay mga nag-retire, ano mga retirees ba? Wala nang trabaho, may retiro na sa trabaho, human sila nga retired o niya wala na sila kabisihan kaayo, mas dali sila nagsakit, dali sila naluya, why gana ang ilahang kinabuhi. Pero kadtong nagpadayon na volunteer work, na ministry, community service, na negosyo gihapon siyang buhaton, kasagara nagpabiling aktibo o malipayon. Nga no? Kay naagihapon sila ay rason sa pagmata matagbuntag. Kanino ka bumabangon? Kay every time di ay mo serve ka, bisag 100 ka pinaka, mutaas lagi ang atuang mga neurotransmitters. Helpers high. Timan igyo na. Helpers high mga pinanga. Dopamine, oxytocin, endorphin, managas na sila every time na akay tabangan. Dok, unsaon man na dok, kung wala ko'y daghang kwarta, wala ko'y kwarta ikatabang. So, ang imong time, kana imo'y tabang. Bisitahi ang mga nagluya, mga masakiton, mga biyudog-biyuda, nag-anto sa problema, padasigi. Bisag na kay 15 minutos, naminaw ka sila ha, nakigampo ka sila ha, gipadasigan, gitambagan. Pwede ka maminaw sa ilahang mga problemas kinabuhi, loneliness, anxiety, stress. Ampuan ba nimo sila pinangga? Mo-share ba kag knowledge sila ha? Mga health principle? Ang imong natunan din he. Mga produkto nga atong gi-share, pwede nimo i-share. Every day ay mag-radyo baktasta. Every day ay mo-share ka. Bisag ikaw lang nag-inom sa mga suplemento. Ikaw lang ang nag-naulian sa mga supplement nga imong ginainom. Pero imo ni siyang gi-share, milakaw kasi mong silingan. Gitawagan baro ni mo imuhang amigo o amiga, gi-share ni mo. Points din na siya pinangga. Naana siya'y good effect sa imuhang lawas. Ni-share ba kag Bible study? Ni-share ba kag mga livelihood ideas? Ni-share ba kag mga practical skills? Midala ba kag pagkaon? Bisag gamay rin mo ha, pero ni-share kag mga pagkaon. The best yan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. One capsule hantod sa tulo ka capsule, human panihapon or dayon matulog. Labi na kung naakay ngulngol nga gibati sa lawas, grabing kalintura, grabi bang imong pamaol, sulayi duhag tulog yun, inuma. Sa di pa ka matulog, ugma hayahay kaing paminaw. Nga nung hayahay, tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naani siya'y andrographolide. Kini ang main medicinal compound sa tanom nga andrographis. Mga benepisyo nga nakita sa pagtuon, naani siya'y anti-inflammatory, makapakunhod sa inflammation. Anani siya'y antioxidant, makapugong sa oxidative stress. Anapo ni siya'y immune modulating, mutabang sa pagbalanse sa immune system. Anapo ni siya'y neuroprotective, mutabang sa proteksyon sa utok o sa nerve cell. Og nindot kaayo ni Pinangga kay mutabang po ni siya pagpalimpyo og makahimo paglimpyo ang atong utok basta naatay andrographolide. Mauna nga, inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon kung naa kay gibati nga grabe-grabe. Kung medyo pang-maintain na lang nimo, normal na imuhang tanang lawas, maintain ta kada adlaw before baba ni hapon, human baba ni hapon or sa dili pa matulog tungod kay naatay kinahanglan i-maintain bisag wa na kay high blood, wa na kay diabetes. Ang atong i-maintain ang stress kay kada adlaw kinahanglan mo reset ang atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapo ni siya'y hepatoprotective. Nga mo patabang sa atong mga atay, nga healthy ang atong mga atay. Nga nung mas maayo ang pagpaminaw pagmata, tungod kay, mas ubos ang ato ang inflammasyon sa lawas, maayong immune response, mas maayong liver function o detoxification pathways og mas maayo nga blood circulation. Kung ang lawas dili kaayo inflamed, kasagaran mas gaan ang paminaw pagmata. Kabalubo mo mga pinangga nga sumala sa pagtuon ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang andrographolide ni ini makapakunhod sa neuroinflammation. Magsuporta ni siya sa brain-derived neurotrophic factor. Makatabang pud sa memory o learning pathways. Mao nga, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa mga brain aging, cognitive decline, mental fatigue. Di kadali malimtanon ani o layo ka sa pagkaango-ango. Sa siyensya, walay literal nga brain cleanser. Apan, adunay natural nga sistema ang utok nga gitawag lymphatic system. Kini ang drainage system sa utok. Kung sakto ang tulog, mas daghang waste proteins ang mawala. Mas mahawanan ang metabolic waste. Mas fresh ang paminaw pagmata nato. Sa medical science, ang dugo gilimpyuhan sa atay, kidney o lymphatic system. Walay herb nga literal nga manglimpyo sa dugo. Apan ang andrographolide o neoandrographolide o deoxyandrographolide. Mauni siya ang mga compound sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naani siya'y antioxidants effects, liver protective effects o musuporta ni siya sa normal detoxification pathways. Mao nga, pag mag-maintain tag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mas gaan ang lawas, mas klaro ang huna-huna, mas energize pagmata. Importante na itong hinumduman, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule dili ni siya puli sa healthy lifestyle. Ang pinakadako gihapong kontributor sa klaro nga utok ug maayo nga paminaw pagmata, mao ang maayong tulog, regular nga pag-ehersisyo, tubig ug pagkaon nga daghan ug gulay ug prutas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant. Dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, it's
11: virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria Colomolok, South Cotabato. Ako ay taos po sa napapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinihikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, it's Elmagwine.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The happiest people are not those who asked, "What can I get?" but those who asked, "How can I help?" Ang pinakamalipayon din ng mga tao, diri mangutana unsay akong makuha. Apan ang ilang pangutana unsa ang akong matabang. Kung tanaw nimo sa imuhang asawa nga murag tagilid na gyud kay ang iyahang kinaiya ba? Sugdi na siya ampo pinaga. Iampo nimo na siya sa Ginoo. Tanaw gyud nimo asawa nga imong bana nalulumbag bisyo, sugdi na po siya pag-ampo. Ang research sa relasyon nagpakita nga ang mga magtiayon nga naay service mindset. Kasagaran, na sila'y mas taas nga marital satisfaction kalipay sa kaminyoon. So, unsa man ning mga simple nga mga acts of service kanang makaservisyo ka sa imuhang bana o sa imong asawa, kanig yung pagpaminaw, kining pagtabang sa balay, pagdasig, pag-ampo alang sa sog-usa, paghatag og panahon. Kasagaran dili dagkong butang ang makapalig-on sa relasyon. Ang gagmay nga butang nga ginahimo kanunay, mao din ay sikreto, mga pinangga. Sama sa sakit pinangga, overtime na ginahimo, no? Wala na siya kausa, kundi hinay-hinay, midaga ng panahon, wa mag-usab sa wrong lifestyle, hantod na himo siyang nalig-on nga sakit. The same gihapon, sa ato adiyang kalipay sa kaminyoon. Ang sikreto, mga ginagmay nga ginahimo nga nagpadayon, gipirmi, paghimo, mao day sikreto mga pinaga, muligon ang kaminyoon. True happiness comes through service. Kadtong mga malipayon kadto di ay mga nagahimo gyud og labaw para sa uban. Those who are happiest are those who are doing the most for others. Ang modern psychology nag-agree gyud niini nga ang pagtabang gyud sa uban makapa-increase gyud sa atong kalipay og life satisfaction. Usahay baya, gaan kita mutabang sa gawas, pero ang atong sulod sa panimalay, wagi na to natabangan. Kulang kitag hatag og pahiyom, kulang kitag halok sa atong pamilya, kulang ganitag gakos sa atong pamilya, kulang ganitag padasig sa atong pamilya. Hinumduman na to, natay gitawag the law of life is service. The law of life for earth and heaven is the law of service. Naay balaod, kita kabalo man gyud ta. Ang atong komunidad, ang atong economy, nabuhi na tungod sa law of service. Tama o tama kayo? Napay giingon sa journal, the pleasure of doing good to others imparts a glow to the feelings which flashes through the nerves, quickens the circulation of the blood, and induces mental and physical health. Imagine mo na, human di ay nga nakatabang ta, pagtaas sa mga neurotransmitter, helpers high. Ang mahitabo ani dai mga pinangga, mukanat-kanat dayon ni sa tong mga nerves na to. Unya makapabuhi dayon sa tong sirkulasyon sa tong dugo. Unya makapatabang dayon, makapahimsog sa atong panghunahuna, pagbati ug panglawas. Hinumduman nato ha nga ang balaod gyud sa kinabuhi ang pagserbisyo. Kung gusto nato nga mas malipayon ang kaminyoon, mas himsog ang atong mga hunahuna, mas ligon ang atong mga pamilya, unya mas naay lalom nga tumong sa kinabuhi, katuyuan sa kinabuhi, then one of the greatest questions we can ask each day is, who can I help today? Kinsa ang akong matabangan karong adlawa? Pangayon na to na sa Ginoo, pwede na to na iyampo sa Ginoo, Lord, gamit ako. Asa ko ni mo gamiton, tagay kog gahom, tagay kog kaalam, tagay kog kusog, tagay kog self-denial, tagay kog self-sacrifice. Specific ni mong pangayon sa Ginoo para i-serve. Mangayo ta para ihatag. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Magaingon ang grasya galino sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma
14: Kumar. Our Town, our radio, got you
15: na jud sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hang to 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Ang hindi ko, sigur po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
16: Mampibili sa mga butika.
18: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
19: Serving the Philippines.
20: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
1: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit o galing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
3: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mag-uri ng sakit.
0: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
1: Kung yon ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
0: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
1: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinukonvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hilap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
0: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remel Lito Uy.
0: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: The best songs in the morning.
6: Your favorite music and good company on The Music Companion.
5: Radio Latin.
7: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
8: Ayo!

0: Pinajuts na bal ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento of great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
2: Oras na para ano pare?
1: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
1: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
1: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
2: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
2: Available
1: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
3: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
4: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
5: Nueva ng mixed and herbal coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
8: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
16: Luis, na-miss ka!
17: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
16: Halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
17: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
16: Oh, bibisita ka na?
17: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
18: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
19: Now available in groceries
18: and drugstores near you.
20: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
8: You're listening to 103.9 Radio Nothing Naval.
9: Hiya! Hi!

0: ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Kulaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lahat-lahat o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: gandang natural.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng gandang natural. Ipakita ang tunay na ganda with gandang natural.
2: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL, Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motog ipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is, suway ninyo, EXL, Makabuhay Plus capsule.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
7: You're listening to 103.9 Radio Nating Navao.
8: Hiya! Hi!

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
2: Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. CBS sa probinsya. Aron, may bawka sa mga program.

Hello, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran ug sa maabuting atong sibya sa atong broadcast. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM. Kumusta kamo ang atong mga suking tigpaminaw? Today is June 10, 2026. Ang atong mga walo ka mga lungsod na sasakupan sa atong island paradise of Biliran. Today we have so many news nga ipapadangat kaninyo, dagantang mga balita pero sulod sa 30 minutos. Gusto sa nako pagpadangat sa akong pagpakumusta sa akong mga kaigsunan, mga kaparintihan og mga ano pa? Mga kaigsunan, kaparintihan, mga ano pa ni? Mga friends, kamuntanan, kumusta kamo? Dinhi sa probinsya sa Biliran. Okay, ang atong kapitolyo, they are still on the work, ha? They are nagtatrabaho sila every day, ha? Nibalik na ang 5 days work sa Capitol. I don't know sa uban ng mga ahensya sa gobyerno. I don't know, just sa BIPSO, 4 days pa lang siguro sila. Mondays to Thursday, Friday, wala paghihapon trabaho. Pero from 7 in the morning until 7 in the evening ang ilang trabaho. Okay. Bueno, ang atong mga, kumusta ang atong mga athletes? Kumusta na atong mga athletes din sa probinsya sa Biliran? And we would like to congratulate diha sa BIPSO Tigers Karate Team. Wow! Very good, ha? Si Johnson Umpad Glory o si Joshua Solar Roda. Congratulations sa inyong duha. Si Justin Umpad Glory, siya ang senior committee. Gold medal, bronze medal, and bronze medal senior team kata male. Ha? O si Joshua Solar Roda, he got a gold medal and bronze medal sa senior team kita male. Okay, congratulations sa kaninyong duha. And dili lang kining duha ang tanan nato nga mga athletes gikan dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Okay. May kay Lina Pedraza. Okay lang. Kami og kumusta di ko na si ikaw, ha? Kumusta si Danny Karisma? Kumusta pa rin diya sa Leyte? Leyte, ha? Today is June pa lang diya, ha? Kumusta ka mo diya ang pagbalik ang tinapay, ha? Sa tanan nga nangungutana, kung para asa kadtong gi-post nga bahin sa mga fourth year college students, ha, gipaibalo ka mo nga kini may kalabtanan sa programa nga gi-allocate nga cash assistance ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Nakanamdum ka mo, yay, Lalaine. Lalaine, hello, ma'am, ha, sis, good morning, ha. Lalaine Pansito, kumusta naman ni kao, Lalaine, ha? Oh, nanamdum ka mo nga ang kada barangay gitagaan og 200,000 pesos ni Presidente Marcos. So sa pagkakaroon, ipapaybalo kini nga may kalabutan sa programa nga gi-allocate nga cash assistance ni President Ferdinand Bongbong Marcos alang sa 5 indigent nga estudyante. Kay ang 200,000 dito nga niya,

0: 100,000 para sa barangay o ang 100,000 ngadto dito sa mga poor and deserving students. Lima lang ka mga indigent students, ha? Paminaw kamo sa tanan nga nagpadala sa nga na, nagpadala na sa ilang mga ngalan, palihog paghulat lamang kita sa schedule aron schedule sa meeting aron matagan kamo og klaro og husto nga pagpasabot bahin sa tumong og benepisyo sa maong programa, ha? Labi na diya sa karay-karay, gipasabot diya sa karay-karay kay daghan ang mga aplikante. Five deserving students, lima lang ka mga estudyante ang tagaan. Swerte kung maapil mo sa lima ka mga estudyante. So, kung maapil mo dito sa lima, ayuha kininin nyo kahit tag 20,000 pesos ang ihahatag kini. Magagamit kini ninyo sa pagpalit sa notebook, magkalainlay, notebook, ballpen, lapis, papel, o mga pamasayan, everything. 20,000 pesos kini nga ayuda sa mga estudyante. Dako na kini nga tabang para sa mga ginikanan, dili na kini pangitaunon sa mga ginikanan. So, hinautuntang kini nga 20,000 pesos nga ihatag for each 5 students, it will achieve and it will go ngadto dito sa kayuhan. Hadili kay ang 20,000 nga tulad mga inom-inom. Okay. Ha, tigaman ka mo, ha? Pagulat la ka mo sa meeting, announcement sa meeting kung kano sa ang meeting. Aron ka mo pa subton kung unsa ang mga benefits nga inyong makukuha ni aning program ni President Bongbong Marcos. Okay. Estudyante ka, alam mo ba kung kailan dapat ibigay sa student ang discount sa mga pamamasahe? Kinanglan, you know this, ha? Hello, Indairis. Good morning, Brother Aldrin. I'm fine. I'm always doing fine, ha? Kumusta man ang imong pagtrabaho diya sa Metro Manila, ha? Si, kumusta daw? Kumusta na to dito sa barangay Ugali sa sader ni Indairis, ha? Oh. Kani pagisgutan nato ang kung estudyante ka mo. May mga discount ang students, 20% discount kay ang uban dili nagpapaka-avail ni ani nga discount, ha? Paminaw ka mo. For every Filipino nga mga mag-aaral mula elementary, high school, senior high school, ang technical vocational hanggang college, ha? Kwalipikado kamo, kwalipikado gyapon ang alternative learning system o kung ALS, ha, paminaw. Ha, para kamo maka-avail ni ani nga 20% discount. Okay. Ang naka-enroll sa maikling informal courses gaya ng driving, swimming lessons at mga kumukuha ng mga post degrees, master's law degrees o medicine ay hindi pwede sa land, air, at sea transport. Ngunit, kwalifikado naman sila sa train. Pagsasakay sa train. Okay. Ugaliing sabihin ang salitang estudyante po. Pagsasakay ninyo, pananglitan din sa biliran. Ang transport dito jeep, tricycle. Hinumdumi, istoryahe perme ang driver kung kamo, estudyante. Estudyante po. Ipakita ang mga sumusunod. Laging magdala, permanente magdadala ka mo sa inyong school ID o kasalukuyang validated certificate of registration, enrollment, ha? Nga nagpapatunay nga kamo, enrolled kamo o bisan diin nga eskwilahan. Ha? You are entitled to 20% discount. Oh. Sa mga public pampublikong sasakyan tulad ng dito sa Metro Manila sa jeep, bus, nasakay ka mo taxi, TNVS, Grab, joyride ba, tricycle, domestic flights at barko. Ha? 50% eksklusibo para sa mga tren tulad ng LRT1, LRT2, MRT3, maaari itong makuha sa single journey tickets o sa pamamagitan ng sa pag-apply ng special student deep card. Kung may daka mo special kaning deep card, ha? So, kung masakay ka mo dyan pampublikong sakyanan, kung din isa ka mo sa probinsya, masakay ka mo o jeep o tricycle, ipakita lang kininyo nga inyong ID. Ah, dako na kini nga diskwento, 20% nga diskwento. Pwede ka mo magsumbong kung dili unuron pagpakita sa inyong ID nga kamo enrolled, ha? Pwede ka mo magsumbong kung may driver na o operator na tumangging magbigay ng diskwento, maaari silang isumbong sa LTSRB. Patay. Ha? Hinumdumi dayon ang plate number sa sakyanan. Ing na nga isusumbong ko'y ka, Mr. Driver, sa LTFRB. Kay may da kini kaukulan nga penitent. Kaukulan nga unsay tawag ni kaning sa inin sarot, ha? May da kagulingon nga pag may driver, ha, nga dili mag-honor sa inyong ID, ha, kamo mga driver agi daw, please honor the students kung magpakita silang ID nga enrolled sila, hatagi og 20% nga diskwento. Okay. Dili ang dili lang appeal kini nga 20% discount matung ako gingon kanina. Ha? Ang dili appeal ang mga kumukuha ng mga postgraduate degrees, master's, doctorate, law og medicine, ha, ay hindi pwede sa land, air og sea transport. Ngunit dito sa Metro Manila kay may daman tren, pwede sila maka-avail niya ni nga 25% nga diskwento. Ha, pagtigaman ka mo, ha? Kung kamo mga estudyante, kay karon baga mahal ang mga paplitunon, mahal ang mga pamamasahe, yawat na laki ni nga 25% sa inyong pagsakay back and forth. When you go to the school, paggawa sa school, pag-uli, yawat na lang kini nga inyong diskwento. Dapat humingi ng student discount fares. Ha? Ayon sa Republic Act number 11314 o Student Fare Act, Discount Act, ha? Ang karapatang ito ay walang pinipiling araw, oras, basta ikaw ay kasalukuyang mag-aaral. Basta kay enrolled ka sa bisan asa nga eskwelahan. Ang atong oras, 16 minutos, ang nakalabay sa alas 11. Shoutout nga dito sa mga taga-Ungali. Ungali Biliran, kumusta ka mo dida sa Ungali Biliran? Ha? This is from Nainday Riz. Ha? Always good ingon siya. Kinsa pa'y apilyado ni Habuk? Habuk ko ba ni? Si apelido ni Inday Riz, ha? Shoutout dito sa mga taga-Ungali, ha? Kumusta ka mo dida? Ako naginaut nga everything is doing fine. Okay, padayon kita sa atong mga balita. Nagkamayada meeting ang provincial school board, local school board. Nagmeeting sila in preparasyon kini nga sa upcoming RSPC, ang regional press conference kini. Ha? Expected nga din sa Tibuok region, we have 3,000 participants. Tibuok region 8. Ha? A sports plan entitled Panama Rangers din sa probinsya sa Biliran. If you are one of the who represents the province of Biliran, naamo sa Panama Rangers Sports Development Plan. Ha? Gipresentar gyapon kini dito sa during the meeting of the provincial local board unsa ang inyong mga kinanglanon. Ha? During your practice, magkikinanglan na kamo og ang uniform, yung ano ba itong tawag nito na, na gamit ninyo pang practice, kinanglan ninyo og mga higdaan nga mga maayo, nga kinanglan eksakto ang pagpahuway, aron pagmata, exercise, and do the practice. Ha? Okay. Ang TED was also there, the DepEd was also there during their meeting. Ha? Ang SPED was also there. Later during the discussion, their discussions of this appeal pod ang scholarship program sa provincial government. At least karon kita finalize na kini nga unsa ang mga programs ni ani nga provincial teachers scholarship program, masteral teachers program. Gifa-finalize na kini sa atong provincial government kumo chairman of the provincial local board. So mao na ni ha, kung if you are an athlete nga taga dinhi sa Biliran, kay in the entire regionate we have 3,000 participants. Nya kung taga diri ka sa probinsya sa Biliran, kaparte ka sa Panamaw Rangers Development, Sports Development Plan. Okay. Sunny. We will have a pre-registration appointment per LGO. Yeah, that's true. Kindly prepare all the needed documents. Okay. We will have a team who will visit every LGU for processing your documents, online appointments, and online payment. Okay. So, ayaw ka mo kangalimot kini, ha? Libre ito. Ha? Okay. Sunod na itong balita, mga kaigalaan. Uy! Special Education Fund. Alam nyo ba na may maramba ka mo nga may adda kita Special Education Fund nga gigagamit diha sa mga eskwelahan. Mao kini ang pondo pod nga gigagamit sa atong provincial local board, na ang Special Education Fund sa ilalim din batas kini nga kaninga maaring gamitin sa SEF, ha? Pagpapatayo at pagkukumpuni ng paralan. I don't know kung pila ang ka-percent kini ani diha sa atong budget sa atong provincial government, pero may dakita SEF, Special Education Fund. Gagamit kini pagpa kumpananglitan ng building, sa kung sakas building ay kinanglan na repairon, kini pwede gamiton kini nga pondo pagpapatayo at pagkukumpuni, ha, para sa paralan kay mga schools, ha, para matabangan ng atong makatabang ng atong provincial government sa DepEd. Mga libro o mga learning resources, pasilidad at kagamitan, pang-edukasyon, pananaliksik, ha? O kaning sports development, pananglitan may IVRA, ano ba diya, ISKWA. Ha? This is also ginagamit gihapon kini for sports development, ang SEF, ang Special Education Fund. Ha? Kani, mas pinalawak pa. Ha? Mas pinalawak pa sa ilalim ng DepEd DBM, DILG, circular number 1 of 2025 upang maisama ang mga programa tungkol sa early childhood care and development, ECCD, edukasyon, nutrition at suporta sa mga magulang. Susuportahan po ng mga parents ni aning fund. Edukasyon, out of school youth. Yes, ang out of school youth at mga mag-aaral na may kapansanan, these are also included sa SEF. Ang SEF ay hindi lang pondo para sa paralan. Ito ay puhunan at kinabukasan ng bawat batang Filipino. So, no need to worry, huh? Because we have this SEF, Special Education Fund. Kada probinsya na ay SEF. Kita din ni natay SEF. Kada lungsod na apod SEF. At mga munisipyo, mga munisipilidad. Ha? Para mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Okay. So, karon nagsugod na ang classes in the elementary and also in high school. Ah? So, busy good kada pagmata sa buntag. Ah? Ang mga ang pamilya, ang mga ginikanan, magmamata pagudog kagahon pa, alas 4, alas 5, they're already awakened. Nagmamata na, and preparing everything, nagpiprepare na for breakfast, nagpiprepare na sa uniform, sapatos, and pagka alas 7, they send these kids to school. Papadarangan to dito sa eskwelahan. And after that, durderetso, pagka-udto, pani-udto, and pagkahapon, I don't know, may dagan ni mga eskwelahan, I don't know kung may din ni half day lang ang pag-school, I don't know. Pero ang akong pag-ibalo, kaning the whole day, the kids are all in school. Huh? So that's it. Ang mga parents kinihago, good, pero gisusuportaran po na nga itong mga ginikanan, ipinaginiani nga SEF. Bueno, ang atong takra 24 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gihapon kamo sa atong tulumanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Okay. Ang itaon tayo din eh, ang sapani ang news din eh. Oh, wala na. Nag-turnover na po. Nag-turnover na ang tag 200,000 kada barangay, ha? Sa turnover na, nag-turnover na po ang tig 200,000 kada barangay din sa Naval, ha? Mga barangay captains, basig kamo na wala mo kamo kabalo, ha? Ngadto mo dito sa atong munisipyo, ha? Kada barangay sa tibuok Naval, si Mayor Gretchen Spina para magpatupad na sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos na makabigay ng educational assistance worth 100,000. Kay 200,000 man ang 100,000 ngadto dito sa barangay development and 100,000 for the students assistance para sa priority project kada barangay, ha? Worth 100,000 kini. Kumusta ang atong mga kabaranggayan, 26 ka mga barangay dinhi sa munisipyo sa Naval, ha? Karon nagasugod na ang pasukan, ang pagsulod sa mga estudyante sa ilang mga tunghaan. So, all po nung barangays and representatives from the 26 barangays of Naval nakadawat na. Nakadawat na nga ni Pod, ha? Asa ba magpa-ulay si barangay captain, ha? Financial assistance during the turnover activity, ha? All barangays receive 200,000 pesos each under the special assistance through the presidential assistance for barangay, ha? Presidential assistance for barangay programs, ha? The assistance includes support for educational assistance and barangay priority project. May mga barangay pa din yung may mga simentado na gantinood pero dugay na nga simento, ha? Kaya mga pila na katuig ka na nga simento. I don't know kung i-prioritize ni barangay captain yan, ha? Pero ipa-prioritize kung talaga kinanglan na i-repair, ha? Suga dito sa kaning dito sa amo, ha? No, pero bueno, kung ikukanto man kini dito sa Sangguniang Barangay, Sangguniang Pambarangay, i-submit pa man ni and the officials of the barangay i-discuss pa kini ng priority project, ha? Barangay Priority Project providing additional resources to help address community needs and strengthen local development initiative. Pero gamay gadlaging taon ang 100,000, pero pag ginagamit itong 100,000 ng eksakto, eh malaki-laki ng kalsada ang mahihimo nito. Ha? Oh, dako-dako gyapon, basta gamitun lang ang pondo og eksakto. Ha? Nag-turnover, the turnover highlights the highlights highlights the continued efforts to bring government assistance to grassroots and support programs that directly benefit barangay constituents. Very good. Thank you, Mr. President. Bueno, dito sa Metro Manila ang ang Senado na magubot ganin taong kininga Senado duduha ang leadership dito. Ang usakang Cayetano, ang usakang Wincatsalyan. I don't know kung kinsa bagyod kang ang Senate President because both of them are claiming to be the legitimate Senate President. Huh? Pero pwede ba yun? Iisa lang dapat ang magiging presidente ng Senado. Kinanglan, tuhayon na gad kini. Ang Supreme Court dapat mag-intervener na ni ani nga problema. Tuhayon na gad kini nga problema para diri na nang magkaburubingkil na ang atong mga senador. Ning duroy pagod, ning linog dito. Ha? Ning linog dito sa Jensen. Ha? Grabe, in town, wala na lang magpadayon ng ilang hearing. Kaya naglinog naman dito, Jensen. Kanang, let's pray for all our brothers and sisters dito sa General Santos City o diin pa man nga lugar nga ning nakasinati ni ani nga linog. Sarah, ay Rafa, good morning, happy birthday, ha? Si Sarah, may good morning ko, Uncle. Mas good ka pa sa morning because it's your birthday, ha? Oh, sorry, may happy birthday. Bueno, eksakto naman nga itong oras sa ang itong takna, 11:30 na. So, ang akong ministro dito, kabahin dito sa Metro Manila, unta sa madaling nga panahon, ma-resolve na kini nga ilang pagdurudibati. Kaya natuto nga ang mga senador, 12 natuto nga kay ang dudua, ang usap, kanang nagtatago, ang usap nakakulong, ha? There are 24 minus 2 is equals 22. So divided by 2 is it equals 12. Huh? 12 divided by 2. Kay kuan I mean 24 sila. Naibana nog duha. Meaning 22 na lang, 22. So kung i-divide nato, it's equals 11 to 11. 11 sa tunga, 11 sa on the left kang Gatsalian nga grupo og 11 diri kay Cayetano. So mag-aaway, nagkakandor diferensya kung kinsa ang mga leaders nato dito sa Senate, kinsa ang Senate President, kinsa ba ang Blue Ribbon Committee. Kaya kinahanglan na gadis either the President of the Republic ang magtuway miyani or the Supreme Court. Kay in town hapit na pud ang petsa sa July, magkakamayada impeachment kinsa man ang muling ko dito nga on the part of the Senate, the Senate President. Oh, by the way, hapit na pud ang SONA. Ang SONA hapit na pud kinahanglan may muling ko dito nga kaning Senate President. Ta, duduha daw dito ang presidente, Senate President. Bueno, dagan man tang uy. Watching from the seas, waterfalls, capital, Abiliran, Sam Gray, ha? Huh? Ano na, kumusta? Kumusta ka man, Sam Gray? Bueno, ang atong takna is 31 minutes after the hour of 11. Dinilangusan natin temporary tatapos ang atong tulaman karong adlaw. Today is June 10. Pagka 12, waray na po, wala na po trabaho. It's a holiday because it's an Independence Day. Ha? So thank you sa kaninyong tanan diha sa Facebook, mga nagigreet ka nato sa atong program, ha? Keep up the good work, stay safe, please, ha? And kinahanglan healthy tayo. Bueno, dinin lang ko sa natong titipor yung tatapos ang atong tulumanon karon adlaw sa ngalan sa atong provincial governor, kan Governor Doc Roger Espina, o sa ngalan sa atong provincial information officer, kang Attorney Ed Igano. Kini si Aldrin J., nagpapasalamat sa inyong paminaw, mayong udto. God bless and mabuhay. I love you guys. Bye-bye!
1: Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibia sa probinsya. Aron may bao ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibia sa probinsya. Inyong kauban si Aldrin J. Sibia sa probinsya. Matag adlaw Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM.

0: Kinadyot sa Labal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masam-sami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, PGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko ng, hinahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, nauubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at tsaka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto E. Dait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Huwag sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapy claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan ay ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
17: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
22: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
23: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Uwema sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
17: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
17: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang lasika. Southon Gold Coffee Mix.
15: The best

0: Mahalagang ang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kaibig-tibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapy claims.
5: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Mark Cafe ang gusto ko. 5 in 1 plus 1 ito.
12: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
11: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
12: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix?
11: Sure, bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
12: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
14: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Tarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, nag-high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nag-iungon man si Nini nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Mag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po siyang kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung initungod siyang ex makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karo na pasalamat ko nagbalik ng kanangakong lawa. Salamat. Salamat pa ko kayo nakadugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina ng bulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Paabli na dyan sa Naval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanic alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
16: Serving the Philippines.
18: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
16: Radyo Natin Nationwide.
19: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.
20: Dr. Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
21: Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena.

0: Doc Alternativo.
1: Kapanalig, nakaranas ka ba ng anxiety at trauma? Ano ito? At paano natin maiwasan o malampasan ito, kapanalig?
0: Doc Alternativo.
1: Magandang araw, mga kababayan. Ating dito na naman to sa ating programa ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa na hindi makikita ng mata, ngunit may malaking epekto sa ating kalusugan at pang-araw-araw na buhay, ang anxiety at trauma.
0: Doc Alternativo.
1: Mga kaibigan, nararanasan nyo ba ang labis na pag-aalala, pagkatakot o kaba kahit wala namang malinaw na dahilan o kaya naman may pangyayaring nangyari sa inyong buhay at na hanggang ngayon ay mahirap pa rin kalimutan at patuloy na nakaapekto sa iyong damdamin kung oo, hindi kayo nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng anxiety at trauma. Kaya mahalagang malaman natin kung ano ang mga ito, kung paano natin pangangalagaan ang ating mental at emotional na kalusugan.
0: Doc Alternativo.
1: Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa balasahin. Awit, talata, kapitulo 46, versikulo 1 hanggang 2. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Laging handa tumulong sa oras ng kaguluhan. Kaya hindi tayo natatakot kahit ni mayanig ang lupa at gumuho ang bundok sa kalaliman ng dagat. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Awit, talata 46, versikulo 1 hanggang 2.
1: At marapat na isa buhay natin, mga kapanalig, sa bawat at hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternativo.
0: Doc Alternativo.

patuloy sa ating mga kapanaling ngayon na nakikinig. Yung ating apila lamang sa hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches ng Talk Alternatibo, bukas po yan ngayon at handa ho kayong paglilingkuran sa ngalan na patuloy na advokasya ng Talk Alternatibo. Well, ating bibigang pansin yung nasabing usapin, yung nasabing anxiety at saka yung tinatawag nating trauma. Well, kung titingnan natin base sa research ng Doc Alternatibo, ang anxiety ay matinding pag-alala, takot o pagkabalisa ng maaaring mararanasan ng isang tao. Normal lamang ang

0: mag-alala pangminsan-minsan, lalo na kapag kung may problema o hamon sa buhay. Ngunit kapag nag-alala ay sobra na maapektuhan na ang pagtulog, ang trabaho, pag-aaral o pagkakasalibuha ng ibang tao, maaari na itong magiging anxiety disorder. Kung ikay nakakaramdam ng ganong problema, mga kapanalig, be sure na alamin natin o bibigyan ng agarang solusyon.
1: Doc Alternatibo.
0: Well, kung nararanasan mo ang ganitong problema, yung hindi ho alam na sintomas na pala ng anxiety, ito yung mga sintomas. Labis ng pag-aalala, mabilis ang tibok ng puso, hirap sa pagtulog, madaling magulat o kabahan, mga kapanalig. Hirap mag-concentrate, pakiramdam na may masamang nangyari, mga kapanalig.
1: Doc Alternatibo.
0: Kapag nararamdaman yung ganong sitwasyon, huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik. Isangguni na po yan sa ating doktor. O di ba kaya personal niyong bibisitahin yung ating mga branches para ika nga matulungan ka po ng ganong sitwasyon.
1: Doc Alternatibo.
0: Well, dito na naman tayo sa trauma. Ano ba ang trauma? Yan po yung luwabas sa pag-aaral ng Doc Alternatibo Research na ang trauma ay isang emosyonal na sugat na dulot ng isang napakahirap, masakit o nakakatakot na karanasan.
1: Doc Alternatibo.
0: Para yung ating mga kapanalig doon sa taga Mindanao, ha, yinanig ng lindol niya yung nakaraang araw.
1: Doc Alternatibo.
0: Isa ho yan sa mga example itong trauma. Well, maaaring sanhirin ito ng aksidente. Pagkamatay ng mahal sa buhay, pang-aabuso, karasan, matinding problema sa buhay.
1: Doc Alternatibo.
0: Hindi pari-pariho ang epekto ng trauma sa bawat tao. Ang isang pangyayari ay maaaring madaling malapasan ng iba't ibang maaaring magdudulot ng malalim na sugat ng iba kaibigan.
1: Doc Alternatibo.
0: E paano ito maka-apekto ang anxiety at trauma? Well, kapag hindi natin nabigyan ng tamang pansin, maaaring magdudulot ng anxiety at trauma. Kung baga ika nga, kung may problema ka na sa tulog, pagkawala ng ganang sa dating gawain, kinagigiliwang gawain, nawawala. Problema sa relasyon sa pamilya at kaibigan. Hirap sa trabaho o pag-aaral. May depresyon na. Iba pang suliranin ng kalusugan sa pangkaisipan. Kaya mahalaga na alagaan natin ang ating malusog na pangangatawan. Hindi lamang ang ating katawan, pero kung hindi, pati na rin ang ating isip at damdamin, mga kababayan.
1: Doc Alternatibo.
0: Ayan po yung ating apila sa ating mga kapanalig ngayon. Kaya kung nararamdaman yung ganong sitwasyon, pasyalan yung ating mga branches at merong maitutulong bagkos sa nasabing problema itong mental health. Kailangan ho natin yan na mabibigyan ng matuunan, mga kababayan.
1: Doc Alternatibo.
0: Mga natural na pamamaraan, mga kapanalig, na makakatulong ito. Una bes, kailangan ho makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan. O meron ka bang kaibigan dyan? O di ba personal mo yang idulog sa mga branches ng Doc Alternatibo? Huwag sarilinin ang problema dahil matindi ho yan.
1: Doc Alternatibo.
0: Kailangan makipag-usap tayo sa ating pamilya, sa ating kaibigan. O di ba meron tayong pastor o spiritual advisor na siya mismo.
1: Doc Alternatibo.
0: Ang bibigay ng ganap na pagtuturo. Mental health o professional, kailangan ho yan. Kailangan matulog-tulog tayo ng sapat, mga kaibigan.
1: Doc Alternatibo.
0: Dahil yung kakulangan ng tulog ay maaaring magpalala ng anxiety, gayon na rin itong stress. Kailangan mag-ehersisyo. Ang regular na paglalakad, stretching o magaan ehersisyo bagkos ay nakakatulong sa pagpakalma sa isip. kasabay ng pagdasal at alagaan ang espiritual na buhay para sa maraming tao, ang panalangin at pananampalataya ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at kapayapaan.
1: Doc Alternatibo.
0: Humanap ng gawain na magbibigay saya at katahimikan tulad ng pagbabasa, panghahalaman, pakikipagmakinig ng musika, paglalakad sa kalikasan. Yan ang magandang gagawin natin, kaibigan.
1: Doc Alternatibo.
0: Kailangan ho na mas matunghayan yan. Isang membro ho natin ang may malugod na problema at ito'y malaking naitulong na suportahan ng formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang testimonya.
1: Doc Alternatibo.
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
3: Ako po ay si Mila Harlega, 78 years old, taga Silang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. Mm-hmm. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. Mm-hmm. Now, so ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
4: Yes, ma'am.
3: At tiningnan ko sa YouTube at saka sa computer. Mm-hmm. Doon ang ano ko sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
4: Uh-huh.
3: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13.
4: Uh-huh.
3: Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternatibo products. So pumunta ako. So ngayon nag cleansing.
4: Mm-hmm.
3: Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako.
4: Mm-hmm.
3: Ako sabi ko marako. So yun, mga kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng atong Alternatibo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
1: Doc Alternatibo.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga partner.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: June 17, Miyerkules.
10: Sa Abuyog, Real Street, Barangay Nalibunan, Poblasyon, Abuyog, Leyte.
9: June 18, Huwebes.
10: Sa Naval, Biliran, Hospital Drive, Caston Street, Barangay Santo Niño, Naval, Biliran.
9: June 19, Biyernes.
10: Sa Tacloban City, 215 AMH Del Pilar Street, Tacloban City. Katabi ng Desus Pawn Shop.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
5: Di ba sa mino, di yun maihap, synthetic yun na. Then once nga, nakatry ko sa katong mga kapsul sa before yun aning, kaning uban ng mga Prada kapsul na akong natry na yun. So far, so good. Undang ko synthetic, dahil karon, o inam-inam na akong kuan eh. Sa akong pag undergan kong kuan, kanang cleansing, maayog yun ba ya? Maayog yun din. Wala lang dito natiwas kay, kanang trabaho po ba?
6: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon
5: ng wala. Ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po.
6: Wow.
5: Makakabong sa edad. Alam ko kayo kabaguhan. Kay, makalikay yun ka sa, once nga ni-try yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
6: Okay.
5: O, dayon, ang synthetic yun, isan pa o mga medical, kung istorya lang yun sila tinuod, makadaot yun. O, niya, katungkupan nga, wala ka try yun mo kay probably antistig yun. O sa mga wala ka testing sa cleansing o sa vitamin C, pwede mo mong tanay dali sa ato ang sa itong branch, sa asa-asa mo na nagkuyo, na amatay mga branches din. Pwede mo may inquire, anak, na nagdako yun kay kausaban bahin sa ito ang health yun. O labi na karoon mga sani, vaccine, murag. Dili na po, isa na po siya nga, ning sagang daan sa ito, anin, plus madugangan pag yun. O, da yun. Kana yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun, kay sa akong health. Grabe po na ako, kahago. Hago yun ka eko, dapat stress yun ka eko, no? Pero, keri na yun, kung sekreto mga, yung ano lang.
6: Okay.
5: Simple na tayo, pero, dako kay sa kaba.
6: Okay.
5: Ako si Marilyn Ibanez, taga Clarin, Salis Occidental, 45 years old.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
3: Doc Alternativo.

0: Well, patuloy tayo sa ating palatuntunan na yung ating mga lechuners dyan na nakantabay dito tayo sa programa ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ha? Ating pinag-uusapan sa kasalukuyan, ito yung anxiety at saka ito yung trauma, mga kapanalig. Kailangan maging handa tayo, paano natin yan maalpasan o masolusyunan sa natural na mga pamamaraan.
1: Doc Alternativo.
0: Well, kailangan dapat humingi tayo ng tulong. Mahalagang humingi ng tulong sa doktor o mental health professional kung hindi na makakatulog ng maayos. Ha? Be sure na pumasyal na kayo. Sobra ang pag-aalala o may nadaramang takot. Naapiktuhan na ang trabaho, gayon na rin ang relasyon. At paulit-ulit na bumabalik ang masakit na alaala. Yan po yung napakasaklap, kaibigan. Nakakaranas na ng pagnanais na saktan ang sarili. Ay, huwag mo talagang gagawin yan.
1: Doc Alternativo.
0: Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kung hindi tanda ng lakas at pagmamalasakit sa sarili, mga kapanalig.
1: Doc Alternativo.
0: Yan yung ating dapat nating gagawin para hindi ho tayo tatamaan ng problema. Malaki ang maitutulong ng formula ng Doc Alternativo kapag ganito ang sitwasyon, mga kaibigan. Ito yung tinatawag nating stress hormones na siya mismo ang lumalaganap dyan sa ating mga kaugatan.
1: Doc Alternativo.
0: Malaking posibilidad na masusuportahan ho yan ng formula ng Doc Alternativo. Mga kababayan, ang anxiety at trauma ay maaring mararanasan ng sinuman. Hindi ito dapat ikahiya at hindi rin dapat ibaliwalain. Tandaan kung ang katawan ay nangangailangan ng pangalaga kapag may sugat, ganun din ang ating isip at damdamin kapag nasaktan. Huwag matakot humingi ng tulong, makipag-usap sa mga taong nagmamalasakit sa iyo, kaibigan, at alagaan ang inyong emosyon, yung mental at espiritual na kalusugan. Ayan yung expert ng Doc Alternativo, mga kapanalig.
1: Doc Alternativo.
0: Yung holistic approach sa pagtulong ng isang individual. Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong kasama sa programang pangkalusugan na nagpapaalala na ang tunay na kalusugan, kaibigan, ay hindi lamang malusog na katawan kundi pati na rin ang mapayapang isip at matatag na damdamin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Isang napakagandang araw at naway pagkaluban tayo lahat ng kapayapaan ng isip, lakas ng loob at mabuting kalusugan.
1: Doc Alternativo.
0: Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon, ganitong himpilan, ganitong oras, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
2: Sa panahon ngayon dumadami ang...
0: Well, mga ka-Doc Alternativo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa Brands para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
2: Kasama si Madam Ning Dilibo.
1: Alternativo.
3: Ang Doc Alternativo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Our town, our radio, radio natin.
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
6: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban din nilang of course sa pinaka atong paboritong Sibyaan. And of course, kauban gyapon nato ang atuang mga paghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam o kahibalo. Aron na ikaw malikay sa mga balatian ang atong mga produktong hermaling suon, mga ginama sa SED Marketing, mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ug ang tuyog tumong igsuon mao lamang ang paghatag og tabang sa imong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsuonan nato diha, nga aduna pay mga problema ang ginahambin sa ilang mga kalawasan timani kanunay, nga ang mga produktong herbal igsuon sa SED Marketing 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga problema sa lawas timani ang atong mga produkto nga ginama sa SED Marketing.
1: Hatod ka na to sa SED Marketing.
2: Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang adunay gahom sa Mangustin and Luyang Dilaw, o usab sa Panyawan. Aduna po kita'y ginatawag na to nga SED Panyawan with Garlic. Ang kapsula igsuon nga adunay gahom sa Garlic, Banaba, o Panyawan. And of course, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule nga lumian kaayo, gumikan kay makatabang yun kini, alang sa pagtangtang sa mga bisan-unsang matang nato sa mga problema nato sa kalawasan. Gumikan kay kini igsuon at doon naging tinudanay nga paghatag o alibyo sa mga problema nato sa kalawasan. Timani ka nun na igsuon ha? Basta tatak SED Marketing, tinood ka ng makatabang sa atong kalawasan.
1: Kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Nakoy, sis, diri sa liog. Almost 2 years, jud doon ako gidala-dalap. Ako jud siyang gipukusan o inom o SED Panyawan Capsule. Nigamay jud siya dahil dili. Wala na siya kiro. Continue gapon kumukuan siya take ani. Para as in, totally zero na jud siya. Na akong ikaingon kay naa jud siya effect. Ipiktable jud ang SED Panyawan Capsule. Nerven Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu.
1: Hatod ka na to sa SED Marketing.
2: Ayan ang yun ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Igsoon, gumikan kay napamatudan kayon nga nindot kaayo o makatabang sa atong kalawasan ang atong mga produkto. Munang kung ikaw igsoon ha, gusto ni mo nga matabangan ka, timani kanunay nga doon ay pagtabang kining atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Damian kaayo ang atong kape igsoon, ang atong SED Panyawan Coffee Mix nga doon ay gahom sa Panyawan Mangustin, na doon na kini Purple Corn. O kusab, doon na kini ginatawag na itong cinnamon. Mo kini ang mga nindot kayo nga klaseng sangkap. Alang sa pagtabang ni itong mga kaigsoonan na itong mahiligon ng tagkape, apan gibawalan na sa doktor nga magkape. Munay, kung ikaw igsoon, gusto ni mo nga matabangan ka sa imong panglawas, ilabi na sa atuang pagsaka sa itong sugar level. Ang pag-inom karunay sa ato ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix na kung ikatabang sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsoon ha, gusto ni mo nga maalibyuhan ka sa mga problema sa panglawas, timani kanunay nga ang ato ang produkto sa SED Marketing, 100% gayon nga dunay mga pagtabang. Munang kung ikaw, ha, gusto ni mong makaangon ka o mga pagtabang sa kaugalingon ni mong panglawas, ang mga produktong herbal timani ang SED Panyawan Plus Mangustin nga dunay gahom sa Mangustin, Luyang Dilaw ug Panyawan. Aduna pud kita SED Panyawan with Garlic nga dunay gahom sa Ahos, Banaba ug Panyawan. Aduna pud kita SED Kogon Herbal Capsule nga dunay gahom sa Kogon Plant. Aduna pud kanay Banaba ug Panyawan kun na makabuhay herb. And of course ang atong liniment nga nindutan kayo no, atong SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma o sub distributed kini sa SED Marketing, ang ato ang adunay gahom sa camphor, menthol and kani ginatawag natong methyl salicylate. Mao kini sila ang makatabang isuon sa pagtangtang sa mga hubag-hubag, mga katul-katul sa panit, kani atong problema sa mga rheuma, arthritis o guban pa. And of course, ang atong kape nga lamian na makatabang pa sa kalawasan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Kini nga mga produkto igsuon aprobado sa Food and Drug Ad-

0: ang said celebrity kajik soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutudaang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
0: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of said marketing.
2: Said alert! Said alert!
3: Huling pagmatuod sa kayuhan!
4: Ang ako natupos kit 36 mg. O niya kimurong hitungag ikang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate abot og 49.5 mg. O gani katong higyo na gitawag ko katikir. Kutuman ako sa kogong, ako yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So, tapos kasi mana mo rin baba mang kumpus na ko. Alam mo sa kogong nga katabon sa kong labas. Ako na ikasulti nga pasalamat ko sa kogong nga herbal. Murong nol magiging ako panghina. Hi, Miss San Juan. Buka na kasi ba naman labo rin.
2: Health Testimonies!
5: Ang SED Marketing Incorporated, nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Layas!
7: Karon o ugma?
6: Karon!
7: Imo kong ihatod o dili?
6: Agay, patamparos ka o dili? Igo na hinuong ko, nay! O niya, mahuwat kang gokdon o sundang o dili!
7: Paamin na ko, nay! Timulayas na ko!
6: Ika-98 utso na ni Kahiga yung nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
8: Ay! Agad kong ereng! Oh. Taba!
7: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
9: Uy!
7: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
8: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday!
7: Oh! Usak kaliso sa kapayas?
10: Mama!
7: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
11: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Og karon sa sumpay ning naghinapustang sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya!
1: Abiling bayana! Buhay siya gikan sa ibong pagkakos!
2: No, buhay ang akong anak Samson, kundi ka gustong padyod ka! Buhay siya! Sige na!
1: Sagan siya karoon ang nagkupon ka na itong luhang mistulas eh! Eh, di ba? Ako! Busa! Mas old na kapag mamatay!
2: Tredor ka! Animal ka!
1: Iyon na naramig na kinabuhi, sir. Sa makapabor lang. Huwag ako may pabor karon. Kay may damang kong pistula. No, kay na kay kong nag-antos o manimo. Giantos talaga kay wago'y lain ka pa. Itaan na kay dinago nga kwarta. Bisad salbahis ka, pero galante ka kayo. Pero kotob na lang karon ang imong gahom. Kay batyon talaga. Lakip ka rin talaan na niya din eh. O iawahi ko sa pagdipi. Giting bayhara. Kung matagbaw na ako.
2: Animal ka. Giubo ka sa mugibuhan. Buhi ang akong anak. Buhi si Risa. Ihatag ko ni buwang tanan. Katigayon na. Ay, napasikiti akong anak.
1: Ihatag mo man ka na ko ang tanado nila. Ang kunod ko gihapon kining tanan, humaan ko ka mo mapata.
2: No, please. Ako lang, Samson. Buhi lang akong anak. Akong prinsesa, maluhoy ka. Sige na.
1: Samson. Makabaw ka din magpakilo. Let's see. Pagka-let's see! Huwag ko magdahong na maka. Mao ka di ay magpakiloy, sir. Malasa sa limon. Ni ka magpakiloy sa sama ni mong hayo.

0: Pohonya, kebetik kan tuh? Kebetik kan tuh?
1: Butuh sepistola.
0: Nak beli ke kahum, kebetik beli ke kahum.
1: Dilek layuk gikan ing atung kibarugan.
0: Teruain man, ha? Dia mau tuh gikan. Kalau tak ada kita, mau tahu din, he. Hai, beli sila. Ha? Tiga hang sama si Kritung Kuarto din ing baya.
1: Asa.
0: Aku tahu bertahun-tahun jadi aku kemana ikau man beda.
1: Ui, ni daku lang aku lawas dili madutlan piru dili pagi hapon ku makahibaw ng gamit sa kong gahum. Unsay mahimong aku mahimo ba gawas pa ini?
0: Ay!
1: Nagsuko ko. May laing buto na usab.
0: Tagsaon lang siya kausok ko na perbida sa taon na yun. Gikan din yung murag layo, pero hain ka sila.
1: Grrrr! Dasmagan ko ko lang bumbong. Nagigikan lang sa maong buto. Yaaaaaa!
0: Ayaw, ayaw, ayaw!
1: Ngano?
0: Panukad siya, kaya di kakanaong dasmagan yung langpot
1: ka. Pinakinahang lanoy.
0: Ha, baba?
1: Awa! Boom!
0: Aaaaaa!
1: Lagpun. Uy, huwag na ko tayo, ha?
0: Mabuntay,
1: malaga.
0: Ay, huwag na.
1: Huwag lagi na ko tayo, ha? Kinang lang makita ko na ang akong pamilya. Yeah!
2: Ah, buhay ka na bustola.
3: Animal! Nganong nakabuhi ka sa gigapos ko ni Buka ganina?
4: Ari!
2: Ambi ni!
4: Ari! Ari!
3: Ambi!
2: Ay!
3: Ni anda ko balik ang pistola karon. Animal! Ni Adam! Dako lawas na kaaw!
1: Unsay imong gibuhat sa kong pamilya?
4: Ay, Monyam!
1: Magbayad ka sa imong gibuhat sa kong pamilya!
3: Ayaw pag-uulat!
1: Hili mag-anot sa kong panit ka ng imong mga bala! Ang angay sa mga tao nga sama ni imo kan un
3: bibuka ug dako kayo niya mama di ako tanglon ayaw ayaw
4: duitay imo kita ora tao
1: usa dai kini sa kung gahuman un Bitaw. Karon lang ko masayod. Makahimo ni ko sa pagtuon og mga tao. Sama sa pagtuon sa kanun. Kinsa ko kaninyo ang akong isunod? Ikaw ba? Dautan ka. Angay lang mawa ka sa hingpit ng kalibutan na. Marika!
4: Tay! Tay, ayaw!
5: Alert! SED Alert! Huling pagmatuod sa kayuhan. Hatid grado sa SED Marketing. Health Testimonies.
6: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo nga pagmagamit ka sa seed liniment kay mawala magid akong puan, magaano yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaano magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City.
5: Health Testimonies.
7: Ang kapeng adunay templada o galaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Adunay pakini maistapol o cinnamon. SED Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan sa mga kamaayong adlaw kaninyong tanan, welcome na usab. Ani nga itong tunumanon, hatod ka na ito sa mga ayong kamabutoon sa SED Marketing. Kini si Mr. Panyawan, o ganyan na po kining atong tunumanon, nga maghahatag o impormasyon, kaalam mong kahibalo, aron ikang ikaw mga higalay isuon, malikay na ito sa mga balatian. Sa ayon mga higalay isuon, nga nga itong lawas nagkinahanglan o kolesterol. Apan kung panalitan kita, mas taas ang ito ang bad cholesterol kaysa sa good cholesterol, kining atong lawas delikado. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, maka-address ni ini. Gumikan kay posibleng ugaya sa ato ang SED Panyawan Garlic, ang paghilis sa kolesterol nga hinungdan sa pagmaot sa ato ang gibati. Timanin kanunay mga igalag, igsuon, tumaroon lamang ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kung kita adunay mga gibati, ilabi na kung kita taas og kolesterol level sa lawas, ilabi na kung kini bad kolesterol, gumikan kay ang SED Panyawan Garlic, gimugna sa SED Marketing para makatabang sa atong mas maayong kalawasan. Ug usab pinagi sa garlic ug sa panyawan, posible og kaya nining hilison ang kolesterol nga hinungdan sa atong maot nga kalawasan. Timani ang pangalan sa produktong makatabang batok sa kolesterol, ang SED Panyawan Garlic Capsule, ginama ka na sa SED Marketing ug tinuod ka ng makatabang sa mas maayong kalawasan. SED Panyawan Garlic Capsule.
7: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Mayong adlaw, Ate Pris! Oh, ah, wow.
9: Mayong adlaw sad, Gilead.
0: Nakakape na ka, ha?
9: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
0: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang SED Panyawan Coffee Mix with Mangustin. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabag nako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imong lawas kun moinom kaini. Mahuman gyud ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang SED Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaba na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
9: Mawakin ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyo rin akong kaluya o kakapoy kung ang SED Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
0: Tumpak, Ate Pres! SED Panyawan Coffee Mix, ginama sa SED Marketing Incorporated.
9: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang SED Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini, aron madungagan ang kapait.
10: Ah! Ayaw tay!
1: Piyo, anak! Angay lang mawa! Sila ining kalibutan na, kining mga tawhan na! Dili na siya angayan pang magsabwag o kadaot din his kalibutan!
11: Tagal ko na yung mubunghi gayon na ikikauban ko bisan magkadiyot lang ang akong anak. Anak ko, akong prinsesa.
1: Unsay buot ipasabot nini Pia?
10: Ibutang na siya, tay. Ibutang siya pagbalik.
1: Pero!
10: Tay!
1: Hoy! Nia, ibutang ko na siya.
11: Salamat. Isa, my princess.
10: Papa! Papa!
11: Ang panahon nga, ipangita ko ikaw, anak. O, lalo nga, di akarday sa akong doon. Anak, I'm sorry. Huwag mo sayon na basiluas si daddy sa iyang nabuhat ni mo. I didn't mean to hurt you, my princess. Mahal ka ka.
10: Papa! Dugo! May nagawas ka dugo sa iyong ilong. Ba?

0: Nanaw. Nabuhi. Ah, nakakaigay. Bad-bad man akong gapos ni Motown. Okay na ka, ha? Nangnay. Kay si tatay, noy tayo mo to. Ikaw, nangnay po ka. Okay na ka, ha? Oh, manong ikaw na ka nilukong mo nang nihila ka.
1: Salamat.
0: Oh? Unihilak lagi yung kao sa baka. Nabuta na ka? Napasalamat lagi ka?
1: Ikaw ba'y gikuyawan? Di ba ka muhilak?
0: Oo, oh, abin ako. Nabuta na ka. Papari ay, meron nga puso. Di ko balik me.
1: Suwaye. Sige, suwaye. Suwaye!
0: Sinoy tayo po niyo ngay. Nagsigig barog. Nagtanaw ni Piyang nagsapnay o. Tinood lang ha? Muna yung mahan ni Abay Pia taon, ang mga ni Harry. Nasa ato pa, igsuon lang sila.
1: Dili, dili sila man nagsuon. Kay anak si Harry ni... Love? Bonbon? Bonbon! Bonbon, pagmata! Bonbon! Bonbon! Adal sa bangi ko, badbari siya sa iyang gapos!

0: Patataw ka naman sa ospital.
1: Ayaw na.
0: Pero pa.
1: Di na ako magdugay pa. I know this day is coming.
0: Papa.
1: My princess. Anak. Ano ko na? Karoon na kita magkita pag-usap. Kundi in. Buhay na ang tanan.
0: Pa, mabuhi ka pa. Mabuhi ka.
1: Dugay na kong nasayon nga mamatay na ko. Hindong din nga gipangandoy kong iloko na ang gahong nga dihani mo. Kabuhat kong magpagabuhi sa dugay panahon. Apa na? Karoon nga nakita talaga. Kung tinto na kong malipayo na kong amubiya inig kalibutan na. I finally got my last wish.
0: Papa.
1: I wish nga magkita taka sa dili pa kong mamatay. Ug niya, natuman kini. Nagkita taka sa dili pa kong mamatay.
0: Dili pa ka mamatay. Dili mahimo, Papa. Hari, tabagi ko ninyo. Natunta si Papa sa ospital. Tabagi ko ninyo.
1: Anak, Reza, enough.
0: Mabuhi ka pa. Magkauman pa taong dugay, Papa. Ito na, atutang ospital. Tana, Papa.
2: Alsahon ko siya.
0: Mibugbog daw sa dugo ang iyang baba. Gikan sa iyang samahin. Pa!
1: Harry, son.
3: Dad,
1: I'm sorry.
0: Dad.
1: Luyo sa akong ibuhat mo. You are still calling me daddy.
3: Kay luyo sa tanan. Gailit ang gihapon kang amahan. Pag-utang kunin mo kinin tanan, daddy.
1: Thank you, my son. I want you to promise me. Sorry ko, anak.
3: Daddy, unsa ka na?
1: Ang pingisipiya. Ikaw na ang bahala sa akong prinsesa. Huwag ayaw siya pasakiti. Tama. Protect her with your life.
0: Papa!
3: Dad.
1: Sorry ko.
3: Yes, Dad.
1: Salamat. Mahimo na kong mamatay nga malinaw.
4: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napamatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-sed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: nga higala atangi ang sumpay ning naghinapustang sugilanon nga naguluhan Pia Papaya. Sugilanon nga sinuot ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulliet de Curda, spinner Alwin Acurda, audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: Sikretso, sumayo paglawas! Kung ikaw nagkape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini o SED Panyawan Plus Mangustin, ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod din sa imong

0: to sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Sed Liniment Oil
0: Health Testimonies.
3: Ako si Jerry Caballero, taga Carmen Annex, Usami City. Sa akong pagpanarbaho sa opisina nga maglingkod halos tibuk adlaw, manakitjud ang akong likod. Maayo gani kay Sed Liniment Oil, ining mga haplas ko, dali ra ko maulian sa pagpanakit sa likod. Dako gikatabang ang Sed Liniment Oil sa akong kalawasan. Palit na mo, Sed Liniment Oil, haplas nga makatabang sa kalawasan.
0: Health Testimony.
1: Pagmatuod sa kayuhan, gamit ang produktong herbal sa Sed Marketing.

0: Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by.
1: Our radio station, Radio Philippines.
2: Stories.
1: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako believe.
4: Bakit mo nasabi yan? Nagkukulang ba na pag-aalaga sa iyo ang Tito Richie mo?
5: Hindi naman po. Kaya lang, hindi ko naman siya nanay. Kaya iba pa rin syempre na nariyan lang yung totoo kong nanay.
6: Handog ng DZRH, ang dula.
7: And soon, Jempo.
8: In his time.
6: Sa kanyang panahon.
8: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
6: Sa kanyang panahon.
8: Sa kanyang panahon.
6: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan, ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo.

0: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
1: May kahapong minsan ay ayaw na nating dalhin pa sa kasalukuyan dahil maaaring makasira lamang. Subalit mainam pa rin na malaman ang katotohanan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Yoni sa ating dulang sa kanyang panahon.

0: Matagal na kasing sinara ni Richie yung parlor niya eh. Nagtitinda na lang siya ng mga prutas.
1: Kalibasa, matagal na kasi kami hindi nakikita. Kaya hindi ko na rin alam yung mga nangyari sa kanya.
0: Ay, yun yung pwesto ni Richie, oh. Oh, halika, dito tayo dumaan.
2: Suki! Suki! Bili na kayo ng mangga.
0: Richie!
2: Ay, kasing tamis ko yan. May pakwan, apo, bagong dating ang mga yan.
0: Richie! Richie!
2: Ay, ikaw pala, buwisit. Anong bibilin mo?
0: Hoy, may kasama ako.
2: Ay, ako na lang ang bilhin mo.
0: Aluka-luka ka ka?
2: Eh?
0: O ano?
2: Eh, ha? Customer ba yarn? Eh, anong prutas ang gusto?
0: Hinahanap ka niya. Nagpunta siya sa dati mong pwesto nung nagpa-parlor ka pa.
2: Ano bang kailangan yan?
0: Maiwan ko. Oh, maiwan ko na siya. Importante yata ang kanyang sadya eh. O, sige na.
2: Manang, ano kailangan niyo?
1: Teka, sandali lang ha. Aalisin ko lang itong suot kong sunglasses at bandana para makilala mo ko.
2: Ay, multo! Ay, Yoli Pinasan, sorry! Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin...
1: Oo, Richie. Tapos ang problema. Kaya nga nandito na ako.

0: Eto po, Auntie Yoli. Kumain na po kayo.
1: Ah, salamat, Manina. Baka naman sumaknadyan ko dahil mapaparami kain ko.
2: Basta, kumain ka pinsan. Eh, alam kong marami kang pagkain na na-miss. Eh, lalo na yung mga favorite mo.
0: Sabi po ni Tito Richie, nagpunta kayo sa malayo. Tapos, ngayon na po kayo nagkita ulit.
1: Oo. Medyo layas kasi ako eh. Kung saan-saan nakarating.
2: Ewan ko ba dyan sa pinsan ko? Ano yan? Here, there, and everywhere. Pero hindi man lang sumusulat o magtelegrama. Kaloka. Kala ko nga tsugina. Yung pala, buhay pa.
0: Nasaan po pala yung pamilya nyo?
1: Akwan.
2: Ayaw niyan magkapamilya. Takot kasi magka-jowa at mag-asawa. Kumain na tayo. Mamaya na lang yung kwentuhan. Lalamig na yung ating food.

0: plano mo, Yoli, ngayong andito ka na at nagbalik na?
1: Ang magsimulang muli, Chong.
0: Sasabihin mo na ba sa kanya?
1: Chong, siguro hindi na lang. Baka makasira lang ako eh. Alam niyo naman yung nakaraan ko, nakakahiya.
0: Sigurado ka na kaya mo?
1: Kakayanin mo. Kung yun ang mas tamang gawin, at hindi na magulo pa ang buhay niya, hayaan ko na lang kung ano yung alam niya.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3+. Ang bawat kapsula ng MX3+,

0: ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib.
1: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Nina, ilang linggo na lang, nag-graduate na tayo ng senior high school.
1: Oo nga, Lester. Parang kailan lang. Ngayon, magtatapos na tayo, tapos magka-college na.
0: O, teka. Parang hindi ka yata happy na matatapos na tayo sa senior high.
1: Eh kasi, ilang graduation na yung dumaan sa buhay ko, pero hindi ko pa nakakasama yung nanay ko.
0: Yung nasan ba siya?
1: Sabi kasi ni Tito Richie, basta na lang siya umalis. Wala siyang balita. Kaya, sana nga makilala ko na siya.
0: Eh, baka naman may iba na siyang pamilya.
1: Alam mo, Lester, okay lang sa akin kung meron siyang ibang pamilya. Hmm? Ang mahalaga sa akin, makilala ko siya. At magkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya kahit sandali lang.

0: O ba nina, gising ka na pala. Sige na, o kumain ka na. Nakapagsag na ako, nagluto na rin ng isdang tuyo.
1: Wow.
0: Naghiwa na rin ako ng kamates na nilagyan ko ng itlog na maalat. Yun daw kasi ang paborito mo, sabi ni Richie.
1: Opo, paborito ko po lahat ng yan. Ay, saka nga po pala, nasan po si Tito Richie?
0: Mamimili daw siya ng prutas. Mm. Kaya maaga umalis. Yun nga, nagbili na ipagluto kita. Kailangan mong kumain bago ka pumasok sa school. May practice yata kayo para sa graduation nyo?
1: Opo. Last day nga po ng practice namin ngayon.
0: Ay, sige na, kumain ka na. Maupo ka na.
1: Sige po.
0: Pagtitimpla ka lang ng gatas.
1: Naku, thank you po, Auntie Monina.
0: Bakit napapangiti ka?
1: Kasi po, naiisip ko lang. Siguro po, ang sarap po na merong nanay, no?
0: Bakit mo nasabi yan? Nagkukulang ba ng pag-aalaga sa yon Tito Richie?
1: Ay, hindi naman po. Kaya lang, hindi ko naman po siya nanay. Kaya iba pa rin po siyempre na na-real lang yung totoo kong nanay. Dahil masasabi ko sa kanya yung lahat. Lalo na po yung problema ng isang babae.
0: Sa bagay, naiintindihan kita. Hayaan mo, habang nandito ako, pwede mo sabihin sa akin ang problema mo.
1: Talaga po?
0: Oo. Secret lang natin. Hindi ko sasabihin yun kay Richie.

0: Hindi ka pa natutulog, Yoli?
1: Hindi pa kasi ako inaantok eh.
0: Mabuti pa, samahan mo muna ako magkape. Magtitimpla lang ako nitong MX3 coffee mix. Bumili ako kanina dahil naubusan ako eh.
1: Pero hindi naman yan ang brand ng kape ko eh.
0: Subukan mo lang i-teach. Mas masarap. Mas masustansya ang MX3 coffee mix.
1: Kape? Pero masustansya?
0: Oo. Dahil ang MX3 coffee mix ay gawa sa masustansyang prutas na mangustin. Kaya mainam sa ating katawan. At hindi ka rin mangangasim sa pag-inom nito. Hindi tataas ang blood pressure mo. Sugar-free. Kaya pwede sa mga diabetic.
1: Pukang okay nga. Ah, sige. Susubukan ko. Mukhang magugustuhan ko ito. At malamang, magpalit na rin ako ng brand.
0: Tama yan, Beshi. Ay, siya nga pala. Handa ka na ba?
1: Saan?
0: Isabihin ki mo niya ng true. Nasa tamang edad na siya. At alam kong magigets niya yan.
1: Pero minsan, natatakot ako eh.
0: Saan?
1: Paano kung hindi niya kaya matanggap? Ikahiya niya ako. At saka baka makasira lang ako sa buhay niya.
0: Pero, kailan ba dapat niyang malaman? Hindi natin maitatago sa kanya ito forever. Andito ka na, may dahilan kung bakit binigyan ka ng pagkakataon. Eh kung bakit free ka na.
2: Dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe. Radio Natin
3: Nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
4: Natin Nationwide! Simply G. Simpleng ganda.
5: MX3. Dito ako believe. Radio
6: Natin Nationwide. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Radio
7: Natin Nationwide. Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay masalaga, Max Protect ano pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS! Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Juice Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Giga!

0: may chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, hindi corrupt!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
11: Easy Hugasin.
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
4: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Richie, ngayon ang graduation mo, Nina. Ba't hindi ka pa nagbibihis dyan?
1: Pinsan, masama ang pagkaramdam ko. Nasusukat na ihilo. Buntis ata ako.
0: Ikaw talaga parang kakalokohan. Eh, paano yan? Gagraduate mo, Nina.
1: Andiyan ka naman. Ikaw lang ang sumama sa graduation niya.
0: Eh, bakit ako?
1: Hindi ko nga kaya. Tsaka mas kawawa naman pag wala siyang kasama.
0: Pero magtatampo yun sa'yo.
1: Ay, ako nang bahala. Hindi ko talaga kaya. Kaya, ikaw na munang sumama sa graduation niya at magsabit ng medalya dahil nga may academic award ang bata.

0: Muni na iha. Pasensya ka na sa tito mo ha. Hindi kita nasamahan sa graduation mo.
1: Okay lang po, tito. Sinamahan naman po ko ni Auntie Yoli. Saka ayaw ko rin naman pilitin kayo. Mamaya, kung paano pa po kayo. Lalo na mainit kanina at saka dami pong tao.
0: Yun na nga, pero medyo okay-okay ng pakiramdam ko. May sinabi ba sa'yo yung Auntie Yoli mo?
1: Wala naman po. Pero alam mo, Tito Richie, masayang-masaya po siya kanina. Yun na yung napansin ko.
0: Alam ko yun. Ikaw, di ka ba masaya habang sinasabitan ka ng medalya ng Auntie Yoli mo kanina?
1: Po? Masaya naman po. Pero bakit niya po natanong?
0: Kasi nga, natupad na yung matagal mo nang pinapangarap. Ang sabi mo, gusto mong makasama sa entablado ang taong mahalaga sa'yo para sabitan ka ng medalya.
1: Tito, ano pong ibig mong sabihin?
0: Ang Auntie Yoli mo, siyang tunay na mami mo.
1: Po?
0: Itinago lang namin sa'yo dahil yun ang gusto niya.
1: Pero bakit po?
0: Dahil nahihiya siya. Nabilanggo siya eh. Dalawang taon ka pa lang noon. Nakagawa siya ng masama. Kaya nakulong siya. Kalalabas lang niya sa kulungan. Pinagbayaran at pinagsisihan na niya sa kulungan. Yung mga pagkakasalan niya. Pinili niyang huwag ipaalam sa'yo para hindi makasira at makagulo yon sa isipan mo na nasa kulungan ng nanay mo. Bata ka pa, kaya lang hanggang makalaya na siya. Ayaw pa rin niyang ipagtapat sa'yo yung totoo dahil iniisip niya na baka hindi mo siya matanggap. Pero akong pumilit sa kanya para ipaalam ang totoo. Dahil naniniwala ako na may intindihan mo na siya, na mas malawak na ngayon ang pangunawa mo.

0: Sorry, anak. Nahihiya kasi ako sa'yo. At ayokong makagulo o makasira lamang sa buhay mo.
1: Hindi po, inay. Hindi po mangyayari yun. Saka, hindi ko rin po kayo ikakahiya. Dahil lahat naman po tayo nagkakamali. Nakakagawa po tayo ng kasalanan. Ang importante lang po ay nagsisisi tayo at itinatama ang mga pagkakamali.
0: Oo, anak. Ganon ang ginawa ko. Dahil gusto ko rin ayusin ang buhay ko. Para din sa iyo.
1: At tutulungan ko po kayo, inay.
0: Anak, salamat. Salamat, anak. Ang laking pasasalamat ko sa Tito Ricky mo. Dahil napalaki ka niyang mabait at mabuting tao.
1: Basta po, inay. Promise niyo po, ha? Hindi na po tayo magkakayawalay. Wala po kayong dapat ipag-alala. Dahil hinding-hindi ko po kayo kailanman ikakahiya. Saka, tapos na po ang nakaraan. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay ang kasalukuyan. Maging ang darating na panahon na magkasama po tayo bilang mag-ina.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: Isaiah 43 verse 18 to 19. Pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Ang talatang ito ay isang napakagandang mensahe para sa sinumang gustong magsimula muli. Sinasabi rito ng Panginoon na huwag na nating itanim sa ating isip ang mga kabiguan ng nakaraan o sa mga bagay na lumipas na dahil may ginawa siyang bago. Kung nararamdaman mong parang stuck ka o tuyong-tuyo ang buhay mo ngayon, paalala ito na may kakayahan ng Diyos na gumawa ng himala sa mga sitwasyong akala natin ay wala ng pag-asa.
4: Madilim man ang kahapong pinagdaanan, ito ay mga bagay na nakalipas na at hindi na dapat balikan, kundi kalimutan na. Sapagkat ang mas mahalaga ay ang pagbabagong buhay para sa kasalukuyan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Ed Montilla, Regine Castillo, Alex Agawili, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Yoni. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Ito'y mula sa panulat ni Gary J. Halamanan. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
0: Hi! Ito po si Susan Robles na gumanap bilang Yoli sa dulang napakinggan nyo ngayong hapon. MX Recapsule na may L-carnitine at coenzyme Q10. Yan ang MX3 Plus. Nasubukan mo na? Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available sa online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3. Dito ako believe.
4: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe. Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon. Radyo
5: Natin Nationwide! Time now is 1:33.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda. Radyo
8: Natin Nationwide!
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Radyo
10: Natin Nationwide! Hi! Ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
11: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugasin.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
15: Yung iba daw, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
16: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
12: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa ba ay nanlalamig?
1: At hindi na madalas makipag-usap, di ba?
0: Hawak-hawak niya ba lagi ang cellphone niya?
1: Kahit na nagbabanyo.
0: Nako, partner, ayan daw yung mga senyales, mga red flag, mga tamang hinala na baka nga siya ay nagluloko na.
1: Ay, nako, bakit naman ganito ang ating usapan ngayon?
0: Partner, dahil medyo humahot topic na naman yung panloloko. Alam mo naman yan, kapag may nagte-trending online, damay-damay lahat ng mag-jowa, mag-partner.
1: Oo, kahit yung mga matitino, di ba, masasaya ang pagsasama, nasisira.
0: Kaya naman pag-usapan natin kung ano nga ba itong mga senyales na or yung mga naaamoy mo. Alam ko naman, partner, na paminsan in denial tayo kasi mahal natin yung tao eh.
1: Yes, pero minsan, partner, hindi mo talaga maitanggi, di ba? Yung pakiramdam mo na parang, hay,
0: there's something wrong.
1: Yes, meron talaga eh. Merong kakaiba.
0: Oo, may pangatlong tao sa buhay natin. Eto na po kami, dalawa lang kaming makakasama nyo ngayong hapon. Siyempre, always kasama nyo po, DJ Fatima.
1: At DJ Alani.
0: Sa programang Chillax Time! Partner, signs na niloloko ka na ng partner mo.
1: Nararamdaman mong may nagbabago, yung hindi na tulad ng dati ang relasyon nyo, diba, partner?
0: Oh, oh.
1: Yung dati-rate, tuwing anniversary ninyo, naaalala niya, siya ang nag-i-initiate, pero ngayon, parang may pagbabago.
0: Mas mabilis na siya mairita sa mga tanong mo na dati, madali niya naman masagot, diba? Ngayon, ang bilis mag-init ng kanyang ulo.
1: Bakit? May menstruation? Pero parang pag sa lalaki, partner, no? Parang wala ka namang period, pero bakit ganyan?
0: Oo, diba? Makakapansin ka talaga. Kaya naman kayo, mga kapartner namin, sa tingin nyo ba, ano yung mga senyales na niloloko ka na pala? Bukas na ang ating Facebook page kung ano man yung mga napapansin nyo sa relasyon nyo, dati nyong relasyon, or sa, kahit sa mga kaibigan nyo, diba?
1: Yes, yung mga kwento nila sa inyo, diba? I-share nyo na rin sa amin.
0: Para aware tayong lahat. Ang ating Facebook page po ay Radyo Natin Nationwide.
1: Ang ating text line 0960-435-5259. Dati-rati kapag tinetext ka niya, may mahal, may babe, diba? Ngayon, ang cold, wala nang mga terms of endearment, ha?
0: Oh, ingat ka. O, oh, sige.
1: Oo, ano to? Magkaibigan na lang?
0: Diba? Magkakaalaman tayo para naman lahat tayo safe ang puso. Babalikan natin yan. Kasama niyo po hanggang alas 3 ng hapon, DJ Fatima.
1: At DJ Alanine.
0: Sa programang Chillax.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
4: Bubuhayin muli ng pamahalaan ang Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement or RACE Program. Layon ito na magbigay ng insentibo sa paggawa ng mga sasakyang gumagamit ng tradisyonal na fuel o internal combustion engines. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, malapit nang ilabas ng ahensya ang mga alituntunin sa programa. Ang RACE Program ang nakatakdang humalili sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS Program na sinuportahan noon ang produksyon ng mga modelong gaya ng Toyota Vios at Mitsubishi Mirage. Sabi ni Roque, nais ng Administrasyong Marcos na suportahan ang parehong electric vehicles at fuel-powered vehicles upang mapalakas ang lokal na industriya ng sasakyan at makahikayat ng mas maraming investments. Binigyan diin ng kalihi marami pa ring micro, small and medium enterprises at security services ang umaasa sa mga sasakyang tulad ng Tamaraw. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang katumbas ng electric vehicle. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
5: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sa G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
12: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
13: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Live!
1: Partner, kapag nagbibintang ka daw, di ba pag nagbibintang ka, ituturo mo.
2: Oo.
1: Di ba sabi nila, isa lang yung nakaturo dun sa tao, apat yung nakabalik sa'yo.
2: Oo, ibig sabihin, ikaw gawain mo yun.
1: Gawain mo yun. Kaya naman sa text line natin, partner, sabi niya, yung partner niya daw, kaya niya nalaman na nagloloko noon dahil lagi siyang pinagbibintangan.
2: Ayun.
1: Pinagbibintangan daw siya to the point na parang nagtataka na siya na hindi ko naman yung ginagawa. Mm-mm. Napatanong na daw siya na, bakit ako?
2: Oo.
1: Baka ikaw. Yan, partner.
2: Nagkakabalikan na. Back to you.
1: Back to you. Yun pala siya po ang may kababalaghan na ginagawa mula sa texter natin from Radyo Natin Naga. Hi, kaya paminsan partner, huwag ka rin masyadong yung bintang ng bintang.
2: Oo, baka kasi bumalik rin talaga sa'yo in
1: Totoo,
2: the end, diba?
1: Na ikaw din yung nakagawa.
2: Mm-hmm.
1: Kakaisip mo ng masama sa partner mo.
2: Yes. Eto namang partner, sabi pa ng isa nating texter, may pagbabago nga rin po talaga sa ugali. Dati kasi palagi siyang nagkukwento tungkol sa araw niya, pero ngayon parang wala nang masyadong update. Baka sa iba na siya nag-update. At pag nagtatanong ako, maiksi na lang ang sagot.
1: Yan.
2: Para bang napipilitan pang sumagot.
1: Alay nako. Eto naman partner, sabi niya, ang pinaka nakakatakot po ay yung kapag walang senyales.
2: Mm-hmm.
1: Dahil mabait pa rin siya, maalaga pa rin siya. Tapos bigla ka na lang mabubulaga kasi manggagaling pa sa iba yung katotohanan.
2: Ayun ang nakakakaba doon, 'di ba?
1: Oh.
2: Sa sipag mong mag-imbestiga, nalusutan ka pa, 'di ba?
1: Pero may mga kasi talaga partner, 'di ba? May
2: mga magaling.
1: Magaling talaga.
2: Expert.
1: Oo, na parang hala, saan mo 'yan inaral?
2: Ba't ang galing?
1: Okay kasi kapag may signs pag may naaamoy ka.
2: Yes, pero yung same treatment sa'yo, partner, from the beginning until the end. Hanggang dun sa kalagitnaan ng panloloko niya, ganun pa rin yung pagtatrato niya sa'yo, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang galing talaga, partner.
1: Totoo, yun daw, partner, yung isa sa mga mas masakit na panloloko. Nako. Pero eto, sige, tanongin na lang natin si Captain Google.
2: Yes.
1: Sabi niya, partner, isa daw is sobra daw siya dumepensa.
2: Mm-hmm.
1: Yung parang defensive na siya masyado, simpleng tanong mo lang, ibinabato na pabalik sa'yo, nagagalit na bigla. Kasi partner, alam mo sabi nila sa totoo lang, kapag ikaw daw ay parang pinagkamalan,
2: mm-mm,
1: na may ginawa kang hindi maganda,
2: yes,
1: paminsan daw matatawa ka pa.
2: Oo. Yung iba, defensive nga, no? Na, hindi ko ginawa yan, baka ikaw yung may gawa niyan, ganun.
1: Oo, binabalik sa'yo.
2: Pero nakakairita rin partner, kapag yung tinatawanan ka lang, ikaw yung init na yung ulo mo, di ba?
1: Ginagawa mo. Mabait ako.
2: Saan na naman nakuha yan? Nag-overthink ka na naman.
1: Kapag nag-overthink po kasi ang mga partner nyo, i-comfort nyo lang na wala. Wala nang mas gaganda sa'yo. Wala nang mas pop-hoggy sa'yo.
2: Mm-mm.
1: Ikaw lang talaga.
2: Yung reassurance lang talaga, partner, di ba? Para manahimik yung mga gumugulo sa kanilang isipan.
1: Totoo.
2: Yung paggawa ng senaryo sa kanilang isipan, matigil.
1: True. Kaya naman, ano nga ba yung mga signs na feel mong niloloko ka na ng iyong partner? Bukas pa rin po ang ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide. Isa pa yan, bawal hawakan ng or hindi pinapahawak ng mga manloloko ang kanilang social media.
2: Oo. Alam mo rin nga ba ang password ng cellphone ng iyong jowa?
1: Kung hindi,
2: alamin mo para makapag-text ka sa amin. Load lang pala yung kailangan. 0960-435-5259.
1: Babalikan natin yan. Manatiling nakatutok dito sa
3: Chillax Time!
4: Time check. It is now 2:35.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako bilib.
7: Radio Natin Nationwide!
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Dapat po sa inyo.
7: Radio Natin! Nationwide!
0: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.

0: Puti sulit ang gloo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Radio 19 Nationwide.

0: time.
1: Partner, anong gagawin mo kung ingkalala? So, sobrang galit, ano ba yan? Partner, anong gagawin mo kung biglang nagpapogi ang iyong jowa?
2: Ay.
1: Nagpabango, bumili ng bagong damit, relo, at siya ay nagpagupit.
2: Sanlakad.
1: Sanlakad. Ano meron?
2: Parang hindi mo ako na-inform. Ay, iba ka bang ka-date?
1: Diba, sabi partner ng ating texter na isa din daw yan sa mga signs, bigla-biglang nagpapapogi or nagpapaganda. Alam mo, akala ko rin dati ganyan.
2: Mm-mm.
1: Na ako, tuwing nakikita ko yung ibang kaibigan ko na nagpapapogi, tas in a relationship, sabi ko, ay nako, delikado to.
2: Oo.
1: Itatext ko ang kanyang girlfriend. Bakit nag-gym si ganito? Alam mo, hindi naman lahat na nagpapapogi or nagpapaganda.
2: May pinopormahang
1: may
2: iba.
1: May pinopormahan iba. Yung iba kasi, magpo-propose na.
2: Ayun! Oh, kayo ayun. Naman, mi. Oh, masyado kayo eh, no? Mapanghusga.
1: Oo, oh, porke nag-gym na. Naku, naglolo ko to. May pinapapogian to.
2: Hindi ba pwedeng nagpapapogi siya para sa sarili niya, di ba? Para sa kasalukuyan niyang girlfriend or boyfriend. Para kapag nga nagtanong ng, Will you marry me? Yes, I do, 'di ba?
1: Oh.
2: Yes, I will ang isasagot,
1: 'di ba? Pero kung 'yan nagpapapogi at nagpapaganda, tapos lagi pang wala sa bahay.
2: 'Di
1: ba? At nagtatago ng cellphone at pabago-bago ang emosyon. 'Yan na magtaka ka na.
2: Ayun. Eto naman partner, isa pa nating texter, sabi niya, nababawasan naman daw yung physical and emotional closeness nila. Okay. Dati kino-comfort niya ako pag nag-rant ako kung ano-anong sinasabi ko tungkol sa work ko. Pero ngayon, parang ayaw niya nang makinig. Sawa na kaya siya? Oo, oh, talagang may iba na siyang... Ayun.
1: Nako. Ang sakit ng ganyan partner eh. Kasi alam mo dati, close na close kayo, excited kayo, magsama, makinig
2: yes.
1: sa isa't isa. Tapos out of nowhere, hindi naman pwedeng out of nowhere lang yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Na ayaw niya na makinig sa'yo. So magtaka ka talaga.
2: Mm-hmm.
1: Na, alay, di ba ako maganda magkwento?
2: Ay, bakit? So, ano ba itong... Nakwento ko na ba ito sa kanya? Di ba? Ganon.
1: Di ba? So, yeah, isa talaga yan. Pero eto, partner, nagsama-sama ang mga kababaihan na...
2: Na ano?
1: Parang si Lord na gumawa ng paraan para malaman nilang nagloloko ang kanilang partner. Ano daw, partner, napanaginipan niyang nagloloko ang boyfriend niya.
2: Oh.
1: Dalawang beses po magkasunod, napanaginipan ko nagloloko ang partner ko. At tinanong ko na lang sa sarili ko, Lord, sign mo na ba to? Totoo ba to? Tapos after a few weeks daw, partner, na nalaman niya ngang nagloloko. Tapos marami na rin nag-comment na, ay, ako din, napanaginipan ko rin nagloloko siya.
2: So, kailangan pala maging aware din tayo sa panaginip natin. No? Naaalala dapat natin. Yung minsan kasi pagising natin, partner, na-erase. Ano nga ulit yung ano, panaginip ko? Nakakainis naman, hindi naman maalala.
1: Pero paminsan may mga ganyan din, partner.
2: Mm-hmm.
1: Ako rin, before sa mga past relationships ko.
2: Napanaginipan mo rin?
1: Napanaginipan ko rin. Tapos iyak ako ng iyak sa panaginip ko.
2: Oh, sign na pala yun.
1: Oo, pero with a grain of salt po yung pag-interpret natin sa ating mga panaginip. Paminsan kasi binubulungan, sinisigawan na tayo ng mundo.
2: Oo.
1: Tapos binubulungan pa tayo sa pagtulog natin,
2: mm-hmm.
1: diba? Kasi mas okay na na-find out mo na nagloko siya, at least, partner, makaka-move on ka na.
2: Yun, partner. Para nga daw makamove on ka talaga totally, partner. Di ba kapag may mga nararamdaman kang kakaiba na pagbabago sa partner mo, kausapin mo siya, humanap ka ng perfect timing para pag-usapan yon. At kung hindi siya willing na makipag-usap, partner, ayun, doon ka mas lalong magduda.
1: Yes. At huwag ka sa mga ganyang usapin, partner. Huwag ka daw matatakot maging mag-isa. Kasi paminsan yun din yung pinanghahawakan natin na let's fix it.
2: Yes.
1: Diba? Eh, paano nga kung hindi na?
2: Dapat, at kung ayaw niya na rin.
1: At kung
2: diba?
1: Ayaw niya na. Eto, the last partner. Kapag may tumatawag po sa kanya, bigla siyang lalayo. Tapos sasabihin niya, kliyente.
2: Uh-huh.
1: Ang gawin niyo po, ang tip ni ate girl natin ay, gawin niyo po, tuwing may tatawag sa kanya, ipa-loudspeaker niyo.
2: Mm.
1: Ayun, partner, may ganyang tip tayong nakuha.
2: Eh, paano kapag nasa kalagitnaan kayo ng ano nyo, dinner date nyo, partner, loudspeaker, ganun.
1: Oo, kahit restaurant pa yan.
2: Oh, kahit sinehan pa yan.
1: Oo. Sa sinehan. Diba, para lang malaman mo at makampante ka, paminsan random-random, wag naman every call.
2: Yes.
1: Yes, diba? Kaya naman, ako kung maglolo ko ka na lang, wag mo na ituloy yan. Mas magandang kausapin mo na lang partner mo at maging honest ka sa iyong nararamdaman.
2: At kung maglolo ko ka, ibig sabihin lang yan, hindi ka pa handa talagang pumasok sa isang seryosong relasyon.
1: Yes.
2: Diba? Kaya move back.
1: Move back, hindi move forward. Move back, maging single ka muna.
2: Oo.
1: Hindi yung sunod-sunod yung mga taong masasaktan mo.
2: Correct, diba? Gusto mo ba yun? Minsan ka na nga lang mabuhay sa mundo eh. Mananakit ka pa ng ibang tao.
1: Truly. Anyway, yan lang po naging oras natin. Sana naman naging makabuluhan ang ating pagsasama. Nakasama niyo po ngayong hapon, DJ Fatima.
2: At DJ Eleni.
1: Sa programang Chillax Time!
2: Time now is 2:51.
0: Radyo Natin
3: Nationwide! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hugas.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaverg, Lamar po ang inyong kasama. Itong programa, Tugsungan, DJ Edward. How are you today?
1: Fine.
0: Fine, thank you. Alam mo ba, DJ Edward, balitang balita ng mga nakaraang araw, yung nangyari sa dalawang atleta na bata pa lang sila. Yung tragic na pagkawala ng isang dalawa palang atleta ng isang big university, di ba? Alam ko as a basketball fan narinig mo to, di ba, DJ Edward?
1: Yes. Nakakalungkot kasi yes. Yung isang player doon na susubaybayan ko yung ano niya.
0: Ooh, talaga.
1: Player siya sa palarong pamansa. Kung paano siya nag-start and then paano siya naglalaro sa ibang lugar?
0: Ayun. Kasi alam mo, isa sa mga lessons na nakita natin doon is life is short, di ba? Sobrang bata pa nila. And in just one click, hindi mo alam, di ba, kung panahon mo na, di ba, DJ Edward?
1: Oo.
0: Na kumbaga nga, seized every moment. Kasi pinakita pa sa mga posting yung last na yakap nila ng mommy niya, di ba? Nakakalungkot. Pero alam mo, DJ Edward, sabi ko nga, as we mentioned, life is short. Kung may isang bagay kang hindi mo na ipagpapabukas pa, ano yun? Diba? Let's talk about if you're gonna do something today, ano yun? Yung parang, if I'm just gonna live today, ano yung hindi ko na pwedeng ipagpapabukas pa? Diba? Oh, sa mga nakikinig sa atin dyan, let's appreciate life. Kasi alam mo, si sobrang busy natin sa trabaho, minsan sa negosyo, sa pamilya, ang dami mong responsibilidad sa buhay. Alam mo yung marami tayong mga bagay na bukas na yan o saka na yan, di ba? Eh, sabi nga nila, life is short, di ba? So, live it well, di ba?
1: Yes.
0: Ay!
1: Ano?
0: Ano?
1: Live to the fullest.
0: Yes, man. YOLO.
1: Oo.
0: Di ba?
1: YOLO.
0: Kaya nga sabi nila, hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na yun. Kung may isang bagay ka na hindi mo na ipagpapabukas pa, ano iyon at bakit? Yan po yung ating chika this afternoon sa programang Tugstugan sa radyo natin nationwide. Kasama niyo po DJ Faith.
1: DJ Edward.
0: Pwede mong i-comment ang sagot mo sa ating Facebook page, radyo natin nationwide, or...
1: Yes. Or mag-text sa 0960-435-5259.
0: Yes, ka-partner ko, tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstugan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:32.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipi ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Sulit ang gloob.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher.
9: Easy Hugo.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radyo Natin
13: Nationwide!
14: Makikiraan.
15: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
17: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
18: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
19: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
20: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero na ipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

0: ngayon na ayaw mo na ipagpabukas pa regarding life, love life, dreams, di ba? Ano bang mga bagay yan, DJ Edward, na ayaw mo na? Kasi nga, di ba, life is short eh, di ba? So, kung may bagay ka na gusto mo nang ngayon gawin, di ba? Ano yun at bakit, DJ Edward?
1: Siguro yung magsaing, no?
0: Pero hindi ka pa marunong magsaing?
1: Hindi, joke lang. Pero siguro yung ano, yung yakapin mo yung mga mahal mo sa buhay.
0: Yes, appreciate small things in life, di ba? Yun yung mga bagay na magpatawad, di ba? O, nasaktan ka ng isang tao, di ba?
1: Siguro pagdasal mo na lang sila. Kung magpapatawad ka, pagdasal mo na, ano, kasi, di ba, ang hirap naman puntahan pa sila sa mga bahay nila.
0: Nagalit ka sa kanila, di ba?
1: Sabihin, sorry, ah.
0: Grabe naman.
1: Okay na tayo. Baka pwede okay na tayo.
0: Grabe naman. So, ipagdasal mo sila. You forgive in your own heart, di ba? Hindi mo kailangan isabihin sa kanila, but you forgive them on your own. Diba, talaga naman. Sabi ng isa nating ka-partner ni Ate Lisa mula Zaradjo natin, Erosin Sursogon, hindi ko na ipapapabukas pa ang pagbisita sa parents ko habang tumatanda tayo. Mas naiisip ko na mas mahalaga ang oras kaysa pera. True, diba, DJ Edward? Maraming mga tao, maraming pera, pero wala silang oras. Diba? Wala silang oras na enjoy yung buhay o give time to their family, diba? It's not just all about money, diba, DJ Edward? We should not live in this world na napapaikot lang tayo ng pera. Kasi meron ngang pera, hindi mo naman na-enjoy, diba? And yun nga eh, hindi mo alam kung kailan na lang tayo sa mundo.
1: Tsaka naubos yun. In case na, yun nga, pagka nawala ka, sino ba makikinabang nun?
0: Yes, diba? True.
1: So, dapat talaga, ano, kung saan ka magiging masaya, edi gawin mo lang.
0: Sabi naman ng isa nating ka-partner, hindi ko na ipagpapabukas ang paghingi ng tawad sa kapatid ko. Mahigit isang taon na kaming hindi nag-uusap. Gusto ko nang ayusin ang relasyon namin. DJ Edward, narinig ka yata kanina. Na magpatawad, di ba?
1: Oo naman. Yan talaga, ano. Kaya wala kang...
0: Tsaka...
1: wala kang mabigat na dinadala.
0: Pangit din kasi yung may kinikimkim ka na galit, di ba? Especially kapag kapatid, di ba? Yung malapit sa'yo. Yung sabi nga yung DJ Edward, yung mga nakasamaan mo ng loob ng mga tropa-tropa lang, okay lang yan eh. Parang, di pa tatawad mo siya, hindi mo kailangan magsalita or puntahan siya, di ba? Pero kung yung kapatid, magulang, di ba?
1: Kasi kailangan yung kasama ayos mo sa bahay. Mahirap ba naman ba lapitan niyo?
0: Diba? Kahit hindi mo kasama sa bahay, siguro, dalawa, as a family, don't wait until it's too late, diba? May mga ganun eh, na parang we wait yung moment na gusto natin gawin, tapos bigla na lang tayong mawawala ng oras kasi, na. It's too late na. Kasi, it's too late.
1: Diba, minsan, inisip natin, siguro, it takes time lang naman. Di yung time na yun, kasi hindi rin natin alam kung kakasalubong kayo ano. Siyempre, dapat kung dumating man yung time na yun, wala na sa'yo yun.
0: True.
1: Okay na. Kumbaga, wala ka nang dapat sabihin at alam mo sa sarili.
0: Wala nang sumbatan, mga ganon.
1: Kumbaga, alam mo sa sarili mo, pinag-pray mo ni na okay na, wala na po. Kung ano mang kasalanan ko, sorry po.
0: Yes, Father Edward.
1: Kaya mamaya,
0: bilang isang dating sakristan, makinig po tayo sa wisdom
1: po,
0: yan.
1: Open po
0: ang ayan ka, partner ha. Kung may isang bagay ka na gusto mong gawin ngayon at wag na ipagpabukas pa, i-chika mo na yan. Ito lang sa Radyo natin.
1: Nationwide.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Radio Natin.
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugasin's, a champion dishwasher.
6: Easy
8: Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radio Natin.
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Nilinaw ng palasyo na walang kinalaman sa politika ang naging pag-uusap ni na First Lady Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano sa isang pagtitipo ng mga negosyante noong Lunes ng gabi. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, karaniwang kumustahan lamang ang namagitan sa dalawa na parehong imbitado sa nasabing aktibidad. Bagamat hindi niya katabi ang First Lady sa okasyon, sinabi ni Castro na batay sa kanyang nalaman ay magiliw at impormal lamang ang naging pag-uusap ng dalawa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen ni Bensal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
4: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
10: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: sabi ng text, ayoko nang ipagpabukas pa na aminin sa kanya ang aking nararamdaman. Ay, sabi ni Mr. Romantico mula sa radyo natin, Iba Zambales. Oh, wag mo na, kung kaya mong gawin ngayon, don't wait for tomorrow. Ano ma, meron ano, di ba? Meron quotation, di ba? Don't wait for tomorrow, what you can do today, ano ba?
1: Nabobo na. Don't wait tomorrow, because tomorrow never ends.
0: Actually, di ba? Sabi nito, hindi ko na po ipapapabukas pa ang pag-diet at pag-exercise. Medyo tumataas na po ang sugar, DJ Faith at DJ Edward pa-bati daw po yung mga barkada niya mula sa Kalawag, Quezon. Ay, ayan tayo eh. Huwag na yung bukas na lang ako mag-diet, bukas na lang ako magiging healthy, di ba?
1: Kasi, yun. Kumbaga, sige, bukas pa naman eh. So, kain lang ako, gano'n?
0: Tapos biglang bukas, tumaas ulit yung sugar mo, di ba?
1: Or hindi, nagutom ka na naman.
0: Kaya wag nga daw ipagpabukas, especially mga pagpapacheck up, DJ Edward. Ah. Parang recently, di ba si Kay Abad, nag-vlog siya na ano siya, cancer, breast cancer survivor siya. And ina-advocate niya ngayon na wag kayong matakot magpa-check up,
1: yes.
0: Di ba? Kasi early detection, magkakaroon kayo ng early intervention, sabi nga ng mga doctors, na kumbaga magagamot kayo ng maaga, di ba? Kaya yung mga bagay na gusto mong gawin, ngayon, gawin mo na, di ba?
1: Kaya di ba, lagi natin sinasabi yan, lagi sa programa mo. It's better to prevent.
0: Ano yung prevent?
1: Ano mo mali?
0: Nabubobura.
1: Prevention is better than cure.
0: Ano, Lunas? Ano sabi sa Lunas?
1: Prevention is better than cure.
0: Ayun. Prevention is better than cure, kapartner ko.
1: So, prevent.
0: Oo. Kung kaya mo mag-prevent ngayon, wag mo nang ipagbukas pa. Kung may bagay ka na gusto mong gawin ngayon na hindi mo na kayang ipagpabukas pa, ano yun, kapartner ko?
1: Kaya ako, hindi ko na ito pagpapabukas. Ano? Mabatingin ko lang yung mga taga-radio natin, Baler.
0: Ay, grabe.
1: Arian, Mark, DJ Savannah, DJ Suset, at saka si Sir Ray na technician nila.
0: Hello po sa mga taga-radyo natin, Baler, Aurora.
1: At sana at naway. Makabisita kami dyan.
0: Ay, hindi pa ako nakapunta ng Baler talaga. Hindi pa ako
1: nakasama?
0: Hindi.
1: May trivia ako
0: dyan. Anong trivia mo sa Baler?
1: Di ba nagkaroon ng pelikulang Queso?
0: Dun sinut.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Dun siya nakatira. Yun yung parents niya.
0: Talaga.
1: Oh, sige. So, kaya magkaka... Pag pumunta ka dun sa bayan ng...
0: Baler. Larga na. Sa Baler. Aurora.
1: Oh, makikita mo yung... yung
0: bahay ni Quezon.
1: Yes.
0: Sige. Try natin.
1: Gusto ko kapuntahan eh.
0: Try natin.
1: Ulit.
0: Mag-Baler Aurora. Shout out po baka naman mga taga-Baler. Okay. Kawartner ko tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugtungan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Time check. It is now 4:31.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin
4: Nationwide!
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Dapat po sa inyo.
3: Radyo natin
2: Nationwide!
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max alaga. Max Protect ano pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguruhin ngipin ay Max alaga. Max Protect
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bakterya.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Radyo natin.
3: Nationwide.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
0: Nationwide!
9: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.

0: Isip na, ano ba yung mga dapat kong gawin na ngayon, no? Na hindi ko na kailangang ipagpabukas pa. Kasi, life is short, diba, DJ Edward? Lagi nating tatandaan na seize every moment. Diba? Hindi mo kailangan matakot what tomorrow will bring. Kasi, if oras mo na yun, diba, DJ Edward? Maraming mga nawala sa mundo na hindi nila in-expect that that's their last day. Diba? And no one expected that coming. Kaya naman tayo, aside sa syempre, magpiprayer tayo ng guidance, ng protection from the Lord, bigyan tayo ng mahabang buhay.
1: Yes.
0: Siya lang ang nakakaalam. So, ang kaya lang natin gawin ngayon is gawin ang mga bagay na kaya natin gawin habang nandito pa tayo sa mundong ito. Diba, DJ Edward?
1: Kaya dapat every morning na nagigising ka, lagi kang thankful kay God na
0: bigyan ka ng buhay.
1: Buhay na,
0: yes.
1: Ano, then talungan ka sa maghapon.
0: True. Diba? I-guide ka, i-cover ka ng kanyang protection, ba? Diba? Kasi ngayon, araw pinapaalala sa atin DJ Edward na yung mga sagot natin sa buhay na mamaya na, di ba? May mga bagay na hindi na kayang ibalik ng oras.
1: Kaya isipin mo lagi, bakit sinasabi sa iyo ng parents mo yung pagkatapos niyo kumain, magugas kayo.
0: Bakit?
1: Huwag niyo ipagpapabukas yun.
0: Bakit?
1: Ipisin yun.
0: Di ba lahat yan merong dahilan eh.
1: May consequence yun.
0: May consequence yun kapag pinagpabukas
1: mo. Diba, kaya kaya pinapagawa sa iyo agad yun. Kasi para hindi na ano, may mangyari pa
0: doon. Hindi ipisin.
1: Diba?
0: Hindi magkaroon ng bacteria.
1: Diba?
0: At gamitin mo ang...
1: Siyempre, ang smart dishwashing face. Ito to, may
0: ano?
1: Pahabol ako.
0: May pahabol kang bate.
1: From R.N. Baler.
0: Oh, talaga naman, thank sabi, you R.N. Baler, mag-thank you na ako.
1: Sabi niya kasi, i-hashtag ko na yung Macadamia from Vietnam.
0: Hashtag Macadamia. Meron silang Macadamia from Vietnam?
1: Yes na.
0: Itatanim doon?
1: Hindi, ano? Papadala sa atin.
0: Ay!
1: Kaya sabi ko, pag dumating yan, araw-araw ko yung babatid.
0: Salamat po sa Macadamia from Vietnam, pero inililook for forward ko po talaga makarating ako ng makarating ng Baler, Ma'am Aryan. Ayan. Baka po may piyasta kayo dyan, may event kayo dyan. Laban na po yan. O, diba?
1: Pero alam mo, po kaming ano, mangikayat.
0: Pero alam mo, DJ Edward, isa lang sa lesson sa ating topic for today is hindi natin kontrolado ang mundo. Hindi rin natin kontrolado kung gaano kahaba yung buhay natin. Pero kontrolado natin kung paano natin gagamitin yung bawat araw na ibinibigay sa atin.
1: May future nga, di natin alam.
0: Yes.
1: Kaya lang gumagawa ng future.
0: Kaya wag puro plano, di ba? Kailangan kumilos tayo.
1: Kaya
0: diba?
1: Tayo dapat mag-outing na.
0: Oo. Kaya wag puro bukas, Baler Aurora. Simulan na natin. Hello po sa mga taga Baler. Simulan na natin yan, di ba?
1: Siyempre hindi magpapatalo yung RNA.
0: RM Iba Sambales, baka naman, Sir John Benedict Marin, BM Randy Evdane, ayan, tsaka si BM Enrico Matibag, walang daw mangga kasi nga natapos na yung manggahan festival. Sa susunod na season na ulit.
1: Ano kaya yung tumutubo after ng mangga?
0: Shaka partner ko, wala na po kaming oras, kailangan na naman magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Ako po ang inyo nakasama, DJ Faye,
1: DJ Edward.
0: Ito po ang programang Tagsugan sa radyo natin
1: nationwide.
0: Bye bye for now, we'll see you tomorrow.
1: Bye, ingat.
2: Time check, it is now 4:50.
3: Radyo natin
4: nationwide.
5: This is Easy Hugo saying it's a champion dishwasher.
4: Easy Hugo.
6: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin
4: nationwide!
5: This is Easy Hugo saying it's a champion dishwasher.
4: Easy Hugo!
6: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Isang kakaiba at nakakabilib na Wednesday afternoon sa ating lahat. 12 years old na martial artist na gawang magpapatok ng 35 na balloons gamit ang kanyang suot na takong. Nagkamit kamakailan lang ang isang 12 years old na martial artist na si Fatima Nassim ng Guinness World Record title matapos niyang makapagpapatok ng 35 na lobo gamit ang kanyang takong sa loob ng isang minuto. Ayon sa ulat na gawa ni Fatima na isang black belter na magpaputok ng mga lobo sa loob ng isang minuto habang suot ang kanyang high heels. Natalo rin ni Fatima ang dating record holder na mayroon lamang 22 na lobo na napaputok. Ibinahagi ni Fatima na naging inspirasyon niya ang kanyang tatay na si Muhammad Rashid dahil isa rin itong world record holder. Nagsimula si Fatima sa martial arts noong bata pa siya at nahumaling sa pagsasanay dahil sa inspirasyon ng kanyang pamilya at personal na pagnanais na mapabuti ang sarili. Samantala, hawak rin ang naturang 12 years old na martial artist ang record para sa most elbow strikes at most splits in a minute. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin Nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin Nationwide. Magandang hapon!
2: Radyo natin Nationwide!
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
4: Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate sa nasabing buwan mula sa 5% noong Marso. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon ngayong taon na hindi pumalo ng 5% mark ang unemployment rate ng bansa. Samantala, lumobo naman sa 15.2% o katumbas ng 7.41 million ng mga Pilipino ang underemployed o mga naghahanap ng karagdagang trabaho o working hours. Mas mataas ito kaysa sa nakalipas na 12.3% o 6.03 million underemployed at ito rin ang pinakamataas mula July 2023 na mayroong 15.9% underemployment rate. Para sa radyo natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon!
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
5: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Radyo Natin Nationwide.
6: Everybody, listen, carefully.
7: 4, 3, 2, 1.
8: Wrong.
9: It can happen here.
10: Really?
11: It's high.
12: Country hits.
13: Other stations might play a little. We play a lot.
14: All the best. One night on that.
15: This is not a test.
16: All rights reserved.
17: And now our feature presentation.
18: Give me the music.
19: Are you ready?
20: Yeah!
21: Today is your lucky day.
22: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
23: Hi-ya! Hi!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
1: Yes, Sir Weng. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Visin at Charantin. Ang Visin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa ating

0: ay kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamagitan ng islet of Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy, masarap pa at kagigiliwan ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santon Plus Coffee Mix.
0: At yung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi po kaming pakinggan sa programang
6: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Wow. And country hits, all the best on Radio Net.
8: Your friendly radio station, Radio Net.
9: Twilight Express.

0: Chutes in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: An? Tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga Han.
2: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Nueva ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Oh, rock and country hits, all the best on Radonet.
17: Your friendly radio station, Radonet.
18: Twilight. Express.

0: Chutes in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamisa natural.
3: I-magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, distingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlos sa balarion sa lawak.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mosling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Huweba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule, ay karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Oh, rock and country hits, all the best on Adonai.
15: Your friendly radio station, Radio Natin.
16: Twilight Express.
17: Hiya! Hi!

0: Kinadyot sa Lapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o NBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe, 10 and 1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lami!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Samsung Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring

0: masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh, Dok, paano ba ito nangyayari?
1: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
0: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Dok, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visin. O, Dok Remel, ang Visin ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Dok, ganyan?
1: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaling uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyong pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Rock and country hits, all the best on Radio Natin.
8: Your friendly radio station, Radio Natin.
9: Twilight Express.

0: Kinadyot sa Lapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Lapal, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka naglit niyan sa iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sa iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga, pagkaudto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kag puno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural. Kung

0: kami.
1: Ang Mixed 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Culamba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Iisa empinado, nagpuyo sa Pulumulok, South Cotabato. Gitakbo yan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret so bitaw, dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong naay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney niyo sa ayo akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
9: Rock and country hits. All the best on Radio Net.
10: Your friendly radio station, Radio Net.
11: Twilight.
12: X-Men's Press.
13: Hiya!

0: Kinadyot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi gyud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10 and 1 plus 1 with brown rice extract. Kalamig sa natural.
3: Natinigadan. Ang dami ko kayong malakas. Diabetes 500. Supan ko nakagamit sa EXL. Kat po kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitridin. Ako pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Nga tagan yung ko, pabaskul akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Nilo. Pagsuway mo sa EXL product ay, ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Pruweba sa kabigtibo ng eye solution ng Doc Alternativo. Ang eye solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Rock and country hits, all the best on Radonet.
15: Your friendly radio station, Radonet.
16: Twilight Express.
17: Hiya!

0: Shopping na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghahisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini og mga herbal ingredients. Sama sa insulin extract powder nga napamatud-an nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mark Capsule matag adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries ug supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus A Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng A Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplos ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano nga, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang, sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis! Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna y media ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
10: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
9: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcast Casting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
11: Champion, tapat po sa inyo.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
13: Easy Hugo.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
11: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
13: Easy Hugo.
14: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
16: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
17: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, natural, magkakos ng palpitation, maaaring manikipan dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
16: Ano dapat?
17: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
16: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
17: Okay
16: lang din.
17: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, one or two cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
4: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin. Hatid ng MX3.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
2: At ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Ang MX3 po ay available nationwide sa mga malalaking drugstores lamang. At kung kayo po ay may mga katanungan, ang hotline po ng MX3 ay napakadaling i-memorize. 0918-888-8693. Magandang gabi. Ako po si Dennis at ito ang programang Lunas. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang ating kalusugan. Isang topic po na I have not heard before, pero I am sure may explain ito ng ating napakagaling na doktor. Siya po ay isang wellness and integrative medicine specialist. Siya po ay si Dr. Edwin Biendoc. Good evening to you.
3: Hi, good evening to you, Dennis. Sa mga nakikinig sa atin, good evening. Yan. So maraming mga kaibigan tayo, mga nakikinig sa atin, nagtataka. Doktor, bakit ako nagkaroon ng bukol sa suso o bukol sa matres o kung lalaki man sa baga o wherever? Mm-hmm. So gusto nating malaman ano ang reason, kaya we are going to teach them a new word na sana ay tandaan nila. Mm-hmm. At least may matutunan sila sa ating programa.
2: Yes, ito po ay angiogenesis.
3: Yan.
2: Ayan. Pero Doc, may
3: A-N-G-I-O, mm-hmm, and then Genesis. Yan.
2: So, based on... may naisip ako, Doc, but I think I am wrong.
3: Sige lang, go ahead.
2: This is the beginning of angio.
3: Okay. Ganito yan, from the term itself, Genesis.
2: Yes, the beginning.
3: Kumbaga sa Biblia, the beginning.
2: Yes.
3: Umpisa ng Biblia,
2: yes.
3: Genesis.
2: Yes.
3: Ngayon, yung angio, ano yun?
2: Po pwedeng... Angio, hindi naman ito Angio Iliana. I'm thinking of the word angina, but this is less likely having to do with the heart.
3: Oh, kasi nga tumor ang ating pinag-usapan.
2: Yes,
3: no?
2: Oh, oh.
3: When you say angio, pati na rin sa angina, hindi naman talaga puso ang angina lang.
2: Mm-hmm.
3: Ito ay tungkol sa ugat.
2: Mm.
3: Sirkulasyon.
2: Mm-hmm.
3: So when you say angiogenesis, ito po ang pamamaraan ng mga tumor para makakuha ng sirkulasyon at blood vessels na higit kay na marami kaysa sa normal para sila ay masustentuhan.
2: So this is the process of getting nutrients from the blood.
3: That's right. Para silang mga alien na humihigop ng dugo mula sa ating ibang parte ng katawan.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, para magawa nila yon, nagpapatubo sila ng mga ugat na akala mo ba ugat ng mga puno patungo sa kanila para sila maraming supply ng sustansya.
2: So this is survival of their species.
3: Oo, parang alien na alien ang dating. Ano?
2: Pero Doc, wait ha, klaruhin natin because we're talking about tumors, no? Ang tumor na ito, where does that start? Is that something we get from the outside? Does it grow from the inside? Is it a living cell on its own that would suck up energy from our body?
3: The answer is yes. It is a living organism in our body. Para siyang alien talaga.
2: Mm-hmm.
3: Secondly, the answer is it is both from the outside as well as from the inside.
2: Mm-hmm.
3: When you say from the outside, may mga bagay po tayo na ipinapasok sa ating katawan na maaaring maging cancer-causing.
2: Mm-hmm.
3: Number two, from the inside, yung sarili nating katawan, kapag nagkamali at nagkagulo yung kanyang mga chemical, pwede ring maging bukol na alien.
2: Mm-hmm.
3: Yan. So, ang mga bukol po kasi, higit sa 3 hanggang 5 beses na mabilis ang pagdami niya kaysa sa normal na cell.
2: Mm-hmm.
3: Ang bilis niyang dumami. Kaya minsan, makakapapunin ng mga kababaihan o lalaki man na may bukol sa dibdib siya, sinlaki lang ng butil ng munggo.
2: Ng munggo.
3: Tapos, after about 2 months, mais na kalaki. After another 2 months, aba yung mais, sinlaki na ng pasas o sinlaki na ng ubas.
2: So Doc, what we're saying here is, for example, kapag tayo ay nasugatan, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Kapag tayo nasugatan, it takes time para mag-regenerate ang mga cells na yan. For example, maybe 3 to 5 days, mga ganun, nawala na yung pagdurugo, no?
3: Mm-hmm.
2: Pagdating sa mga tumor na ito, what happens is, ang mas mabilis sila, like twice, thrice, four
3: hanggang
2: times.
3: Five times nga.
2: Ang bilis ng...
3: Ang bilis ng kanilang regeneration.
2: Mm-hmm.
3: Ang bilis ng kanilang ano, ng development.
2: Mm-hmm.
3: So, magugulat ka na lang na ang laki-laki na nila.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, maraming mga pasyente biglang sasabihin sa akin, alam mo, Dok, eh, nung isang linggo, wala naman ako nakakapa sa dibdib ko. Eh. Nagulat na lang ako nung naliligo ako, biglang meron ito.
2: Mm-hmm.
3: Na sinlaki na ng ubas o sinlaki na po ng lansones.
2: Mm-hmm.
3: Then I'd like them to realize na hindi po.
2: Mm-hmm.
3: Hindi po ganyan nagsisimula yan. Nagsimula yan na sinlaki lang ng munggo.
2: So it starts small.
3: Oo. Hindi nyo lang po siguro kinakapaan ng mabuti.
2: Mm-hmm.
3: O maaaring nakakaligtaan nga ninyo na mag-analisa sa inyong katawan. O yung iba naman sa sobrang takot.
2: Mm-hmm.
3: Ayaw na nilang mag-check up ng katawan, na gulat na lang sila na malaki na.
2: Pwede ba yan, Doc, na it starts small and it's hidden behind the fat deposits?
3: Ah, pwede. Oo. Pero may mga iba kasi maliliit din naman ang mga dibdib, pero may bukol din kagad eh.
2: Mm-hmm.
3: Oo, so hindi po.
2: Mm-hmm.
3: Oo, pwedeng maliit ang dibdib, malaking dibdib,
2: mm-hmm.
3: Pwedeng tubuan ng malalaking bukol.
2: Alright. Yan, ang next question
3: natin eh, mm-hmm. Genesis.
2: Yes.
3: O diyan dito na tayo sa bukol, no?
2: Yes.
3: Marami na siyang kinukuha ng mga dugo para
2: mm-hmm.
3: lumaki siya.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo, may pagkain bagay sa normal na cell, pero may pagkain paborito ng bukol cell.
2: Ang paborito ng bukol cell ay matamis.
3: Matamis ang number one.
2: Mm-hmm.
3: So, maling-mali yung sinasabi po ng iba na papayuhan na kainin mo na lahat.
2: Mm-hmm.
3: Kasi may problema ka na ng bukol eh, may tumor ka na nga. Eh, pag kinain mo lahat, ang tendency natin, di kinakain yung mga bawal gaya ng matatamis,
2: mm-hmm.
3: paborito kasi ng ano eh, ng mga tumor cells ang matamis kasi it gives them a lot of sugar, a lot of energy para makapag-multiply.
2: So, mas mabilis kang matepok?
3: Mas mabilis. Mas mabilis yan lumaki eh, which mm-hmm. later on, pwede mo ikamatay kasi eh, hindi kontento ang bukol ha. Halimbawa, nandiyan siya sa suso.
2: Mm-hmm.
3: Aba, nanganganak pa yan. Malaki na nga siya, pwede pa siyang manganak at lumipat sa baga.
2: How does, paano ito nanganganak, Doc? Mitosis?
3: Mitosis is just one of them.
2: Mm-hmm.
3: Actually, ang nangyayari, pwedeng may mag-break off.
2: Mm-hmm.
3: May mag-break off na isang parte niya.
2: Mm-hmm.
3: At yung nag-break off na yon iikot sa dugo.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, kung saan ang paborito niyang lapitan, doon naman siya manganganak ng marami uli. So,
2: doon,
3: again, parang alien uli.
2: So, parang markot ito?
3: Oo, parang markot. Ngayon, kung saan niyang paborito, gaya ng baga,
2: mm-hmm.
3: buto,
2: mm-hmm.
3: atay, yan ang mga paborito nilang pinupuntahan eh. Doon sila ngayon nanganganak.
2: Based on what you have said, no, baga, there are a lot of nerves there. Atay, ganun din. Buto, ganun din. So, a lot of supply ng dugo, Dok, doon sila.
3: That's true.
2: Mm-hmm. Alright.
3: That's true.
2: Pero my question, Dok, is, what's with the breast? Bakit ang breast, usually, ang nagkakaroon ng cancer? What's with the breast? Why not, let's say, sa tenga, or di kaya sa you know, just any part of the body, why is it usually concerned, bakit gusto nila doon sa breast?
3: Bakit lagi? Tsaka bakit marami sa babae, no?
2: Yes.
3: Oh, number one pa naman yan.
2: Mm-hmm.
3: Sa babae, number one na killer cells pa rin talaga, mga breast cancer.
2: Mm-hmm.
3: Sumusunod sa lung cancer, no?
2: Mm-hmm.
3: Apektado kasi ng hormones ang breast, eh.
2: Alright.
3: Oh, may mga chemical kasi na nakaka-apekto sa breast. So, yung mga chemical na yon pwedeng magkagulo,
2: mm-hmm.
3: pwedeng napakataas ang level niya,
2: mm-hmm.
3: na yung multiplication sa breast, mas mabilis kaysa
2: mas na i-enhance.
3: Oo eh.
2: Is it because doon ginagawa ang gatas?
3: Well, isa lamang yon. Kasi kadalasan, doon din tumutubo yung tumor, kung yung tinatawag na ductal carcinoma,
2: mm-hmm.
3: doon sa daluyan ng gatas,
2: mm-hmm.
3: Alam mo, may mga tao na hanggang ngayon naniniwala pa rin na kapag maliit ang dibdib nila, hindi sila magkaka-cancer. Eh. Mali po yung paniniwalang yun, ha?
4: Mm-hmm.
3: Walang connection po ang sukat ng dibdib
4: mm-hmm.
3: para magkaroon ng bukol, maliit man o malaki yan.
4: Oh, so ang size ng dibdib does not really matter. Kasi po pwedeng magkaroon din talaga. Dok, is it easier for people? Let's say for example between a person na mas malaki ang breast kaysa sa hindi. Mas madali bang kapain ng isang tao na maliit ang kanyang breast kumpara sa mas malaki?
3: Ang lamang ng maliit ang dibdib, madaling kapain.
4: Mm-hmm. Yes.
3: Ang problema ng maliit ang dibdib, hindi siya basta-basta mammography.
4: Kasi walang maiipit.
3: Kailangan kasi maiipitin eh.
4: Mm-hmm.
3: At dun sa iipitin eh, dun patatalbugin yung picture.
4: Mm-hmm.
3: Eh kung walang iipitin sa'yo, di balat na lang ang maiipit. So akala mo negative ka kasi balat lang.
4: Dok, hindi ba nakikita yan, let's say, sa ultrasound?
3: Or nakikita rin.
4: Hindi
3: nakikita
4: ba
3: rin.
4: Mm-hmm.
3: Pero yung nakikita

0: kape. Ang Mix 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Imagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen.

0: and glutathione, Santhol Gold Coffee Mix. Nagkapikana, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: More dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na, 1 top box of Mark Choco, 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na, 1 top box of Mark Juice, 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na, at 1 top box of Mark Cafe, 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na, magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tudo na ang pagsali.
6: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
9: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote, at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
11: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
12: No approved therapeutic claims.
13: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagita, gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay okay na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
14: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: conmigo.
1: Salubong ina sigla.
2: Happy hour sa ating lahat at isa naman po makabuluhang araw po para sa lahat ng ating mga suking tagapang-subaybay from Luzon, Visayas and Mindanao.
1: Kapuhay.
2: At hindi lamang po dito sa buong Pilipinas but of course sa buong mundo na dahil po tayo ay live na live
1: Makabuhay.
2: Ng ating WhatsApp Doc or Makabuhay WhatsApp Doc, no? And of course the EXL Makabuhay official page, no? At to later on po, mamaya-maya naman kay magbibigyan naman po tayo ng isang gabay pang kalusugan at po paano maiiwasan po ang karamdaman. But before that, no, I would like to greet sa lahat ng ating mga workers, sa ating mga nanay, sa ating mga tatay, no, mga nagtatrabaho dyan sa palengke, sa mga nag-drive ngayong mga oras na ito, o kung ano man po ang ginagawa niyo sa mga oras na ito, naway po eh, hindi lamang po tayo nakatutok sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating trabaho, bagkos bigyan din po natin ng halaga ang ating magandang kalusugan sa pang-araw-araw dahil napaka importante po talaga na bigyan po natin ng focus.
1: Makabuhay.
2: Ang focus sa pang-araw-araw na kung saan ay kung paano nga ba maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. And that's one of the reason na ipinagpapatuloy po natin ang advocacy po ng IAC sa Life Earth and Nutraceutical Corporation. Na ibinabahagi po natin ang kaalamang pangkalusugan. Ika nga, education first before medication. Kaya po sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan, ihanda po inyong ballpen at papel. At hindi lang po yung ballpen at papel, ha. Siyempre, habang kayo po yung nakikinig, why not? No? Napaka-relaxing ang pakikinig niyo po upang kasama niyo po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix, at EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. No? Na habang kayo nagpapahinga, umiigot po kayo ng isang magandang tasa po ng kape ng EXL Makabuhay Coffee Mix or EXL Makabuhay Black Coffee. But anyway po mga kamakabuhay, no, diretso po tayo sa ating topic ko sa mga oras na ito. It's all about, no, we're talking about fatal familial insomnia, no? And alam ko po mga kamakabuhay, pero parang bago po ito para sa inyong pandinig. Pero let me guess, I do believe na majority po sa nakikinig po natin ngayon ay familiar po ang insomnia. Pero when we're talking about the fatal familial insomnia, this is a kind of a rare condition, no? At pag-uusapan po natin ngayon, gaano po ba ito kalala, saan po ito nakukuha, paano ito nangyayari, kadahilanan, mga sintomas, prognosis, diagnosis, no? Structure protocols sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, at paano po may mamanage in a natural way o may solusyon po ba ito sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. At higit sa lahat, paano po masusuportahan ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman. Kaya po, sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, no, sa kaka-tune in lang, please stay tuned, no, kasi mamaya po ay bibigyan po natin ng gabay or hihimahimayin natin yan kung ano po ba itong tinutukoy po natin na isang uri po ng sakit.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Nakatulog na po ba kayo ng maayos? O baka kasi na hirap kayo makatulog? O baka kasi dahil sobrang maraming iniisip? O dahil stress po, mga kamakabuhay? Alam niyo po ba mga kamakabuhay, ang tulog ay isang uri po ng biological need na kasing importante po ng pagkain at pag-inom po natin. Kapag natutulog po tayo, ang ating katawan ay dumadama po sa tinatawag po nating sleep stages or sleep stages. Kabilang po dito ang tinatawag po nating REM or rapid eye movement at pati na rin itong non-REM sleep na parehong mahalaga sa pag-repair po ng ating cells, sa ating memorya, sa ating consolidation ng ating iniisip, no, at even sa emotional regulations. Kapag natutulog po tayo, ang utak po ay naglilinis po ng metabolic waste tulad po ng beta amyloid, ay isang protina na iniignite po sa particular na sakit na tinatawag po nating Alzheimer's disease. Ibig sabihin, ang sapat po na tulog ay may direktang epekto sa brain health at pati na rin sa ating memory function. Now, balik po tayo sa ating topic na tinatawag po nating fatal familial diseases or fatal familial insomnia. Kamakailan lang po kasi mga kamakabuhay, no, naibalik yung isang video sa isang tabloid na may isang taong dalawang linggo na po na hindi po nakatulog at based sa diagnosis sa kanya, ito yung ating topic na i-discuss po natin sa mga oras na ito. So when we're talking about the fatal familial insomnia, isa po itong uri po ng genetic disorder na nakaka-apekto po sa utak, particularly sa bahagi po ng utak na tinatawag po nating thalamus. And you know what po, ang thalamus po ay nagpo-control po sa sleep-wake po o sleep-wake cycle po ng isang tao. Kaya kapag nasira po ito, hirap po tayo makapagtulog, no? Hanggang tuluyan na mawala na po talaga ang kakayahan ng katawan nating magpahinga. Sa madaling salita po mga kamakabuhay, ang salitang familial ay nangangahulugang nasa dugo. O ibig sabihin genetic, namamana. Kaya sa mga kung meron kang history sa pamilya po nito o ganito klaseng uri ng karamdaman, posibleng pwedeng madala po ang genetic mutation na nagdudulot po nitong ganito klaseng uri ng karamdaman. So scientific name, no? o scientific mutation name. Ang tawag po nito is PRNP or gene mutation sa condon 178, no? Kapag na-discarrel po kasi ang bind molecules ng protein structure, nagiging toxic po ito or parang toxic prions na unti-unting sinisira po ang thalamus. Ibig sabihin, hindi po ito napipigilan dahil isa pong uri po ng progressive diseases. Lumalala po siya habang tumatagal, no? Gano po ba ito karyer po mga kamakabuhay? You know what, no? Napakabihira lang po ito because sa buong mundo tinataya ang 50 to 70 families lamang ang documented na may daladalang ganitong klaseng mutation. Pero hindi rin natin pwedeng sa walang malala. Kasi possible, dumami pa rin yun, no? Tsaka buwang bilang kasi ng documented cases na 100 plus lang globally, simula po na-discover ito, that was 1986, no? Taon-taon, alas wala pang isang kaso kada bansa. Sa mga hindi familiar sa mga ganitong prion disease na ito, ito ay sakit na may kinalaman sa abnormal proteins po sa utak at madalas na nagiging dinigan or very familiar ito sa mad cow disease, no? It's just like mad cow disease. Pero ang fatal familial insomnia ay isa sa mga prion diseases na very silent diseases lamang pero napakalala po ito pag tinamaan ng central nervous system, no? And in fact, hindi kita sa global status, no? Isa sa mga may pinakakilalang tao na natinamaan po nito si Lan Chan Webb na mula sa Australia, 36 years old, na diagnose po ng fatal familial insomnia na mahigit 8 kapamilya ang namatay sa parehong sakit, no? Para sa mga hindi pa nakakaalam, no? Alam niyo po mga kamakabuhay na mayroong isang way para mapigilan ang ganitong klaseng genes. Gumagamit po sila ng IVF doon mismo sa embryo na para maiwasan yung tinatawag nating mutation. And again, ilan pa lamang ang tinamaan po nito, no? At karaniwan po ito nagsisimula sa 30 years old to 6 years old, depende po sa tao, no? Pero once na nagsimula po si Thomas, katulad ng binanggit ko po, progressive po ito, tuloy-tuloy na po talaga ang mga sintomas, no? Mga sintomas na dapat po natin bantayan, merong stages kasi ito tinatawag natin fatal familial insomnia. So when we're talking about stages from stage 1, in the first 4 months, no, unti-unting nahihirapan na po makatulog. Sa stage 2 naman, ika-5th month nito, lumalala na po, nakasabay na po na merong tinatawag po nating hallucination, no? And then at sa stage 3 naman, for the next 3 months, no, hindi na po basta-basta nakakatulog po talaga ng kahit ilang minuto, kahit hindi man lang, no? And even sa stage 4, no, ito hanggang 6 na buwan na lang po mga kamakabuhay. At ang nakakatakot pa po dito ay pwede mauwi sa dementia, no, makakalimutin, no? At hindi po maigalaw po o makapag-communicate po ng maayos po ang ating katawan, no? At ayun, no, tuloy-tuloy na siya. And you know what, no, according to the studies, ang average survival time lang talaga ng isang tao na kapag tinamaan po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon or even na kahit sabihin natin hindi ka nakatulog po ng maayos and successively for 7 months, no? 7 months to 36 months ay kadalasang binabawian po ng buhay, no? Dahilan na kailangan po natin talaga bigyan ng pansin itong mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. So when it comes to diagnosis and prognosis po mga kamakabuhay, importanteng magpakonsulta po sa ating mga kapatid natin mga medical doctors to have the genetic testing, no? Some of PET scans, CSF test, no? And of course, some of diagnosis na pwede pong bigyan po ng pansin para lang sa ganon, magkakaroon po tayo ng preventive way, especially sa mga future next generation po ng ating mga anak, no? Or ating pamilya, no? Now, may gamot po ba para sa ganitong lunas? Yan yung po tanong ng ating mga kamakabuhay. Una po dyan po mga kamakabuhay, sad to know, no? Wala pa pong gamot po na naidediscover para sa tinatawag po natin fatal familial insomnia, no? Pero may mga way of palliative cures na para masuportahan ang mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Especially yung pag-manage po ng anxiety, sa mga hallucination, no? Pain control, mga nutritive support, no? IV fluids, psychological support, no? Particularly both emotional, spiritually, and pati na rin sa ating pamilya, no? And of course, some of, management, no? Particularly doon sa, any kind of symptoms na para makontrol ang pagkakaroon po ng future complications sa ganitong klaseng uri ng karamdaman. Even wellness, malaking tulong po ito mga kamakabuhay, ha? Especially when we're talking about genetic counseling, no? Kung may family history, mas maganda magpatingin po talaga sa genetic counselor para sa family planning or structural treatment protocols, no? Care routine, nutritional plan, no? And even mental health support, no? Kaya po kung titingnan natin, dito po mapasok po yung, when we're talking about the wellness or integrative approaches in terms of supporting the brain, dito po mapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para suportahan at unan po ng pansin, especially when it comes to the nourishment, itong tinatawag nating fatal familial insomnia. Pero bago po natin sasagutin o hihimay-mayin, Bakit nga ba nagkakaroon po ng magandang tulong ang EXL Makabuhay products para sa mga ganito klase uri ng karamdaman, not just for this kind of rare diseases, but of course, a simple insomnia o hirap na makatulog ay may malaking epekto po ito. Anyway, magbabalik lang muna po tayo ng saglit para sa konting paalala.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
0: Excellent health, excellent life.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: I have EXL Makabuhay.
7: What's up, dog?
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Na atong diretso tayo dito sa katanungan kung ang EXL Makabuhay products ba, EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix ay may malaking may tutulong po ba sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon tulad po ng fatal familial insomnia and even kahit insomnia lamang, no?
7: What's up, Doc?
2: Well, alam naman po natin mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, that fatal familial insomnia ay isa sa pinakabihira pero napakapanganib po na klase na kondisyon ng uri na karamdaman. Katulad na binagit ko kanina, kapag tinamaan tayo ng insomnia, dahan-dahan, pwedeng magkakaroon po tayo ng iba't ibang domino effect, lalong-lalo na pagdating sa kalusugan. At ipaniwanag din po natin kung gaano po ba ito kahalaga ang ating tulog sa pang-araw-araw. Well, anyway po mga kamakabuhay, katulad na binanggit ko po, this is a kind of genetic condition na kung saan ay may malaking epekto ito, lalong-lalo na pagdating sa aspeto ng ating future generation dahil syempre na ipapamana po ito, no? And even para sa iyo, no? Huwag na natin hintayin na magkaroon po ng ganitong klaseng uri ng karamdaman. Why not alagaan po natin ang ating pakiramdam po sa tingin natin ay may mga sintomas na tayong nararanasan. Kaya dito po mapasok po yung powerful adaptogenic and neuroprotective herbs na tumutulong itong EXL Makabuhay Capsule sa pag-regulate po ng stress hormones. I-repair po nito ang brain cells at nagbibigay po ng panibagong kalakasan sa katawan. Alam niyo rin po ba mga kamakabuhay na ang kombinasyon po ng herbs and vitamins ng EXL Makabuhay Capsule ay may synergetic effect na tumutulong na protektahan mismo ang neurons laban po sa oxidative stress at inflammation. Sa FFI po mga kamakabuhay or fatal familial insomnia, mabilis po nasisirap kasi ang brain cells. Kaya ang pinaka main objective or goal po natin, suplementuhan ang at pabagalin, kasi nga progressive siya, pabagalin ang pag-damage at i-revive po ang mental clarity habang kaya pa po mga kamakabuhay. And of course, anti-inflammatory and antioxidant action. Kung titingnan natin, one of the key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule has the effect of inflammation. Anti-inflammation, particularly sa utak na kung saan ay ang key inflammation po ng FFI ay naging contributory factor sa neurodegeneration. Well, ang kagandahan po nito mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has curcumin and ginger compounds na napakataas sa level ng anti-inflammatory agents sa tumutulong para i-neutralize po ang pamamaga at pati na rin ang free radicals, no? And of course, the same time, ang combination po ng EXL Makabuhay Capsule ay may malaking epekto para sa adrenal support at stress hormones regulation. Sa FFI patient kasi, sobrang hirap po ang pagtulog nila at pati na rin sa mental rest nila. Ito po ay may malaking tulong po para sa pagkakaroon po ng magandang relaxation sa ating katawan. Idagdag mo pa ang immune system support o saan alam naman po natin na ang FFI or insomnia ay nagpapahina po sa ating immune system. Idagdag mo rin po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee po mga kamakabuhay. Although karamihan po sa lahat ay bahay po ang kape, no? Lalong-lalo na sa insomnia. Pero mga kamakabuhay, ibahin niyo po ang EXL Makabuhay Black Coffee. Why? Kasi po hindi lang po ito ginagamit bilang pampagising, no? Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga kombinasyon ng functional superfood at adaptogen na sinusuportahan po ang cognitive health at gut health memory at pati na rin sa ating kalakasan. Kung titingnan natin isa-isay natin from EXL Makabuhay Black Coffee has a lot of the effect or beneficial effect of mental energy and alertness. No? May role po ito sa mitochondrial function na para hindi po humina agad-agad ang cellula po natin. Meron po itong tinatawag nating beta complex, no? From the polysaccharides at neuroimmune modulators na tumutulong na i-regulate po ang immune response sa brain. At kapag kontrolado po ang natin ang inflammation, mas natutulungan po natin ang ating utak na magkakaroon ng magandang restoration. Alam niyo rin po mga kamakabuhay, alam naman po natin na araw-araw, binabanggit po natin that EXL Makabuhay Black Coffee has a good effect for gut, no? And we know it already. This is what we call the second brain of our body, no? Itong tinatawag po natin gut, no? And ang kagandahan po nito po mga kamakabuhay, the more na nutrients na pumapasok sa ating sistema from EXL Makabuhay Black Coffee, it has a bigger effect, especially when it comes to the absorption, and it will connect to the neural system or the central nervous system para magkaroon po ng delivery essentially sa vitamins and minerals ng utak po natin. Dadagdag pa na meron po siyang tinatawag nating mood and anxiety regulation. They have a lot micronutrients and natural serotonin regulators para tulungan po na ibalanse po ang mood, no? Lalong-lalo na sa mga nagsasuffer po ng FFI or merong FFI patient hallucination, anxiety, and even panic or episodes na nangyayari kapag once na hindi po nakakatulog po ng maayos, no? To top it all po mga kamakabuhay, kung titingnan natin ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, nakakatulog po sila para i-reduce po ang inflammation sa ating utak, pinapalakas po natin ang ating immune system, dinadagdagan ang kalakasan ng ating nerve cells, nare-regulate po ang stress at pati na rin ang ating mood, at nagbibigay po ng karamdagang kalakasan ng antioxidant support, no? Dahil po mabilis po, progressive po yung FFI, dapat din po mga kamakabuhay, huwag rin po natin bagalan ang pag-nourish sa ating katawan. Kaya unti-unting nagiging progressive po ito dahil nga hindi natin nanonourish ng sistema ang ating maayos ang ating katawan. Kaya po dito, sa EXL Makabuhay Council and EXL Makabuhay Black Coffee, or even a simple insomnia, no? Ay pwedeng matulungan in terms of integrative approaches gamit po ang EXL Makabuhay products, no? Lagi po nating tatandaan ang tamang pagkain, tamang desisyon at tamang suplemento gaya po ng EXL Makabuhay ay pwedeng mong maging katuwang sa pagpapanatili ng kalusugan po natin. Naway, marami naman po tayong natutunan o idea, simple idea or simple information about the FFI, or this is what we call the fatal familial insomnia. Na huwag na po natin sana nga hintayin na magkaroon tayo ng ganito klaseng uri ng karamdaman. Although, this is a genetic diseases, pero syempre, mas maganda rin po na may alam po tayo kasi nga powerful nga pag may alam tayo. Kaya anyway po mga kamakabuhay, bago po tayo magpapatuloy sa ating programa, mag-break lang muna tayo ng saglit para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
0: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, tama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
7: What's up, Doc? What's up, Doc?
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Na sa mga kaka-tune in lang, ayan po, ay mainit na mainit ang ating pinag-usapan kanina, but here comes right now. Diretso tayo sa inyong mga katanungan, pangkalusugan. Sa mga gusto pang humabol, pwede pa kayong magpahabol na inyong mga katanungan sa pamamagitan ng ating Makabuhay Hotline number 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Dahil live po tayo ngayon, no? pwede po kayo mag-comment po sa ating comment section or even we can cater also na direct, nag-direct, kung naiya kayo, mag-direct message po kayo sa ating WhatsApp doc para nang sa ganun, mabigyan po namin kayo ng kakulang gabay pagdating po sa inyong kalusugan. Alright? So, sisimulan po natin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagbabasa po natin, okay? Alright. We have our texter na makabuhay day, Doc Dan. May endocrine disorder po ako. Minsan mataas po ang TSH ko. Okay? Minsan naman po mababa. Hirap ako sa energy concentration. Lagi pong bloated. Pwede po ba ako sa EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee Daisy from Carmen Bohol, no? Okay. Ma'am Daisy, no? When we say the endocrine system, ito ay composed po ng glands like thyroid, pancreas, at pati na rin sa adrenal at iba pa mga responsables pa, responsable para sa pag-regulate ng hormone production po natin. Kapag nagkakaroon po ng hormonal imbalances, damay-damay po ang lahat, no? Tulad po ng metabolismo, no? Pati na rin ang ating iniisip, ang ating character, ang ating behavior, no? And even ang ating energy level. Kaya nakakaranas po talaga tayo ng brain fog, pagkakaroon ng fatigue, at even bloating sa ating nararamdaman. And you know what, no? EXL Makabuhay Capsule has the key ingredients and effect na adaptogenic herbs na tinutulungan po ang ating hormone regulation sa pag-support po ng thyroid function. Lagi natin sinasabi, it has a lot of anti-inflammatory at antioxidant effect na kung saan ay tinutulungan na i-nourish ang ating glandular health, no? At kabilang, sa kabilang banda rin naman po mga kamakabuhay na mas maganda ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil po sinusuportahan yung tinatawag nating energy productions at pati na rin sa mental alertness at pati na rin sa ating adrenal gland support, no? So mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule, 2 times a day. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga, no? In addition, no, please avoid sa mga matatamis po ng mga pagkain, no? And pati na rin sa mga fatty food na pwedeng magti-trigger po sa hormonal imbalances po ng isang pasyente. Gawin niyo po ang habit po ang magkaroon po ng maayos na tulog, no? Moderate exercise para mas epektibo po yung ating EXL Makabuhay products. All right? Okay, we have our another texter. Hello po, Doc Glenn. May melasma po ako sa pisngi. Okay. Ang hirap tanggalin kahit nagwa-whitening na ako. Yan, dami pa namang whitening. Nagsisilabas ang kaliwat kanan ngayon. Oh. May tulong po ba ang EXL Makabuhay products sa skin problems gaya nito? Gemma from Pagadian City. No? So when we say melasma, okay, ang case niya ay ang pagkakaroon ng melasma sa mukha, no? And you know what, no? Ang melasma ay isang uri po ng hyperpigmentation na dulot po ng hormonal imbalances, no? Dahil po sa posibleng too much exposure of the sun, stress, posible rin minsan sa liver dysfunction. Hindi ito surface level po ng issue sa ating balat, no? Pero may kaugnayan po ito sa loob po ng ating sistema, no? And you know what, no? Ang EXL Makabuhay Capsule kasi merong tinatawag po nating natural detoxifying herbs na may kakayahan na linisin po yung dugo at i-regulate po ang hormone production na kadalas ang root cause po ng melasma. Idagdag ko pa ang mga vitamins and minerals po nito na tumutulong para sa skin repair, collagen productions. Kaya kung titingnan natin habang tumatagal, yung mga user po natin, habang iniinom po nila, gumaganda po talaga ang kanilang balat, no? And in fact, kasama rin po dito ang EXL Makabuhay Black Coffee ay loaded sa tinatawag po nating skin nourishing antioxidant. Kaya kung may mga ganito klaseng uri kayo na karamdaman, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, at least 1 capsule 2 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet sa umaga. Gumamit din po kayo araw-araw ng sunscreen kung kayo naman po ay too much exposed sa init ng araw. Pwede nyo rin po gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil dahil may mga natural ingredients po ito na affect, lalong-lalo sa affected part ng area. Natural ingredients na mataas sa antioxidant protection, anti-inflammatory, at nourishment sa skin, no? Na kung saan ay pwede nyo rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil sa pagtulog po ninyo, no? So gamitin nyo po yan, alright? So we have another texter. Doc Glenn, may gallbladder polyp po ako, 6 millimeters na. Ang laki, pinagbabawal po sa akin ng oily fat. Ano po ba pwede kong gagawin? At paano po ito matatanggal sa gamit po ang natural way, no? Pwede po ba ako uminom ng EXL Makabuhay products from Winston from Nabunturan? Okay. So Winston, no? Siyempre, kung titingnan natin, kung maliit pa lang talaga siya, may mga natural way na pwede natin gagawin. But of course, we need to communicate with our mga medical doctors, no? Lalong-lalo na kung sobrang malaki na pala yan. Ultrasound mo, kung malaki na pala yan, eh baka pwedeng mag-cause ng tinatawag nating pagbara. Pero syempre, kailangan pa rin magpakonsulta. Ang EXL Makabuhay capsule po mga kapatid ay may malaking epekto po ito. Alam naman po natin when we say gallbladder polyp, no? Isa po itong uri po ng abnormal growth sa lining ng gallbladder, no? Abang maliit pa po at hindi pa po ito cancerous, kailangan lang po natin talagang i-monitor, suportahan, mag-focus sa mga anti-inflammatory products and even sa pagbago po ng ating lifestyle. And of course, tama po yung binagitin nyo. Iwasan po ang dapat na iwasan. Talagang dapat na iwasan, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay pwede maging supportive wellness care pagdating ko sa inyong kalusugan. Alam niyo po bakit? Kasi tumutulong ito na i-regulate po ang ating bile regulation or bile secretion at liver detoxification na malaki po itong role para sa ating atay at pati na rin sa ating gallbladder health. Dagdag mo pa mga kamakabuhay na isa sa mga key ingredients po na may effect, may epekto galing po sa EXL Makabuhay Capsule is meron tinatawag nating colagog effect, no? Na ibig sabihin, pinapadala po ng maayos yung tinatawag nating bile secretion sa abdo po natin. Pinapababa po niya ang risk and chances ng pagkakaroon ng gallstone formation. And i-combine mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na kung saan ay may mga key ingredients para tumutulong ito sa digestion, sa pag-flush ng toxin sa bituka, na kung saan ay indirect na makakatulong para sa ating gallbladder function. Para sa mga ganitong klaseng uri na condition po mga kamakabuhay, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 2 to 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman 2 times a day, no? At iwasan syempre ang mga mantikain na mga pagkain, mga chicheria, mga junk foods, no? Ayan po, iwasan nyo na po yan at syempre mag-focus po tayo sa mga healthy food like mga matataas sa omega-3 fatty acids, no? At mga healthy food na pwede nating pokosan. Lalong-lalong avocado, no? Pwede mo idagdag yan sa iyong kalusugan. But anyway po mga kamakabuhay, no? Limitado lang yung oras na meron tayo. Naway sana'y sa ating konting pagsasama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc ay meron tayong natutunan. Natutunan ko pa paano maiwasan ang iba't ibang uri na karamdaman at higit sa lahat, may mga tricks or strategy and gamit po ang EXL Makabuhay products na kung saan ay napaka-epektibo na, subok na ng panahon at dumaan sa tamang proseso at dumaan sa FDA approved, no? At lahat naman ng ito po mga kamakabuhay ay available po sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa iyong lugar. Sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan, from Luzon, Visayas and Mindanao, bukas po ang ating linya para kayo po'y magabayan. Patuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng iyong mga katanungan. At sa mga taga Palawan, no, from Northern Palawan to Southern Palawan, inaanyayahan po namin kayong bumisita sa ating partner clinic, ang Naturalista Clinic. Harap lamang po yan ang DoExam Cost Plus, no, at magkakaroon po tayo ng libreng check-up and consultation. Para sa mga gustong magpakonsulta, bisitahin lamang po ang ating klinika, no. Harap lamang yan ang DoExam Cost Plus, San Pedro, National Highway, Puerto Princesa City. Yan po makikita po ang ating Naturalista Clinic. Alright, so dahil kapos tayo sa oras na gusto mo natin na pabain pa yung ating discussion, but syempre, inahabol talaga tayo ng oras at limitado lang po talaga ang ating oras na meron tayo dito. Pero hanggang sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Dog, always remember po mga kapatid, no, your health account is your bank account. They are the same thing, no? The more you put in, the more you can take out. Ang kalusugan natin ay dapat nating pangalagaan. Magandang araw, magandang buhay, magandang araw, magandang kalusugan sa ating lahat ng mga kamakabuhay. This is Dr. Glenn again, This is Dr. Glenn Sanico again, na laging nagsasabi that the real treasure that we can give to our families are up. Magandang buhay, magandang kalusugan po para sa ating mundo.

0: pakinggan ang programang WhatsApp Doc.
1: WhatsApp Doc.
0: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXM Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.
1: Nutraceuticals Corporation.
0: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. WhatsApp Doc.
1: WhatsApp Doc.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Body pain and skin allergies. Sapul yan sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation para sa makinis at malusog na pangangatawan. EXL All-in-One Skin Care Oil.
6: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Our town, our radio, Radyo Natin.
8: Pag-in na Jut sa Naval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15, kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto to 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
9: ABC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide
1: for
2: each. Bagong balita,
3: bagong impormasyon,
2: kasama si Kuya Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
4: Ang mga naapektuhan ng lindol at sisiguruhing natutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ito si Letner Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
5: Maraming salamat, Let. At kasama na natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Director, magandang umaga.
6: Yes, sir. Magandang umaga nito sa inyo.
5: Gaano karami na po yung aftershocks nating naramdaman as we speak, Director?
6: As of 3 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2,866 aftershocks.
5: Uh-oh.
6: And ang pinakamalakas nito is 6.4. Again, nangyari ito noong January 8, hours after nagkaroon tayo ng main shock ng 7.8.
5: Uh-oh.
6: So far naman, nakikita natin yung trend kumukonti. The first 24 hours nasa 1,083. Then the second 24 hours nasa 966. And then ngayon, 817.
5: Oh, pero malaki yung displacement sa ilalim, ha? Ng Cotabato Trench, Director?
6: Yes. Malaki yung displacement kasi nakapag-generate yan ng
5: Ganong kalakas na lindol. Oo.
6: Yes.
5: May paraan ba tayo na makita sa ilalim kung gano'ng kalawak yung ano niya? Pag-alaw?
6: Hindi. For now, hindi natin makikita yan. Kailangan natin ng pwede tayong mag-survey or mag-modeling. Pero after natin gagawin natin yan right after kapag medyo tahimik na.
5: Pero walang mga fissures? Wala tayong nakita na mga bitak, Director?
6: Nasa yung rupture, tinatawag natin, nasa dagat. Kasi nandun yung...
5: Inland, wala.
6: Wala. Yun ang nabitak lang yung mga
5: building
6: associated with the ground shaking.
5: Pero ano yun? May issue ba sa quality ng pagkakatayo?
6: Most likely yung mga building siguro na again, ang if you follow the building code, it's supposed to be sa intensity 8-10.
5: May binabanggit na seismic isolator. Malawakan na rin ginagamit niyan sa Japan. Dito ba sa atin may ganun bang lawak na rin ang gamit?
6: Yes, ginagamit naman 'yan ngayon. Mas maganda yung mas civil engineers natin ng structural engineers na makakasagot niyan. Pero meron din mga seismic gaps. Yun yung ginagamit niyan ngayon sa kapag nag-gumagawa sila ng mga buildings.
5: Oo. Pero yung mga nag-collapse talagang dapat, yun, no? There's no way to rehabilitate it. Dapat i-collapse na talaga yan.
6: Kung totally nasira dapat siguro kailangan ng i-demolish na and then pagtayuan ng, yung pulido.
5: Pero anong klase bang lupa ng Cotabato? Itong naapektuhan? Itong Sarangani, itong Jensan, lime yan? Limestone?
6: Hindi ako familiar ha, kung ano yung mga dyan. But I think maraming dyan, lalo na sa Jensan. Galing sa mga ignimbrite. Kasi may vulkan dyan na malapit.
5: Mount Matutong. Mount Parker. Ano bang malapit? Anong malapit na vulkan?
6: May Parker.
5: Mount Parker, di ba?
6: Oo.
5: Mount Parker.
6: So, kapag dali sa airport, nakikita mo makakabal na mga adobe.
5: Hindi dapat matigas yung lupa.
6: That's right.
5: Kasi kung... Sabagay, sa lalim din kasi na tapos malalim yung Cotabato Trench pagkatapos mababaw lang yung lindol yung tumama. Okay. So gaano pa katagal tong mararamdaman mga aftershocks, Director?
6: This would probably take several weeks to several months. Ang calculations natin dito kasi on the first 24 hours nasa 1,083, so sabi natin 1,100.
5: Uh-oh.
6: On the 10th day, mga around 100 na lang yan, 100 to 200. On the 100th day, siguro mga aabot yan ng 10 to between 10 to around 30 aftershocks. So, nag-decay naman yan habang tumatagal.
5: Pero anong pinakamalakas so far? Recent? Anong pinakamataas recently?
6: Na aftershock?
5: Oo.
6: Meron tayong 5.3 kahapon.
5: Meron? Ilan?
6: 5.3.
5: Eh, malakas pa rin.
6: Yes. Medyo malakas pa rin. Pero again, ang in-expect naman kasi natin is 6.8.
5: Hindi, pero anong instrument?

0: Yung mga nasa ground natin ngayon.
1: More than 20. O, oh, sa lawak pa rin ang susuriin nila, di ba? Ilang probinsya ba itong minomonitor nyo ngayon? Apat?
0: Apat, o. Oh.
1: Apat na probinsya, di ba? Oo. Sige, Director, thank you. Ingat po kayo. Mangungulit din ho tayo sa ating DBM. I-release na yung pondo nyo, ano ha? Dahil kulang na kulang pa rin ho hanggang ngayon. Oo. Director, thank you ha. Ingat po kayo. Maganda umaga.
0: Maraming salamat.
1: Si Director Toto Bacolcol ng PBOX DBM at sa mga policy makers natin ha. Eh, pakibilis-bilisan lang. Sa ngayon, makapag-recruit na ho sila ng mas maraming tao at saka mas magkaroon ng confidence ho yung maidideploy ho nating mga experts doon. Mantakin ho ninyo. Tatapo natin doon sa disaster-prone area eh. Job order. Di ba? Walang security of tenure. Ano naman, para magkaroon ng confidence din ho yung mga experts natin na ating ilalagay dyan po sa mga disaster-stricken areas.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
1: Supply ng kuryente sa 700,000 kamahayan na apektado ng malakas na paglindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa DOE. Department ng detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Good morning, Giselle.
3: Good morning, Kuyang Angel. Na ibalik na ang supply ng kuryente sa mahigit 742,000 nagkabahayang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mula ang bilang sa 873,000 kabahayang apektado hanggang noong June 8. Ibig sabihin, mahigit 130,000 bahay na lamang anya ang tinatrabaho pang maibalik ang power supply ngayon. Sinabi ng Kalihim na kabilang sa mga may supply na ulit ng kuryente ang halos lahat ng apektadong ospital at mga critical care facility o 23 mula sa 24 na naapektuhan. Patuloy naman ang restoration sa mga lugar na sineserbisyuhan ng South Cotabato 2 Electric Cooperative. Hanggang kahapon, 61.81% na consumer connections ang naibalik na sa bahagi naman ng Sarangani at South Cotabato. Sa ilalim ng task force kapatid, 33 electric cooperative mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang nagpadalaan niya ng karagdagang mga tauhan, gayon din ang mga kagamitan upang mapabilis ang restoration doon. Siniguro ng kagawaran na pinapaspasan nila ngayon, katuwang ang National Electrification Administration at mga electric cooperative ang pagbabalik ng power supply sa mga apektado sa lalong madaling panahon. Ito si Giselle Recaport para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Amat na Giselle, tulong sa ilalim ng AIC, si pamamahagi naman sa mga nasa lantanang lindol, kasabay ng pagtungo ng grupo ni Speaker D sa Mindanao. Detalye ng balita mula kay Manang Milky, kunan Aris Wild. Manang Milky, good morning.
4: Patungo ngayon sa Mindanao ang grupo ni House Speaker Faustino D. III para i-assess ang lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Pupulungin niya ang ilang lokal na opisyal at mamahagi ng tulong sa maapektadong lugar. Kasama ni D. si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, Representative Steve Solon ng Sarangani, Ed Lumayag at Dibo Tua ng South Cotabato, Sherlyn Banas ng General Santos at Elmer Catulpos ng One Tahanan Party List. Magkakaroon ng ceremonial distribution ng AIC o Assistance for Individuals in Crisis Situation sa 3,000 beneficyaryo. Ting 5,000 pesos ang matatanggap bilang cash assistance. Sa pagpunta ng House Speaker sa Region 12, ma-assess ang kakailangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ito para makapaglaan na ng budget sa sandaling talakay ng Kongreso ang 2027 proposed national budget pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ako si Milk Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
1: Maraming salamat na Manang Milky. Bangayan sa politika ay tigil muna at magkaisang tulungan ang mga biktima ng lindol, sabi ni Senator Bongo. Ibabalita sa atin yan ni Raymond Dadpan sa Arizona. Raymond, good morning.
5: Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa mga kapwa-opisyal ng gobyerno na itigil na muna ang bangayan sa politika at unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ito ay kasunod ng kanyang pagdalaw sa lalawigan ng Sarangani at nakita ang pinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon kay Go, nakapanlulumong tingnan ang sitwasyon sa bayan ng Clan, naputol ang tulay at mahirap magdala ng tulong at iba pang kailangang supplies. nanawagan ito na sana

0: isuyuri ng maraming lugar sa Southern Mindanao na naapektuhan ng lindol dahil marami ang mga lugar pa ang hindi nararating sa ngayon. Sabi ni Mayor Tata Iyap, si Senator Go pa lamang ang nakarating sa kanila para maghatid ng tulong. Narito si Senator Christopher Bongo.
1: Manawagan po sa mga kasamahan ko sa gobyerno. Unahin po nating tulungan to. Tulad nito, yung kanyang munisipyo. Nasira na, walang gasolina rito, mahal pa ng gasolina. Naghihirap po yung mga kababayan natin. Tigilan muna natin yung bangayan sa politika. Sa Senado o sa buong Pilipinas, magkaisa muna tayo, magserbisyo muna tayo, magtrabaho muna tayo. Kawawa po yung mga kababayan natin dito po sa Mindanao. Ito yung panahon na magtulungan muna tayo. Kalimutan muna natin yung bangayan sa politika, trabaho muna tayo. Kawawa yung Pilipinas.
0: Ito si R-Rates 28, Raymond at Paas para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
2: Maraming salamat, Raymond. Balita muna sa ibang daga, tumakyat na sa halos 600 ang kumpirmadong kaso ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, habang pumalo na sa 115 ang mga namamatay. Batay sa pinakuling datos, 22 pasyente ang gumaling na mula sa sakit ng Ebola, pero patuloy pa rin lumulubo ang kaso sa ilang health zone ng Ituri, North Kivu at South Kivu. Ito po ay sa Congo. Aminado naman ang opisyal na hindi kaagad na-detect ang unang kaso ng virus sa loob ng ilang linggo, kaya't pahirapan sa ngayon ang pag-control sa nasabing outbreak. Ngayon ay pinapayuhan ang publiko agad na pumunta sa pinakamalapit na health center oras na makaranas ng lagnat, pagsusuka at pagdudumi at matinding panghihina para sa agarang medical assistance. Samantala, umigit kumulang 15 kilometro na ang naapektuhan ng nangyaring oil spill matapos sumadsat ang isang cargo vessel sa baybay ng Badok, Ilocos Norte nitong Lunes. Ayon sa Philippine Coast Guard, naglagay na sina ng spill boom at absorbent pads sa karagatan ng barangay La Virgen Milagrosa para mapigilan ang pagkalat ng langis. Matay sa imbestigasyon, nagpasya ang mga crew member ng MV LCT MSCI-1. Magsagawa ng emergency breaching matapos na mapansing tumatagilid ang barko dahil sa masungit na kondisyon ng dagat. Ngayon, sa anipuwersa ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Marine Battalion Team upang malimitahan ang epekto ng oil spill sa lugar. Pilipinas ang oras, 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
3: Radyo Natin Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: MX3. Dito ako, believe.
3: Radio Natin Nationwide.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need Pride.
7: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Paring Boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Glencore Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Glencore Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Is this easy hookah stain? It's a champion dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
9: Easy Hookah!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
9: Easy Hookah!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide
1: Farm
0: H. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Trapping arrestado naman sa dinalupihan Bataan. Detalye mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning.
3: Arestado ng mga operatiba ng dinilupihan Municipal Police Station at Bataan First Provincial Mobile Force Company ang top 9 provincial most wanted person sa kasong karnaping sa isinigawang manhunt operation sa Barangay Roosevelt, dinalupihan Bataan. Ang suspect na kabilang din sa top 7 most wanted person ng bayan ng dinalupihan ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng dinalupihan Municipal Police Station para sa kakulang proseso at disposisyon. Ayon sa Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Mate Salvadora, patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak ang pagpapatupad ng batas at pagkakaloob ng hustisya sa lalawigan. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Mangaga sa mga katuranda na sa Negros. Lumagda ang Clark International Airport Corporation at Washington-based company na Hitcon Asia Incorporated ng isang 25-year lease agreement. Ayon sa Clark International Airport Corporation, ito'y para sa pagtatayo ng manufacturing at composite repair facility sa Clark Civil Aviation Complex na bubuksan hindi lamang sa Philippine market, kundi susuporta rin sa operasyon ng Hitcon sa buong Asia-Pacific region. Ayon kay Clark International Airport President at CEO Joseph Alcazar, inaasahang makatutulong ang naturang proyekto para palakasin ang posisyon ng Clark bilang pangunahing aviation at aerospace hub, lalo na sa aircraft maintenance, repair at overhaul services. Ang Hitcon ay isang global supplier ng aerospace composite repair equipment, sumusuporta sa mga pangunahing kumpanya ng industriya kabilang ang aerospace giant company na Boeing. Inilipat na ang 15,730 PDLs o Persons Deprived of Liberty mula New Bilibid Prisons patungo sa iba't ibang piitan sa buong bansa. Ito ay nagsimula noong pang 2022 bilang bahagi ng paghanda sa nakatagdang pagsasara ng National Bilibid Prison sa 2028. Ayon kay Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang Jr., layunin ang hakbang na maibsan ang siksikan sa Bilibid Prisons. Bigyan daan ang redevelopment ng malawak na prison reservation sa Muntinlupa City. Kaugnay na nito, nagsagawa rin ang Bucor ng marketing summit upang talakayin ang mga posibleng paggamit ng lupain ng Bilibid at mga paraan para makalikom ng pondo mula sa mga ari-arian nito. May lawak na 375.61 hectares ang NBP compound, kung saan 160 hectares ang nakatakdang ipaupa para naman sa komersyal na proyekto. Tinatayang makalilikom ang Bucor ng hanggang 1.92 billion pesos kada taon mula sa mga lease agreements na gagamitin sa modernisasyon ng correction system.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Pilipinas, ang oras 31 makalipas ang alas 5 ng umaga.
4: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Simeticone Rest Time to the Rescue.
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Alaksan Extra, ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: R-H!
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
1: R-H!
7: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
8: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
9: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
8: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
9: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nilzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nilzeb Z Plus 40 with zinc agad.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
16: Mula noon, hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS. Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
20: That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Mas nakabag?
21: Rest time to the rescue!
13: Unilab quality yan!
22: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Simeticone, rest time to the rescue!
24: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher!
25: Easy Hookah!
26: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
27: Sa kabila ng paghinto ng dairy animal importation sa nakaraang 3 taon, patuloy na tumataas ang domestic milk production ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, ito'y patunay lamang ng mga epektibong dairy development programs ng pamahalaan para sa inaasam na 5% milk sufficiency sa taong 2028. Ngayong Sabado, tutukan ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para pataasin ang milk production ng bansa, pati na rin ang mga suportang ibinibigay sa dairy farmers. Dito lang yan sa Masagana Pinas sa DZRH. Ngayong Sabado, June 13, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga.
28: Tayo na sa Masaganang Pinas.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
1: Pilipinas, ang oras 38 makalipas ang alas 5, bahagyang lumakas ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.39 per dollar. Kahapon po yan, Miyerkules. Mas malakas ito kaysa sa 61.54 na naitala noong Martes. Kumustahin nga muna natin ang Amerika, ha? Standby muna, Tina, ha? Tumitindi huli ang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nagpalitan ng malawakang airstrikes. Nako, kailan ba matatapos? Ano ha? Anong latest mula kay Jojon? Ako live mula sa Washington, USA. Jojon, kumusta dyan?
2: At katatapos lang ng ulan, Kuya Angel. Mayroon kaming thunderstorm ngayon at medyo may awan lumabas ng araw simula pa kaninang umaga. Samantala, nagsimula na po na naman ang panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ito ay sa pagitan po ng Iran at Amerika. Ito ay nang pabagsakin po ang US Army EH-64 Apache helicopter sa karagatan po malapit sa Strait of Hormuz nitong nakalipas lamang na araw at ang isang attack drone ng Iran ang Apache helicopter at gumanti ang Amerika at kagabi. At ngayon naman, madaling araw, oras dito sa Amerika, ay gumanti din po ang Iran. At ito ang pinasabugan nila ng, ay ang Kuwait, kasama dyan ang Qatar, at kasama din ang Jordan. Pinabagsak ng air defense ng Jordan ang 5 missiles ng Iran na nakatarget sana sa Muwafaq safety areas kung saan nakaparada ang mga US F-35 fighters ng Amerika. Ganun din po, naharang ng depensa ng Amerika at baharin ang Iran drones ng Iran na tatama sana sa US Navy Fleet at doon. At wala naman pong nasawi or nagkaroon ng disgrasya dyan sa bahagi po ng baharin. Ganun din ay pinalagan at nagkaroon po ng depensa ang Kuwait Military Air Defense nang magkaroon po ng missiles at drone kani-kanina lamang natatama sana sa Ali Al-Salim Air Base kung saan nakabase po ang ilang mga sundalong Amerikano doon. Samantala, Kuya Angel, mga kababayan, sa punong balitaan kanina lamang sa White House, ibinunyag ni US President Donald Trump na nagsagawa ang Amerika ng isang secret mission nitong nakaraang buwan lamang ng Mayo upang protektahan at gabayan ang ilang mga oil tanker at komersyal na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. At ayon pa sa kanyang social media account na Truth Social, inihayag din yan na dahil po sa operasyong ito, ligtas na nakatawid ang mahigit sa 200 komersyal na barko na nagdadala ng mahigit sa 100 milyong barilis ng langis patungo sa pandaigdigang merkado, Kuya Angel.
1: So, anong naging accomplishment ng secret mission na yun, Jojon?
2: 200 na mga commercial oil tankers at ang na nagdadala ng 100 milyong bariles ng langis ang kanilang escorta ng US military palabas.
1: Oh. Okay. So dito sa bagong banat na naman ng Iran sa mga kalapit bansa niya, anong naging responde pa ng Central Command? Wala pa.
2: Mag-aabang tayo kasi binanggit ni Pangulong Trump na gaganti din ulit ang Amerika. Siguro may alaman, malalaman ko yan at i-report ko yan sa programa mo sa radyo natin.
1: Okay, update mo lang kami, Jojon, ha. Magkano Brent crude?
2: Bumaba ngayon. Okay. Dahil dyan sa report ni Pangulong Trump, ngayon po ay nasa 92.91 kada baris ngayon ang Brent crude oil, Kuya Angel.
1: Eh, kahapon 91 eh. Pero hindi pa closing yung kahapon.
2: Correct. Hindi pa closing yung kahapon. Okay. Hindi pa nagsasara. Oh. At ngayon, hindi pa rin nagsasara ito. Sa ngayon, ngayong oras na ito is 92.91 cents kada barilis ang Brent crude oil.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Jojon, live mula po sa Washington, D.C. Thank you, Jojon.
2: Balik dyan sa iyo, Kuya Angel.
1: Ingat. Maraming salamat. Si Jojon, ako live mula po sa Washington.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
1: Presyo ng iba't ibang variant ng kamote naman sa Ungpin, sa Binondo, Maynila. Aba, patok na po sa mga Chinese customers. Alam ba ninyong pinakamahal? Taiwan kamote.
4: Mabuti pang Taiwan kumote, ano ha? Oh, tinatangkilik ha? Samantalang yung mga kamoteng politiko natin, perwisyo. Alamin natin ang detalye mula kay Tina Nolasco. RH9, Tita Tin, good morning!
5: Good morning, Kuya Angel. Ato, bagay na bagay ngayong pasukan sa mga nangangamote sa eskwela at mga kamote naman sa kalsada. Pero para iba naman, itong kamote na ating minonitor ang presyo, masarap kainin, pampatanas ng memorya at panalong panalo sa bulsa. Dito sa Ongpin Street, malapit sa kanto ng T. Alonso sa Binondo, patuloy ang dinarayo, Kuya Angel, ng mga mamimili. Partikular na itong mga Chinese customer, ang iba't ibang variant ng kamote na itinitinda. Ito'y sa kabila ng magkakaibang galaw ng presyo sa merkado. Sa monitoring ng presyo ng kamote na ating sinagawa, lumalabas nga na ang Taiwan kamote ang may pinakamataas na presyo dito sa Binondo. Nakasalukuyang naglalaro sa 150 hanggang 180 ang kada kilo. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, bagamat may kamahalan, ito kasi ang hinahanap ng mga mamimili dahil sa natatanging kalidad at lasa nito kumpara sa ibang uri. Samantala, matatag naman sa 100 pesos kada kilo ang iba pang sikat na variant gaya ng Japanese kamote, ube na kamote, Baguio kamote at itong tinatawag na yellow kamote. Pumalo rin sa 100 pesos kada kilo ang Jensen kamote na nakitaan ng bahagyang pagtaas mula sa dating presyo nito na 80 pesos kada kilo. Ayon sa mga kamote vendor na ating nakapanayam, gasto sa transportasyon ang dahilan sa likod ng mataas na presyo nito, lalo na sa Jensen mismo, ito nang gagaling. Pero sadyang pinipili nilang na mag-angkat at magbenta ng mga nabanggit na variant dahil ito ang mabilis na maubos at patuloy nang hinahanap ng kanilang mga suking Chinese. Dagdag pa ng mga negosyanteng ating nakapanayam, hindi sila masyadong nagtitinda ng kamoting kahoy dahil hindi umano ito gaanong mabenta sa panlasa ng mga regular na mamimili sa naturang sikat na distrito ng Maynila. Ito, si RH19 na Nolasco para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Maraming salamat, Tina. Pero ang kamoting kahoy kasi, mas ginagawang kamote flour. Tinatangkilit yan for kamote flour production. O yung mga kamoteng traffic enforcer kaya dito sa may kahabaan ng top na walang ginagawa kundi mangotong, ha? Teka, wala si Malu, ano, ha? Kuha sana tayo update mula kay General Nick Torre, ano? Kung natuntunan nila itong mga buisit ng mga traffic enforcer. Pero palagi ko hindi mga taga-MMDA yun, eh. May traffic enforcer ba naman na yung kotong mo gusto ipapasa sa GCash? Kung hindi ba ng isa't kalahating OGA, gano'n, ha? Oh, kaya ngayon, tinitrace na ho siya ng DICT, ano ha? Matutonton ka rin, walang hiya ka ha? Marami-rami rin palang biniktima ito, ano ha? Tatakutin ho yung kanilang mga hinuhuli na i-impound down sa sakyan. Oh, tapos kukutungan ng dismil. Oh, siyempre, pagkabago ito yung mga nagmamaneho, matatakot, ano ha? Kasi kuyog sila eh. Marami. Oh. Ang ginagawa, sige, babaan natin 3,000, ipadala mo na sa akin GCash. May mga nauto eh.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
4: Niya, nagsagawa naman ang dam inspection sa Mindanao matapos nga ang malakas na paglindol. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, anong naging findings?
8: Sumailalim na Kuya Angel sa inspeksyon ng National Irrigation Administration ang mga dam sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani nung araw ng Lunes. Ayon dito kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinagawa ito ng Dam Safety Group at mga regional offices ng ahensya upang suriin ang kondisyon at integridad ng mga dam sa mga epektadong lugar. Layunin nitong matiyak na ligtas ang mga komunidad na nakapaligid sa mga dam at maiwasan ang anumang panganib na maari pa nitong maidulot. Tiniyak ni Guillen na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng mga pasilidad upang magamit lalo na ngayong panahon ng paghahanda sa pagtatanim ng mga magsasaka. Sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa mga dam sa Mindanao kasunod ng malakas na paglindol. Ako si Bal Gonzales, DJ Raid, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Salamat, Bal!
7: Maganda umaga, Pilipinas!
4: 47 makalipas ang alas 5 ng umaga, Ma'am Dottie Molino, dyan po sa Kinapawan City. Good morning po sa inyo, ha? At saka si yung mga suki natin, yung mga kaklase natin dyan sa Dulcinea Murato, ha? Sir Jun, si Bong, Attorney Bong, good morning. Magandang umaga sa inyo dyan sa mga suki ho natin, ha? Nananakita ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkil, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mameban lang dyan sa Las Vegas, good morning! May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Bantayan Island, Cebu. At maganda umaga po sa mga suki natin dito po sa Taguig, Caparañaque, ano ba? Lahat na mga suki natin nakatutok ngayon. Magandang umaga. 48 na, 49 na, makalipas ang alas 5 na umaga.
9: Maganda umaga, Pilipinas!

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Cancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Pilibisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
3: Cancor Ultra.
4: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
5: Is this Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing?
6: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuyang Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
9: Pilipinas, ang oras 52, makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, Chairman Roland Paulino, magandang umaga po sa inyo. Director Ginger Katabuy, good morning! Ewan ko totoo balita ito, baka naman fake news ha. Pero i-congratulate ko na rin ha. Congratulations, Jen Soberiaga ng Net 25, si Vic Lima at saka si Eli Saludar. Nanalo daw sila ng parapol para sa suki. Ayan ha. Ewan ko, anong napanalunan nila? Pero nanalo daw sila sa parapol ng Victoria Court at ng Sogo. Ano kaya napanalunan itong mga ito, ha? Ikinagulat ng abogado ng kontraktor na si Curly Discaya ang naging desisyon itong ilantad na ang mga opisyal ng gobyerno na manoy may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Tapanayan ng programang Damdamin Bayan, sinabi ni Attorney Cornelio Samaniego, na nauna niyang pinayuan ang kanyang kliyente na huwag nang ituloy ang nasabing hakbang. Sa kabila nito, nagpasya pa rin umano si Curly Discaya na idawit na. Banggitin na ang pangalan ng mga nakatransaksyon niya, kabilang ang ilang matataas na personalidad at mga opisyal na maroy sangkot sa flood control scandal.
10: Nagulat niya ako sa kanya. Kasi hanggat maaari ayoko na sana. Kaya lang, sabi niya kasi dahil sa tagal niyang nakakulong sa Senate, nare-recall niya lahat, halos lahat ng mga naging nakatransaksyon. So sabi niya, ang sabi niya sa akin is, pangangalanan ko sila, ganun din lang naman, wala namang nangyari doon sa Senado, sabi niya, edi pangalanan na lahat, damay-damay na, yun ang sabi niya sa akin.
9: Kaya pala kaliwat ka na ngayon ng kaliwat ka na ngayon ng diskarte. Kailan kaya lalabas yung listahan na yan, ano ha? Oo, at sana mabigyan ho tayo ng listahan na yan dahil marami-rami daw ho yung pinangalan ng bago ni Curly Discaya, ano ha? Target naman ng Commission on Elections na may sagawa ang huling bahagi o sa huling bahagi ng Agosto ang special elections sa ikaapat na distrito ng Cavite. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, pinag-aaralan ng poll body ang August 22 o August 29 bilang araw ng eleksyon. Sinabi ni Garcia, nais nilang maisagawa ito bago sumapit ang Setyembre dahil nakatakda na rin ang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Isasagawa ang special elections matapos ang expulsion o pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga sa Kamara. Hindi lang natin alam kung kakandidato pa uli si Kong Kiko, ano ha? Pero sabi ho naman ng COMELEC, po pwede pa rin siyang lumaban. O pwede niya pa rin kunin muli ang kanyang pwesto matapos siya tanggalin ng Kongreso. Nagbabala ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMAPA sa posibleng pagtaas ng singil ng kuryente ngayong buwan. Kasunod ito na muling pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil naman sa mataas na demand at kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa IMAP, umakyat ng 38.5% ang system-wide WESM rate sa 7.79 per kilowatt hour mula sa 5 pesos and 63 centavos per kilowatt hour noong Abril. Sinabi ni IMAP Vice President for Trading Operations Isidro Cacho Jr., dulot ito na matinding init ang panahon na nagpalaki sa konsumo ng kuryente, habang ang ilang power plant naman ang hindi nakapag-operate ng normal. Pinakamalaki ang itinaas ng presyo ng Visayas kung saan umabot ng 10 pesos and 20 centavos per kilowatt hour ang spot market rate. Tumusunod ang Mindanao na may 9 pesos and 28 centavos per kilowatt hour. Ang Luzon naman ay 7 pesos and 2 centavos per kilowatt hour. Tapos meron pang GEA, ano yan, yung Green Energy Allowance na sinisingil ho sa atin, at meron pang pit all. Yung pit all po naman ay para sa renewable energy. Ibinibigay po yan para hindi malugi ang mga malalaking kumpanya ng renewable energy. Buti pa ho sila, no ha? Buti pa ho yung mga mayayaman. Sinasubsidize nating mga hampas lupa at kayod kalabaw.
8: Maganda umaga, Pilipinas!
9: Tinatasa naman ng Department of Labor and Employment ang lahat ng pribadong employer sa bansa at yaking maipaparehistro ang kanilang mga manggagawa sa yaman ng kalusugan program o YAKAP ng Philippine Health Insurance Corporation. Batay sa Labor Advisory No. 10 Series of 2026, firmado ni Labor Secretary Francis Tolentino, hinihikayat ang mga kumpanyang makipag-ugnayan sa PhilHealth. Ito upang magsagawa ng on-site registration, tulungan ang kanilang mga empleyado sa online enrollment sa pamamagitan ng eGov app at ng PhilHealth member portal. Ang YAKAP ay pinalawak na primary care benefit program ng PhilHealth na nagbibigay ng konsultasyon, laboratory test, cancer screening, mahalagang gamot at iba pang outpatient services para sa mga miyembro at kanilang mga kwalipikadong dependent. Inirekomenda rin ng DOLE na payagan ng mga employer ang kanilang mga manggagawa na makapagparehistro o makapagpakonsulta sa mga accredited YAKAP providers sa pamamagitan ng pagbibigay ng excuse absences kung kinakailangan. Kasama rin sa programa ang gamot o guaranteed and accessible medication for outpatient treatment, kung saan maaaring makakuha ng hanggang 75 na uri ng gamot na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos a year. Ayon sa DOLE, layunin ang hakbang na mapalawak ang access sa mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan, maisulong ang Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Dos por dos, susunod na. Dos minutos bago po mag-ACS ng umaga.
8: Maganda umaga, Pilipinas!
9: Ito po naman si Angelo Palamones, Kuya Angel. Nag-iiwan ho sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dr. Jose Rizal sa kanyang Noli de Mitangere. Ang sabi niya, mamamatay akong hindi man lamang makikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga nakakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga taong nalugmok sa dilim ng gabi. Ang tanong, malaya nga ba tayo?
8: Maganda umaga, Pilipinas!
9: Isang minuto na lamang, ACS na umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
12: RH!
11: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
12: RH!
13: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: RH!
11: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Tiki Tiki. Yan ang tatak Tiki Tiki.
12: RH!
14: Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with Zinc.
15: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Radio Natin
8: Nationwide!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
16: Radio Natin
8: Nationwide!
17: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
16: Radyo Natin
18: Nationwide!
17: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
16: Radyo Natin
18: Nationwide!
19: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay masalaga, Max Protect.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
21: You need to pay for brushing. Para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
22: ACS!
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan sa nung

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS! Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Wala.
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama!
14: Hi! Ito po si Gladi Mabini ng Radyo Natin Nationwide. MX3! Dito ako bilib!
15: 4-H!
16: Radyo Natin
15: Nationwide! 4-H!
17: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga! Pilipinas!
18: Nation, bakit ang init? Alinsangan pa rin, ano? Kahit tag-ulan na. Sabi ng Weather Bureau.
17: ACS Balita!
19: Samantala, kalagayan naman ng trapiko. Alamin natin na mula kay Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base.
20: Good morning po, Ma'am Kisses and Sir Ednel. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DCRH. Simulan po natin yung traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Santolan MRT Station. Then masusundan ulit po ng moderation natin simula po dito sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trafico hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po, as of this time naman po, maluwag pa naman po from just sa may Jokno Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation, simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5, napakaluwag pa naman po. Pero dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po from Quirino Highway to Elliptical po ng Quezon Avenue, napakaluwag naman po. Kaya ingat na lang po sa ating mga driver, then paalala na lang din po. Meron po tayong ipapatupad ng number cooling mamayang 7 a.m. Yung mga plakang 9 ay 7 and 8 ngayong araw ng Huwebes. Yung may mga plaka na 7 and 8 ang plaka, bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
18: Maraming salamat si Sir Roger Butok mula sa MMDA Metro Base para sa ating mga magulang, mga nanay, tatay, mga tsuper at syempre yung mga nag-aatid doon sa ating mga chikiting papasok sa school. Ingat-ingat to sa mga kalsada.
17: ACS Balita!
18: Tuloy yung mga ACS Balita, alas 6:11 na ng umaga.
17: ACS Good News!
18: Ay libreng sakay sa Light Rail Transit Line 1 at Line 2 maging sa Metro Rail Transit Line 3 bukas. Ayon sa mga rail operators, ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, Hunyo 12. Paraan din ito upang pasalamatan ng mga linya ng tren ng mga mananakay at upang gawing mas madali ang pagpunta at pagbisita sa mga cultural tourist destinations na malapit sa mga train stations. Magsisimula ang libreng sakay, ganap na alas 7 hanggang alas 9 ng umaga bukas o ito ha, araw ng Biyernes. At uulitin alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
17: ACS Good News!
19: Samantala, nagbigay naman ng karangalan sa bansa ang isang Pinay chef mula sa Antipolo matapos natanghalin na kampiyon sa season 23 ng sikat na reality cooking competition na Top Chef sa Estados Unidos. Nakuha ni Roda Mabitang ang titulo matapos natalunin ang dalawa pang American finalists. Naiuwi ni Mabitang ang grand prize na $250,000 o higit 15 milyong piso sa atin. Ayon sa mga hurado, naging susi sa kanyang tagumpay ang malikhaing pagsasanib ng Filipino flavors at modernong culinary techniques.
17: ACS Balita!
18: Sa iba nating mga balita, magkahiwalay na bumisita sa General Santos City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, dalawang araw matapos ang pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama ni PBBM sina Public Works Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sunny Angara na nag-inspeksyon sa mga ospital at paaralan na pinakamatinding napinsala. Tumulong din si Marcos Jr. sa pamahagi ng ayuda sa mga kababayag na apektuhan ng lindol. Bumisita naman si Vice President Sara sa Burol at personal na nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa malakas na lindol. Naon na rin nagpadala ng food truck ang Office of the Vice President para sa mga frontliner na responde sa Barangay Kalumpang.
17: ACS Balita!
19: Tuloy naman ang pagpapasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado ng Senado sa kabila ng nagpapatuloy na alitan sa liderato ng kapulungan. Kinumpirma ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pirmahan na niya ang payroll checks ng Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang paglalabas ng sweldo at benepisyo ng mga kawani. Pirmado na rin ang mga dokumento kaugnay ng automatic debit arrangement ng Senado at ang promosyon ng ilang empleyado. Pagtiyak ni Gatchalian, nagpapatuloy ang operasyon ng kapulungan sa kabila ng sigalot sa pagitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano at ang lumutang na security.

0: June 12, may mga ganyan. Dalawang memong nilabas eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kaya lang sabi ho ng mga empleyado ng Senado eh, alam naman namin kung sino ang aming susundin.
1: At saka merong ano kasi, meron ng pagkilala ang CSC, Civil Service Commission. Sa kampo ni Senador, Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Ito nga, tsaka pinabanggit nga natin, kapag binuksan mo ho ang official website ng senate.gov.ph, ang pupronta ho sa inyo ay yung posisyon ng Senate President pro tempore.
1: At tapos idagdag mo pa itong land banka na ang signatories na ay si Acting Senate President Gatchalian din.
0: So ibig sabihin, kung ang concerned agencies ng pamahalaan ay mayroon ng kinikilala para kasi sa continuity ng function eh. Partner.
1: Hindi naman yan sa pahalong
0: hindi,
1: politika
0: hindi,
1: pa.
0: Hindi dahil sa politika.
1: Sa concern na lang natin sa function ng Senado at sa mga
0: empleyado. Di ba? Alam nga namang wala silang idaling pagkain sa hapag ng kanilang mga pamilya. Kung ganun, ibig sabihin, kapag may nagpilit pa rin maglabas ng ibang mga advisory, ang tawag doon, sabi nga ng Malacanang, destabilizer.
2: ACS Bali.
0: Oras natin.
1: 6:15.
3: Radyo Natin Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin Nationwide.
5: MX3, dito ako bilib.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
2: Sinabi ni Legazpi na layunin ng hakbang na masigurong safety standards at accountability mechanism ng mga sponsored athletic programs ng mga paaralan dito sa bansa.
3: ACS Balita!
4: Suportado naman ng mga Pilipino ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded na bansa para depensahan ng West Philippine Sea. Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, 86% ng respondents ang nagsabing suportado nila ang hakbang ng pamahalaan na makipag-alyansa sa ibang bansa alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Pinakamataas na mula sa Mindanao ang 91%, sunod ang Metro Manila 90%, Visayas sa 86% at ang nalalabing bahagi ng Luzon 82%. Samantala, nasa 3% naman ang tutol dito habang 11% ang undecided. Paliwanag ng Strat-Based Institute President Lindo Manhita, ang resulta ng naturang survey ay malinaw na mensahe ng mga Pilipino sa pamahalaan na tugunan ang ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea.
3: ACS Balita!
2: Naharap sa bilyong pisong pagkalugi ang industriya ng blue swimming crab o yung alimasag dito sa Pilipinas. Ito ay matapos na magpatapad ng crab meat import ban o pagbabawal sa pag-aangkat ng Philippine crab meat ng Estados Unidos. Ayon kay crab meat exporter Alfonso Gamboa, maaaring umabot hanggang sa 7 bilyong piso kada taon ang mawala sa industriya dahil 90% ng crab meat production ay ina-export pala papuntang Amerika. Nagsimula ang ban matapos na mabigo ang Pilipinas sa magkasundo sa mga rekisitos ng U.S. Marine Mammal Protection Act, partikular sa dokumentasyon at monitoring ng Marine Mammal Protection at bycatch programs. Tinatayang mahigit 10,000 mangisda at hanggang sa 5,000 crab meat pickers sa Negros, Panay, Bicol, Samar, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao ang maaring maapektuhan ng pagkawala ng pinakamalaking export market ng bansa.
3: ACS Balita!
4: Nakauwi na ng Pilipinas ang 22 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Dumating ang naturang repatriate sa Ninoy Aquino International Airport kahapon, sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Phnom Penh. Ayon sa Department of Migrant Workers, isinailalim ang mga ito sa medical assessment sa airport at pinagkalooban ng transportation assistance accommodation mula sa Overseas Workers Welfare Administration, na isakatuparan na rin ang pagpapauwi sa mga nasa sabing Pinoy sa pagtutulungan ng pakikipagtulungan ng DMW Rapid Response Team sa Cambodia, Migrant Workers Office sa Singapore at ang Embahada ng Pilipinas.
3: ACS Balita!
2: Patay ang isang 14-anyos na person with disability o PWD matapos umanong bugbugin ang 6 na minor de edad sa lungsod ng Paranaque. Batay sa report ng Southern Police District o SPD, nakipag-meet up ang biktima sa isa sa mga suspects sa BF Homes nitong Biyernes upang bumili ng isang pares ng shorts na ibinibenta online. Pero habang isinasagawa ang transaksyon, bigla umanong sinalaki at pinagtulungan ng grupong biktima hanggang sa mawala ng malay. Isinugod pa sa ospital ang PWD ngunit binawian din ang buhay. Arestado na ang mga suspect at kasalukuyang nasa custody ng DSWD habang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Naisa pa ng kasong murder laban sa kanila.
3: ACS Balita!
4: Samantala, nasamsam ng Philippine National Police ang nasa 38.5 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa Barangay Del Pilar sa San Fernando City sa Pampanga. Ayon sa PNP, nakumpiska nila mula sa tatlong suspect ang nasa 4 na kilo ng hinihinalang shabu at 2 kilo ng suspected cocaine. Kabilang din sa mga na-recover ng otoridad ang marked by bust money, blood boodle money at ang cellphone, ID at drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Police Regional Office Central Luzon Drug Enforcement Unit ang mga suspect, gayon din ang mga nasabat na illegal na droga para sa kaukulang disposisyon.
3: ACS Balita!
2: Nagdala sa ating mga ACS Balita, kami pa rin ho ang inyong tagapaglingkod sa pagbabalita.
4: Ako po, Kisas Hobson.
2: Ako naman, si Edniel Porroso.
5: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
2: Ay, tuloy naman ang ating Malakash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity at ngayon ay nandyan sa Barangay Kaunlaran sa lungsod ng Nabotas. araw sa mga listener ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, Laser H. Hanapin niyo si Sherwin Alfaro. Ibigay niyo itong word of the day. Ang ating word of the day ngayong araw ay...
4: Threat.
2: O banta sa banta. Tagalog.
4: Oh, yan.
2: Meron daw threat. O banta sa seguridad ng Senado. Oh, yan ang unang sinabi dito sa Laser H.
4: Pero questionable pa yan hanggang sa ngayon eh. Sabi kasi ng NCRPO, wala silang nakikita sa labas.
2: Sa labas.
4: Ng Senado. Oh,
2: importante naman nagsalita na ang NBI. Nagsimula o nagsalita na ang DLG. There's always a threat, sabi ni Secretary John Vicremulia.
4: At maging
2: bakit
4: kinukontra
2: ang boss? Ang AFP. Sabi ng AFP, sineseryoso nila ang kahit anong report ng banta sa June 12. Bukas yan ha, araw ng kalayaan, may sinasabi yung, inilulutang at least yung ating authorities, law enforcement, that even the military na mayroon nga sila nakikitang mga paghikayat, posts, online, na nagsasabing may banta ha, sa ilan nating mga vital installation, kasama na nga dyan yung Malacañang at itong Senado. Diyos mio marimar, ano nangyayari sa bansa?
4: So, sa report kahapon ni Giselle, ano, yung dati kasi kapag ka pumupunta ka sa Senado, although sarado yan, pero yung mga sasakyan, may isang gate dyan bukas eh. Ngayon ba parang parehong sarado?
2: Oo. At saka yung daan sa labas. Even MMDA, kiniklear na ng kiniklear yung labas. Garoon ang paghahanda ng ating government agencies para ho dito sa sinasabing security threat daw sa Senado. Gaano pa man ka seryoso yung bantang yan, tuloy ang pamimigay ng pera ni Sherwin Alfaro.
4: Ayan, ang pinakamaganda dyan.
2: Mamay babalik ano natin yan. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia.
4: Alas 6:30.
0: Radyo Natin Nationwide!
6: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Hello, anak.
10: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!

0: Hi, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, mga lalabas pa lamang ho ng bahay at ginagawang background ng mga balita ng Laser H. Sa mga nasa kalsada, ay mga motorista ho natin, ingat ho sa labas, ano? Kami na hong bahala sa inyo. Pagdating ho sa pagbibigay ng mga pinakauling impormasyon.
1: May kilala akong ganyan.
0: Alin?
1: Na ginagawang background tayo habang busy sa mga ginagawa sa gawaing bahay. Yung iba naman sa daan. Si Jonjon.
0: Ayan, si Kuyang Jonjon.
1: Si Ate Irma Taberna.
0: Good morning po sa inyo.
1: Good morning.
0: Ang daming naghahanap na sa ano, sa dalaway.
1: Oo.
0: Mga bakasyonista ho
1: malay
0: natin.
1: Nyo, bukas makalawanan dyan na yan.
0: Ayan. Live tayo sa Radyo 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Napapakinggan sa 18 relay stations nationwide. Siyempre kasama ho doon sa mga pinabagsak ng lindol yung atin hong Deezer H. Jensen. At maging yung Love Radio Jensen, kami pa rin ay nagpapaabot ng pakikiisa sa ating mga kababayan dyan sa Southern Philippines. Napaparod ho tayo ng live sa ating cable TV at sa atin hong live streaming sa YouTube at Facebook channels. Good morning ho sa inyo. Buhay na buhay, partner, ha? Ang ating mga kasama tuwing umaga. Ayan, si Mother! Si Mother Malu.
1: Ay, nakatutok si Tita sa atin.
0: Sinasagot ng mga trolls. Please greet daw my father, sabi ni AC Navy. Attorney Wenceslao Narido Jr. is regular viewer daw ng DZRH. Celebrate daw kayo ng 70th birthday. Ay, happy birthday ho, sir. Wishing you good health, happiness, and many more
1: blessings
0: ahead. Sabi niya ganun. Sabi ni ACNB, ayan. Wala siya. From your family daw sa Carigara, Leyte. Ayan. Thank you. Nabati rin natin ang iba pang mga viewers. Si Henry Dulohan, wala sa Butolan, Zambales. Lani Aguilar, si Randy Santisas. Si Wilma Limpios, nakatutok sa atin sa Tresi Martires. Fernando Tandok, Meng Rivera, at Didit. Ayan, nakatutok sa atin sa ating mga live stream. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga national issues gaya nung sa Senado. Ito hong response operations naman ng national government doon sa ating local kababayan dyan sa may Southern Philippines. Partner, nagpunta ng Presidente Bongbong Marcos.
1: Oo, kahapon na. Nag-inspeksyon na. Tinignan yung mga ospital doon, yung mga paaralan. Sabi na iba, bakit yung mga ospital ang agad na tinignan, di mo na kinumusta yung mga tao? Hindi, yung ospital ho kasi, syempre, yung mga pasyente, kailangan ho nila yan.
0: Doon din ang dala.
1: Para din sa kapakanan ng ating mga kababayan doon.
0: Unang-unang chinecheck ko kapag may malakas na lindol talaga, mga ospital. Yung structural integrity, kasi doon mo dadalhin yung mga pasyente mo. Ang clearing operation daw sa gumuhong fast food chain at Love Radio Station sa General Santos City ay sinimula na ng Department of Public Works and Highways. May update sa atin si Manila Girl, RH9. Tina Nolasco. Tina, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Edniel. Sinimula na nga ng Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa gumuhong gusali na dating kinatatayuan ng isang fast food chain at ng Love Radio sa General Santos City matapos yumanig ang 7.8 na lindol sa rehiyon noong Lunes. Agarang ipinag-utos din ni Public Works Secretary Vince Dilson ang pag-deploy ng mga heavy equipment para maalis ang mga debris at iba pang kalat mula sa gumuhong gusali. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na magpaabot rin ng tulong sa mga pribadong establishments na nawasak dahil nga sa malakas na lindol. Habang isinasagawa ang clearing operation, patuloy naman ang assessment ng mga otoridad sa iba pang mga kalapit na gusali upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Tina Nolasco. Wala dyan sa lungsod ng Maynila. Dito naman sa Luzon area, naging balho ang sports community dito sa pagkasawi ng dalawang Ateneo varsity players.
1: Oo.
0: Na very promising ang career dahil, well, maliban ho doon sa fact o katotohanan na sila'y bata pa talaga, isang 21 at saka isang 19, eh, hindi pa naman talaga nagsisimula formally sa UAAP bilang collegiate stars. Lalong-lalo na itong si Rene Baterbonya. MVP ng ano? MVP ng palarong pambansa last year. Ni-recruit ng Ateneo de Manila para maglaro sa next season sana. At kung di ako nagkakamali, wala pang isang buwan. Wala, weeks pa lang nga.
1: Oh, kasi meron pa nga, kumalat pa nga, diba, yung video ng kanyang nanay nung kanya sila nagpapaalamanan na sa airport bago siya lumipad ng Maynila.
0: At saka talagang, ano, talagang isa sa mga in-anticipate na prospect sa mundo ng sports talaga itong si Baterbonya. Dahil nga dun sa kanyang skills. Binuwat yung Davao Region at nag-champion sila sa basketball last year sa palarong pambansa. Tinalo yung mga Metro Manila, ilang areas dito sa Luzon na medyo sabi na nating angat yung sistema sa sport. Ganyan siya kahusay. Kaya nakapanlulumo yung nangyari.
1: Nakakapanghinayang ika nga, ano? Pero ang Philippine National Police meron nang binanggit, ano? Yung kapulisan, meron na ba silang binanggit tungkol dito?
0: Ni-roll out nila yung foul play.
1: Foul play. Kasi di ba nung una, sinasabi nung magulang, baka naman merong, at saka yung mga kumakalat sa social media. Bahagi ng training, baka daw may mabigat na bagay sa paano.
0: Inalis din yun. Inalis din yung possibility na yun. Wala daw silang ganun. Ang binabanggit ito ng Aurora Police ay naglalakad sila sa Dalamtasigan bilang bahagi ng training. Parang hanggang Bewang, yung tubig dagat. Pero dahil may portion doon sa Dipakulaw na medyo lalalim ulit, tapos malalakas na yung current, tinangay sila. Ang sabi ni Police Colonel Pineda, yung Provincial Director ng Aurora. Hi sir, good morning ho! Ay, nakikipag-ugnayan ho kami sa inyo ngayon. Ay, sinubukan daw ng resort owners na sabihan yung team. Sinabihan yung team na dito lang kayo, kayo lalayo dahil may lifeguard kami. Ganoon naman ang mga resort eh. May mga lifeguard. Mas relatively dito, safer dito. Ay, alam mong sagot daw ng team. Ay, nakiusap daw na huwag kaming pakialaman.
1: Pakialamanan.
0: Dahil ito isang private activity. Ayun. Nakita yung team activity batay doon sa CCTV videos. Nasa 300 to 400 meters ang layo.
1: Ang layo na nila.
0: Wala doon sa resort.
1: Hala.
0: Garon sila kalayo during the activity. Hanggang sa nangyari na nga yung trahedya. At ito na, nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Yung isa nga ay Nigerian national pa, partner.
1: Oo nga. Meron mga nagtatanong, siguro, hindi naman din nila alam kung ano yung mga training ng pinagdadaanan ng mga varsity. Bakit daw sa dagat nagtitrain? Yung iba daw, baka sa dapat daw sa swimming pool na lang. Meron din ang nagsasabi na bakit sa sa dagat ba nagbabasketball? Pero ito yata yung mga, ikaw nagbabasketball ka. Exercises. Tama ba?
0: Tsaka yung overall enhancement ng katawan at teamwork. Kasama na rin yan doon. Ano't ano pa man ang binamagit ho ng PNP. By the way, nag-take over ng CIDG para mag-imbestiga rito. At yung NBI ay nataas na rin ng Department of Justice para magsagawa ng parallel investigation.
1: Yung local government, meron din.
0: Ang itong mga investigative bodies ho natin ay maglalabas ng report. Unang-una, hindi na kasi tanong kung paano, anong ika na sawi. Lumalabas nga sa autopsy na asphyxia by drowning. Nalunod talaga.
1: Ang tanong na lang dyan, sino ang may pananagutan?
0: Paano rin napunta sa ganon, nangyari sa ganon, yung accountability ba ng management, ng team, ng resort.
1: Yung ganyan pala, no? Ngayon ko lang nalaman na kapag pala may mga activities, group activities sa mga malalaking
0: eskwelahan,
1: sabi na natin mga kumpanya, kilalang kumpanya, kailangan pala i-coordinate mo yan sa LGU.
0: Yun din, isa pa yun sa tanong. Kailangan ba talagang i-coordinate in the first place? Kasi kung private activity nga naman, bakit mo i-coordinate? Although, doon sa statement ng resort, ang malinaw doon, may paalala sila na huwag lumayo. Pero sinabihan daw sila na huwag makialam. Isa pa yun doon sa mga magiging gravitas ng investigation.
1: Yun din yung medyo question sa akin. Kasi yung LGU mismo ng Aurora, sabi, mismong parang gusto pang mangyari is may accountability din ang resort owners. Sabagay, sa kanila kasi nangyari.
0: Lilitaw na yan sa investigation.
1: Sabi nila, kasi hindi kayo nagpaalam sa amin, may ganyan pala.
0: Diba? Pero alam mo, ang ikinangingit-ngit, kinausok ng ilong ng marami sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yun nasa sports community, ay yung tila pagiging tahimik pa rin sa bahagi ng Ateneo para doon sa kanilang accountability raw.
1: Oo, oh, dapat accountability.
0: Meron yan. Ng team management at ng pamunuan mismo ng eskwelahan. Siguro internally inaayos yan. Ano? Marami kasi sa atin meron at medyo ano tayo eh, tawag nito, yung bugso ng damdamin ba?
1: Emotional.
0: Emotional tayong lahat dahil affected din tayo dahil nga doon sa syempre, nakikisympathize tayo at nanginayin tayo doon sa mga gandang future ng mga bata.
1: Ang alam ko si ano eh, si Attorney Jimmy Bondoc. Siyang abogado nitong si
0: Si Attorney Torion.
1: Ay nagpahayag na rin na ano na parang may plano din silang kasuhan, reklamo itong
0: Manginginang
1: ilbo,
0: immigration lookout bulletin order para kay Coach Tab Baldwin. Kilalang coach, ilang beses nang pinagkampyo ng Ateneo at ilang beses nang namuno sa Gilas, Pilipinas. Ayan, si Coach Tab Baldwin. Pero ang gusto nating isa sa mga i-point out dito, maliban doon sa pagiging tahimik, I'm sure internally ay pinag-uusapan yan sa Ateneo community. May statement si former CHED Commissioner Popoy De Vera. Sabi niya ganun, bakit ang CHED mismo? Bakit ang CHED mismo?
1: Tahimik.
0: Tahimik.
1: Oo nga.
0: Ang Commission on Higher Education, di ba? Naalala niyo ng COVID pandemic? COVID pandemic. Yung UST, UAP rin. Yung UST, nagsagawa sila ng training bubble, kahit bawal. Di ba, ibinan lifetime ban nga ng UAP si yung coach ng UST basketball, Bosset, dahil dun sa bubble ng COVID. Bakit ngayon kung kailan may dalawang nasawi raw, ay tilang bagal ng ano ng pagpitpit sa kamay.
1: Eteka,
0: at even yung CHED ay tahimik.
1: Ang UAAP ba dapat din mananagot sa ganyan o hindi?
0: At least may action. At least may action. Malalaman natin yung lahat sa investigation pero talagang mapaisip ka. Sabi nga ni former CHED Commissioner, bakit mismo ang CHED e tahimik sa isyong ito? Ang resort owner, pinagbawalan daw ang coaches na huwag lumayo sa team building activity. Ito nang binabagit natin. Yeah. Ang magdedetalye niyan, si RH25 Grace Sansano. Miss Grace?
3: Sa Angel Kisses, sa una pa lamang ng pagdating ng grupo nga nitong team na to, para sa kanilang sinasabing team building ay pinaalalahanan na, pinagsabihan na nitong resort owner na hindi pwede silang lumayo doon sa malapit lamang sa tapat mismo ng resort. Dahil may mga lugar dito sa bahaging ito ng shoreline na mabalasik talaga, may matindi ang current. Kaya may mga lugar lang o spot lang dyan na pwede. Pwede pero magagamit ng chaleco, yung best, life best. So, ang nangyari kahapon na magtungo tayo, nalaman natin at narinig natin doon sa isinagawang site inspection at ocular inspection kasama ang MDRMO, gayon din ang Tourism Office ng LGU de Pakulaw at ng CIDG. Dumating mismo ang Regional Director ng CIDG ng Region 3 para magkaroon nga ng investigasyon. Unang tinanong ng grupo ay ang listahan, yung guest list para nga malaman, ma-account kung sino-sino ang mga nandoon na guest nila dahil exclusive ng panahong iyon mula sa pagdating nila hanggang sa matapos yung day duration ng kanilang sinasabing team building. Nalaman din natin na pang-apat na na pagsasagawa ng team building ng grupong ito doon sa naturang resort. So sa pangyayaring ito, lahat yan ay inirecord nitong mga investigador na nagtungo dito para nga malaman kung saan nagkaroon ng lapses, kung sino ang may pagkukulang. Dahil mula riyan ay isusumiti nila yan para nga kung may dapat nakasuhan o papanagutin sa pangyayaring yan. Angel Kisses.
0: Oo, at sa ngayon, Miss Grace, dahil binabanggit mo nga na una sa lahat, hindi nga naman pala first time na ginawa yan dyan. Talagang ginawa na before, pero ngayon lang nagkaroon ng ganitong klase ng tragedy. So, ibig sabihin, eh talaga magkakaroon din ng backtracking ano yung PNP tama ba doon sa mga previous na activities na ginawa ng same team dito sa Dipakulaw area.
3: Tama ka, Angel. Lahat pati yung mga previous na mga datos, mga records nila, yan, lahat yan ay iniipon ngayon ng investigating body, especially ang CIDG. At bago yan kahapon, a day before, nagtungo rin na doon ang NBI.
0: Oh.
3: Mas unang nagpunta ang NBI dito sa grupo ng CIDG, local government ng Dipakulaw, kahapon. Maaga kami, mga alas 8 pa lang, nandun na kami sa area. At pati yung mga signages, pagpasok pa lang doon sa barangay, coastal barangay na yan, chinek kung may mga nakalagay na mga signages, warnings, nakita rin naman natin, andoon, may mga signages na bawal ang paliligo doon sa mga lugar na yon. Naka-red color. Ibig sabihin pala noon, pag red color, ang nakikita mo mga bandera na nakalagay doon sa dalampasigan, it is not allowed. Prohibited ang paliligo doon sa lugar na
0: dito ba, last na lang, Grace. Ito bang, itong resort na ito sa Dipakulaw, ito rin yung mismong pinagtriningan nila before?
3: Yes.
0: Oh,
1: so dapat kahit pa paano, dapat kabisado na rin nila yung lugar na may...
0: Pero kasi kung bagong player ka...
1: Oh, pero may diba? Kasama kang coach eh.
0: Private daw eh.
1: Alam ng coach
0: ayaw,
1: mo eh.
0: Ayaw nilang pakialaman
1: diba?
0: Sila eh.
3: Ayaw nilang pakialaman, ayaw ni coach na pakialaman sila doon sa ginagawa nila. Kaya nga very private, exclusive lang sila doon. Hindi pwedeng tumanggap ng sino man na guest doon sa... resort na yon.
1: Last na ano, Miss Grace, yung resort owner, hanggang kailan po sila sarado? Sarado ang operasyon?
3: Hanggat hindi natatapos yung investigation, ay yun ang sinabi sa atin ni Mr. Francisco Subia, D3rd, na makikipagtulungan sila, makikipag-ugnayan sila sa isinasagawang investigasyon.
0: Alright. Maraming salamat, Miss Grace. Babalikan ka namin dyan.
3: Okay, and your kisses. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Si Miss Grace Sansano, dyan sa Aurora. Oras natin sa buong Pilipinas.
1: 6:53.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
10: Buti, may Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
11: United Home. Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahi. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: 4-H!
3: Isang kakaiba at nakakabilib na Thursday morning sa ating lahat. Isang 14 years old na binata mula China ang kinagigiliwan online matapos makagawa ng miniature turbojet engine sa loob lamang ng kanilang bahay. Kamakailan lang ay nabalita ang kakaibang talento ni Che Jinggang, isang teenager na maagang nahilig sa aeronautics at engineering. Ayon sa mga ulat, grade 3 pa lamang si Jinggang nang simulan niyang pag-aralan ang calculus, circuitry at aerodynamics, mga araling karaniwang tinatalakay sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Sarili rin niyang disenyo ang ginamit sa pagbuo ng bawat pyesa ng kanyang miniature jet engine. Bagamat hindi pa ito kayang magpalipad ng isang tunay na eroplano, ganap naman itong gumagana at mayroong combustion chamber, compressor at fuel system tulad ng mga totoong jet engine. Upang mabuo ang kanyang proyekto, gumawa siya ng mga 3D model at manong-manong kinumpute ang airflow, pressure at temperature ng makina. Kahit hindi naging perpekto ang unang pagsubok ng kanyang engine dahil sa ilang technical issues, hindi ito ikinadismaya ni Jinggang. Sa halip, ginamit niya ito bilang pagkakataon upang mas madagdagan pa ang kanyang kaalaman. Sa mga video na ibinahagi niya online, makikita na halos mapuno ng mga pyesa, makina at iba't ibang imbensyon ang kanilang bahay. Samantala, bukod sa miniature turbojet engine, nakagawa na rin si Jinggang ng robotic arm, model airplanes at isang ultrasonic radar car. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Thursday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. Magandang morning!
2: Radyo natin nationwide!
4: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay mas halaga, Max Protect ako pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay mas halaga, Max Protect ako pa.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS! Magkano kilo ng karne?
8: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo, may pabango?
10: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
12: Simply G, simpleng ganda.
13: Gikan sa No.

0: Hi, I'm Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama!
6: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Arganas! Albay! Unang sumasagi sa isipan ng mga tao kapag narinig ang albay ay ang nakakaakit na bulkang Mayon. Bantog ito dahil sa taglay na halos perpektong pugis-apa ng bulkan. Kaya swerte nyo kung ito'y inyong makita up close and personal. May pagkakataon kasing natatabunan ito ng ulap. Maliban sa Mayon, ang lalawigan ng albay ay mayaman din sa heritage sites. Gayun din sa mga natural at man-made attraction. Kaya sa inyong bakasyon, isama na rin sa inyong itinerary ang pagpunta sa Cagsawa Ruins. Isa ito sa pinaka-iconic tourist landmark sa Legazpi. Itinayo ang simbahan na ito noong 1587 at winasak ng mga Dutch pirate noong 1636. Ngunit muling itinayo noong 1724. Samantala, hatid naman ng Farm Plate sa Daraga Albay ang aesthetic view, green scenery at romantic vibes sa gabi. Pero kung adventure ang hanap nyo, hindi problema yan dahil dito maraming activity na pwedeng gawin gaya ng kite flying, biking, carabao riding o ATV. At kung hindi na maitago ang edad, pwede rin naman mag-relax-relax na lang sa hammock, cottage o di kaya sa camping tent. Sa pagitan ng alas 7 ng umaga at alas 6 ng gabi, ginagawa naman ang birds feeding. Sa oras na ito, ideal na magpakuha ng photo at video para tiyak panalo. Kasabay ng inyong pagtakbo, ang kanila namang paglipad sa himpapawid. Tampok nga rin dito ang pinakamaliit na chapel sa bansa, kung saan pwede kayong magdasal at magnilay-nilay. Dinarayo, hindi lang dahil sa magagandang tanawin ang albay, pinipiling puntahan din ito ng mga turista at dayuhan dahil sa masasarap na pagkain, tulad ng Bicol Express, na paniguradong ma-enjoy ng mga mahilig sa hot and spicy. Yung literal na may sipa ang anghang, kaya pagpapawisan kayo to the max. Sabi nga ni Mama, tinawag itong Bicol Express dahil mapapasunod-sunod kayo ng subo ng kanin sa anghang. Ngunit, sinasabing ang Bicol Express ay hango rin sa tren na bumabiyahe mula Manila hanggang Bicol. Ang creamy and spicy recipe na ito ay niluluto na may small bite size ng karne, coconut milk at chili peppers. Pero kung nag-crave na kayo ngayon ng Bicol Express, pwede nyo na itong matikman gamit ang Maggi Magic Sarap. Try nyong lutuin sa bahay gamit ang Maggi Magic Sarap para malasap ang linamnam ng Bicol Express at iba pang pagkain Bicolano. At yan ang ating larga ngayong araw, hatid sa atin ng Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
3: Di ka na mahuhuli sa balita.
4: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
3: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
5: Bilis ng araw, ha? Thursday na ho tayo ngayon, June 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara magkahiwalay na bumisita sa mga nilindol sa Mindanao. Mga pamilyang namatayan tatanggap ng tig 50,000 pesos. Suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Mindanao, posibleng magtagal ng ilang buwan ayon sa Department of Education. Senate Majority Block planong maghalal ng presiding officer para sa impeachment trial ni BP Inday. Payroll check ng mga empleyado ng Senado nilagdaan na ni Acting Senate President Win Gatchalian. LRT, MRT3 may alok na libreng sakay bukas, araw ng kalayaan. Abogado ng Nasawing Ateneo student-athlete hiniling sa DOJ maglabas ng lookout bulletin order laban sa head coach na si Baldwin. 14 anyos na PWD patay sa bugbog ng 6 na menor de edad sa Paranaque.
6: Radyo natin nationwide!
5: Sa detalye ng ating mga balita, unahin natin si Jojo Nacol. Wala pa kasi may latest na development sa Washington. Magkahiwalay na bumisita sa General Santos City ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte. Dalawang araw matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama ng Pangulo, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sanay Angara, nag-inspeksyon sa mga ospital at mga paaralan na pinakamatinding na pinsala. Tumulong din siya sa pamamahagi ng ayuda sa mga kababayang naapektuhan ng lindol. Bumisita naman si Vice President Sara Duterte sa Burol, personal na nakiramay sa mga pamilya ng ilang nasawi dahil sa malakas na lindol. Nauna na rin nagpadala ng food truck ang Office of the Vice President para sa frontliner na rumisponde sa barangay Kalumpang. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ng tig 50,000 pesos na ayuda ang lahat ng pamilyang namatayan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Kasunod ito na naging pagbisita ng Pangulo sa General Santos City para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng paglilinig. Kasabay ng paglilibot ng Pangulo, personal din niyang iniabot kay Jensen Mayor Lorelie Pacquiao ang 100 million pesos na tulong pinansyal para sa pagpapaayos ng napinsalang

0: 150 naman ang mga silid aralan ang totally damaged.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
0: Muling naglungsad ng self-defense strike ang US laban sa Iran. Detalye mula kay Jojo Naco live mula po sa Washington, D.C. Jojo, good morning.
2: Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Opisyal na naglungsad muli ng additional self-defense strike ang US Central Command 30 minutes ago, at ngayon po ay nangyayari pa rin po yan laban sa maraming target sa loob po ng Iran. Ito ang ikalawang magkasunod na gabi na opensiba mula ng pabagsakin ng Iran ang isang US Apache helicopter. Sa ulat po na binigay sa akin ng CENTCOM, ang direktang tinamaan ay 20 satellite at drone facilities sa lugar po ng Barbar Abbas, isang port city sa southern Iran na malapit sa Strait of Hormuz. Ang operasyong ito, Kuya Angel, ay sinagawa ayon sa direktiba na at utos ni US President Donald Trump. Samantala, ayon naman po kay US Defense Secretary Pete Hegseth, magiging busy ang US military ngayong gabi dahil mahigpit ang utos ni US President Donald Trump na tamaan ng matindi ang Tehran. Ginamit ni Hegseth ang terminong tap-tap-tap upang inarawan ang tila pag-atubili ng Iran sa negosasyon. Bilang ganti, makakaranas umanon ang Iran ng pagbagsak ng mga bomba sa kanilang mga susing pasilidad o yung mga tinatawag na key facilities. Nilinaw ni Hegseth na ang layunin ng pag-atake ay hindi para magsimula ng bagong gulo, kundi para itakda ang tinatawag na War Department ang mga kondisyon at pilitin ang Iran na sumang-ayon muli sa peace deal na sinasabi ni Pangulong Trump. Kuya Angel.
0: So, ang target nila Tehran?
2: Yan ang isa sa mga target nila. Pero ngayon po ay ang ginagawa nila ng target ngayon ay itong lugar ng Barbar Abbas. Ito po isang port city southern, malapit sa southern ng Iran, malapit na rin po ito sa Strait of Hormuz.
0: Anong meron dyan?
2: Nandyan yung karamihan ng mga satellite at drone facilities ng military ng Iran.
0: Barbar Abbas. Oo.
2: Yes, Barbar Abbas. Okay. Tama ka.
0: So, saan manggagaling yung strike wing?
2: Walang binanggit sa akin, Kuya Angel, dahil yan ay...
0: Hindi, sa mga, sa mga barko? Yung mga barko na... mga ano tawag dito? Mga aircraft carrier, yes, na nakahimpil? Okay.
2: Yes, mga aircraft carrier. Pero mayroon ding mga nagsasagawa ng airstrike sa ibang bahagi ng gitnang silangan na hindi binanggit ng US CENTCOM, ng yung contact natin doon sa Central Command.
0: Okay. So, tatagal na naman itong bakbakan, di ba?
2: Oo, tatagal. Pero ang sabi naman ni Pangulong Trump kanina sa kanyang punong bataan sa White House, ay open pa rin po ang Amerika sa usapang pangkapayapaan. Pero itong ginagawa ngayon ng US Central Command ay ganti naman ng sa ginawang pambobomba kaninang madaling araw, US Central Time.
0: Pambobomba naman ng Iran sa ilang mga katabing bansa nito.
2: Yes, pero ang nasabing pambobomba, Kuya Angel, ay hindi successful dahil ito po ay maagang nadepensahan ng mga allied forces katulad ng Kuwait at Jordan at iba pang mga nandyan na kalapit na bansa sa Iran.
0: So, magkano na ngayon ang Brent crude?
2: Naglalaro pa rin po sa $92 kada barilis, Kuya Angel. At inaasahan na magiging busy kami dito sa Washington, D.C., ganoon din po sa New York, dahil ito po ngayon ay ang Game 4 ng NBA Finals.
0: Oo nga pala! Game 4 din pala ngayon ng NBA, di ba? Yung Knicks na laban sa San Antonio Spurs.
2: Yes, ang laro ngayon ay dyan pa rin po sa New York. Kaya, ano ang hula mo ngayon? Sino mananalo?
0: Tutu. Tutu yan, tutu.
2: Yun!
0: Tutu. San Antonio Spurs pa rin yan.
2: Para bakbakan talaga sa darating na Friday.
0: Anyway, magkakaalaman tayo, ha? Sige, maraming salamat, Jojon.
2: Balik sa'yo, Kuya Angel, at mag-ingat po kayo.
0: Si Jojon Ako live mula po sa Washington.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
0: 19 na minuto na makalipas ang alas 7, walang plano naman ng Commission on Elections na i-relocate sa malalayong lugar ang mga polling sites sa Southern Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay Committee Chairman George Garcia, wala silang intensyong gawin ito dahil baka hindi bumoto ang ilang mga botante kung ililipas.

0: lumipat sa malalayong lugar ang mga voting precinct. Inamin ni Chairman Garcia, sa ngayon, nagpapatuloy pa ang kanilang assessment sa mga apektadong paaralan para malaman kung ligtas pang magamit ito sa darating na mga eleksyon. Talipan niyang mapalayo pa ang mga butante, ikinukonsidera ng COMELEC na mag-set up na lamang ng makeshift polling centers sa mga paaralan o mga karating lugar kung kinakailangan. Tiniyak naman ang COMELEC chair na tuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang paghahanda para sa Bangsamoro parliamentary elections sa kabila ng nangyaring trahedya nitong nakalipas na ilang araw. Aminado naman ang Department of Public Works and Highways na hindi nito kayang mag-isa ang pagpaparehabilitate ng mga nasirang kalsada at iba pang mga imprastruktura matapos ang malakas na lindol. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, binigyan din ito na dahil sa lawak ng pinsala, kailangan ng ahensya ang tulong ng mga private contractors. Ilan sa mga lugar na lubhang naapektuhan ay ang Sarangani, San General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Marami ding mga salsada ang naapektuhan at may mga impastruktura ding nasira. Ayon kay Dizon, may ilan silang nakausap ng pribadong kontratista na agad namang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar.
1: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH ang to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat.
0: Pinag-aaralan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang posibleng paggamit naman ng assets at mga technical assistance mula sa ibang bansa para tumulong sa pag-responde sa Mindanao. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ilan sa mga bansang nagpaabot na ng kahandaang tumulong ang Amerika, Australia, Japan at Singapore. Ginawa ni Alejandro ang pahayag bilang pagkumpirma sa naunang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na tinawagan na siya ng kanyang military counterparts kasamang Indonesia upang mag-alok ng saklolo sa mga naapektuhan ng kalamidad.
2: May possibility po na pwedeng mga assets na pwedeng gamitin sa rehabilitation or sa early recovery, no? Like dati yung US po nagpagamit ng kanilang mga air assets. Meron din po mga technical assistance na binibigay.
0: Sa ngayon, aminado naman si Alejandro na hamon para sa lokal na otoridad ang patuloy na pag-assess ng lawak ng pinsala sa apat na rehiyon na naapektuhan, partikular na ang Soccsaryen, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro.
2: Napakalawak po kasi nung areyang apektado, no? We have yung Sarangani, yung buong probinsya, yung Jensan, and ito nga, ratsyada yung ating mga helicopters na ginagamit para po mapuntahan yung mga munisipyong hindi pa po na tingnan talaga ng maayos yung mga reports, kasi yung mga reports natin for the last 24 hours, they come in trickles, no?
0: Naniniwala naman si PBOX Director Dr. Toto Bakulkol, maaaring magtagal pa ng ilang linggo ang nararanasang mga aftershocks, bagamat ito ay kumukonti na lamang nitong nakalipas na ilang oras. Ayon kay Bakulkol, dahil nga sa lalim at lalim ho ng Cotabato Trench at medyo mababaw ho naman yung nangyaring pagyanig, maaaring ito pong nararanasang aftershocks ay magtagal lamang ng ilan pang mga linggo dahil kumukonti na ito. Kaya lang, ang pinakamalakas pa rin kanina ay magnitude 5.4 pero naramdaman lamang sa intensity 2.
3: Radyo Natin Nationwide!
0: 23 na makalipas ang alas 7.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Nationwide!
6: Simply G, simpleng ganda.
7: MX3, dito ako bilib.
8: Radyo Natin Nationwide!
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin
7: Nationwide!
10: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly yours. kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ako pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect
5: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS! Magkano kilo ng karne?
13: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
16: Wow! Amoy yayamanin!
17: Pati buhok mo may pabango?
16: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
18: Sunday.

0: heavy duty katin no sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Wow, amoy yayamanin.
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi sis. Simply G perfume keratin hair treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: At kung nagustuhan niyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
6: Problemado ka ata, anak.
7: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
6: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at world maggot.
7: Mabisa ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
6: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
8: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Hot Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Radyo natin nationwide! Nationwide!
8: Oras para sa mga may almoranas. 34 na makalipas ang alas 7. School Division Office ng Nueva Ecija nagbabala laban sa mga pikser. Mga pikser na nag-aalok ng tulong para sa mga gustong makapasok sa DepEd. Detalye ng balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose, Nueva Ecija, mula kay Angel Valenton III. Angel, good morning.
9: Pahigpit na babala ang inilabas ng Department of Education, Schools Division Office of Nueva Ecija, laban sa mga umano'y fixer at individual na nag-aalok ng tulong sa pagpasok sa ahensya ang kapalit ng halaga, pabor o anumang benepisyo. Sa isang panayam, sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Poson na hindi nararapat na paniwalaan o kausapin ng mga aplikante ang sinumang individual na nagsasabing kaya nilang magpasok ng tao sa naturang sangay o magarantiya ng pagkakatalaga sa isang posisyon. Binigyang din ni SDS Poson na malinaw, patas at sumusunod sa mga umiiral na alituntunin ng pamahalaan ang proseso ng recruitment at hiring sa DepEd. Anya pa, mahigpit na ipinatutupad ng tanggapan ng localization law at ang Registry of Qualified Applicants o RQA para matiyak na nakabatay sa kanilang kwalifikasyon at nakuhang puntos para makakuha ng job position. Ipinaalala rin niya na alam ng lahat ng aplikante ang kanilang ranggo at puntos sa proseso ng pagsusuri at otomatiko silang tatawagan ng DepEd pag sila na ang susunod na mabibigyan ng pagkakataong maitalaga sa bakanting posisyon. Base sa tala ng SDO Nueva Ecija, umabot sa 3,994 aspirants ang nagbasa ng aplikasyon para sa school year 2026-2027. Paglalabanan ng 388 vacant positions mula kindergarten hanggang senior high school kasama ang mga non-teaching positions. Nagpaabot naman si Poson ng pagbati sa mga aplikanteng mapipili para sa mga bakanting posisyon at hinikayat silang gampanan ng may buong kahusayan at dedikasyon ang kanilang magiging tungkulin bilang lingkod bayan. Hinimok naman niya ang mga hindi mapapasama sa kasalukuyang hiring cycle na ipagpatuloy ang pagpapahusay sa kanilang kasanayan, karanasan at profesional na kwalifikasyon upang mas maging handa sa mga susunod na pagkakataon. Inilabas ang naturang paalala kasabay ng opening of classes nitong Lunes, June 8, 2026 at kasabay ng nagpapatuloy na hiring activities ng DepEd bilang bahagi ng pagsusulong ng tapat, transparent at mahusay na serbisyo publiko. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
8: Maraming salamat, Angel. Talaga naman dapat bawal yung mga picture-picture na yan. Ano, ha? Saka bakit nyo kailangan picture? May endorsement naman ni Kong at saka ni Mayor. Meron pa kay Gob.
7: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
8: 39 na titulo ng lupa ay pinamahagi naman sa mga residente ng Dolores Abra. Detalye na balita mula sa 95.3 Radyo Natin Bangged mula kay Ruelda Mateo. Naimbag na bigat, Ruelda.
10: Naimbag ang bigat, Sir Angel. Tinanggap ng ilang residente ng Dolores Abra ang 39 land titles sa pamamagitan ng Handog Titulo Program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Abra, katuwang ang Registry of Deeds Office. Ang mga beneficiaryo ng nasabing program ay nabigyan ng free land survey at iba pang mga processing services para sa pagproproseso ng kanilang land title application. Ang nasabing distribution ng land titles ay bahagi ng DNR Express and Community Pantry activities ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Dolores Abra noong June 9, 2026. Ang DNR Express ay isang program na nagbibigay ng environmental services tulad ng permitting at patent application na inilalapit sa mga mamamayan. At yan ang balita mula dito sa 95.3 Radyo Natin Bangged. Ito si Ruelda Mateo nag-uulat para... Yes, Sir Angel.
8: Gaano kalalaki naman yung lupang ibinigay?
10: Walang eksakto kasi iba-iba naman yung ano, Sir Angel. Basta ang ano to, mga farmland ba? Mga rice fields, ganyan.
8: Usually pagka, ano ba, gaano kalawak? Isang ektarya? Dalawang ektarya?
10: May mga tipong, may mga ganong sukat, Sir Angel.
8: O, mas malalaki pa?
10: May malalaki pa.
8: Hindi
10: sakto.
8: Sana all.
10: Sana all.
8: Di ba? Ano yan? Kasama yun doon sa ano, sa CARP program?
10: Iba ito? Iba naman ito, Sir Angel. Ito lang yung mga lupa na, yung mga tax declaration.
8: Tax kinonvert. Okay. Ay, kumusta ngayon? Napudot?
10: Okay naman.
8: Hindi na. Hindi na mainit.
10: Hindi na, Sir Angel, kasi 1 week siyang umuulan. Pero ngayon, yung araw na to, sumikat na yung araw.
8: Okay. So, nakakapagtanim. Harvest pa lang ngayon, ano? Harvest season ba kayo na gulay?
10: Hindi na, Sir Angel. Ano kasi, tawag dito, second cropping kasi sa rice, pero sa mga ano, nung summer, walang masyadong nagtanim.
8: Wala masyadong nagtanim?
10: Oo, yung mga ano lang, yung mga may irrigation, oo.
8: Ngayon, planting season?
10: Opo, Sir Angel.
8: Sige. Just like Gina, Welda.
10: Yes, sir.
8: Maraming salamat si Welda Mateo mula po sa... Radyo Natin Bangged, 95.3 FM.
7: Radyo Natin Nationwide.
8: Alas 7:40.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
12: Radio Natin
13: Nationwide.
14: Simply G, simpleng ganda.
12: Bringing us together. Radyo Natin
13: Nationwide.
15: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
12: Radyo Natin
13: Nationwide.
15: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon, hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Ang mga mami, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mamis, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
9: Hello, anak.
10: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugas saying sa champion dishwasher.
13: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
14: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher. Easy
13: Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang napagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
17: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
18: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
19: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukause ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ah.
18: Ano dapat?
19: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
18: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
19: Okay
18: lang din.
19: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: Rádio Nati Nationwide.
1: Randay 9 na makalipas ang alas 7 na umaga. Ay, may paalala nga pala tayo, ha? Ang deadline ng submission ng inyong mga entries para sa Pagcor Photography Contest 2026 ay June 30 ng taong kasalukuyan. Ay, padalan nyo ng mga entries, no, ninyo, dahil nga sabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, hanggang maghapon na lamang ng June 30 ang pagtanggap ng mga entries. Ang tema, Kids at Play. Layon nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na kanilang natututunan sa simpleng paglalaro. Ang Pagcor Photography Contest ay bukas para sa lahat ng 16 years old pataas, amateur man o professional Pilipino. Sabi nga ni Chairman Altenco, hangad ng paligsahang mapanatili ang magtagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng isang paslit. May tatlong kategorya na pwede niyong pasukan. Yung conventional category, syempre ang gamit dyan, mga conventional camera, mga single reflex, mga mirrorless, yung compact, basta camera. Walho ang mananalo dyan ng tig 100,000 pesos plus trophy, pero syempre merong consolation prizes dun ho sa mga hindi siswertehin. At dun naman sa mobile at drone categories, ang mananalo dyan ay tig 8 din, natatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Meron din syempre ang consolation prizes. Deadline of entries, June 30, 2026. Ipapadala nyo sa www.pagcor.ph/photocon2026. Bagong motor grader ng pinamungahan Cebu, magpapadali naman sa road rehabilitation at emergency operations. Detalye ng balita mula kay Russell Angel Perez mula sa 103.9 Radyo Natin, Pinamungahan Cebu. Russell.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Isang bagong motor grader ang opisyal nang nakuha ng local na pamahalaan ng pinamungahan gamit ang pundo mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management or LDRRM Fund. Ayon sa LGU, malaking tulong ang naturang heavy equipment sa pagpapanatili, rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga mahalagang kalsada sa iba't ibang barangay ng bayan. Layunin nitong mapabuti ang kaligtasan at accessibility ng mga ruta lalo na sa panahon ng kalamidad at mga emergency response operation. Bukod sa pagtugon sa mga sakuna, gagamitin din ang motor grader sa iba pang road maintenance activities upang matiyak ang maayos na kondisyon ng mga kalsada para sa mga residente. Itinuturing ng lokal na pamahalaan ang pagkuha ng bagong kagamitan bilang isa pang mahalagang hakbang na tungo sa mas matatag, mas mabilis tumugon at mas progresibong pinamungahan. Ang bagong motor grader ay inaasahang makatutulong ng malaki sa pagpapalakas ng imprestruktura at kahandaan ng bayan sa harap ng iba't ibang hamon at kalamidad. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Dagan salamat, Razel. Samantala, may gitaman sa 2,000 magsasaka sa Abra. Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalang panlalawigan. Detalye mula sa 95.3 Radyo Natin Bangged. Nagbabalik si Ruelda Mateo. Ruelda.
3: Nakatanggap ng fuel subsidy ang 2,799 na magsasaka na nagmula sa iba't ibang munisipyo ng Abra noong June 9, 2026 sa Abra Sports Complex, Bangged, Abra. Ang mga benepisyaryong magsasaka ay nakatanggap ng tig 3,000 pesos mula sa provincial government ng Abra, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG. Ang nasabing indistribusyon ng fuel subsidy ay dinaluhan nila Governor Eustaquio Bersamin, Vice Governor Ana Bersamin, PIO Attorney King Blas Pagtalian, ilang staff at personnel ng UPAG na pinamumunuan ni Provincial Agriculturist Christopher Goloy. At yan ang balita mula sa 95.3 Radyo Natin Bangged. Ito si Ruelda Mateo, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Ruelda. Just Gina. Siyam na individual, arestado naman sa pinaigting na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa illegal drugs. Detalye mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose mula kay Angel Valenton III. Angel.
4: Siyam na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang nasa kote sa magkakahiwalay na bypass operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ito lamang Lunes at Martes, Hunyo 8 at 9, 2026. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Richie Claraval, umabot sa mahigit 182,000 pesos ang tinatayang halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa mga operasyon. Sa ulat ng Kabanatuan City PNP na pinamumunuan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Renato Morales, isang 54 anyos na lalaki ang naaresto ng Station Drug Enforcement Team sa Barangay Ibabaw, Bana. Makaraang makabili ang isang undercover police officer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect. Matapos ang isinagawang protective body search, naka-recover pa ang mga otoridad ng 4 na karagdagang pakete ng kaparehong droga. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 14 na gramo at may tinatayang halaga na 96,084 pesos ang nasamsam mula sa pinaghihinalaang tulak. Samantala, 8 pang drug personalities ang nahuli sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP Gapan City, San Isidro, General Tino at San Leonardo. Na-recover sa mga suspect ang karagdagang mahigit 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 86,496 pesos. Bukod sa illegal na droga, isang kalibre 38 baril at 5 piraso ng live ammunition ang nakumpiska rin sa isinagawang operasyon ng San Leonardo Municipal Police Station. Iriahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Komprehensibong Batas na may kaugnayan sa illegal na pag-iingat ng baril at mga bala ang kakaharapin ng mga sangkot. Sa patuloy na panawagan ni P.D. Claraval, hinihimok niya ang publiko na makipagtulungan sa mga alagad ng batas para mapalakas pa ang kampanya laban sa illegal na droga sa Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Nagbabala naman ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines, o IMAP, sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Kaso na dito na muling pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Mayo dahil sa pagtaas naman ng demand at kakulangan ng supply ng kuryente sa buong bansa. Ayon sa IMAP, umakyat ng 38.5% pala ang system-wide WESM rate na 7.79 per kilowatt hour mula sa dating 5 pesos and 63 centavos per kilowatt hour noong Abril. Ayon sa IMAP Vice President for Trading Operations na si Isidro Cacho Jr., dulot ito na matinding init ng panahon na nagpalaki ng konsumo sa kuryente habang ilang power plant naman ang hindi nakapag-operate ng normal. Pinakamalaki ang itinaas sa presyo ay sa Visayas, kung saan umabot ng 10 pesos and 20 centavos per kilowatt hour ang spot market rate. Sumusunod naman ang Mindanao na may 9 pesos and 28 centavos per kilowatt hour at ang Luzon 7 pesos and 0.02 centavos per kilowatt hour. So asahan daw po natataas ang singil ng kuryente dahil naman sa adjustment o pagtaas ng WESM rate. Nakauwi na ng Pilipinas ang 22 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Dumating ang naturang repatriate sa Ninoy Aquino International Airport kahapon sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Phnom Penh. Ayon sa Department of Migrant Workers, isinailalim ang mga ito sa medical assessment at pinagkalooban din ng transportation assistance at accommodation mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nais sa katuparan ang pagpapauwi sa mga nasabing Pinoy sa pagtutulungan ng Department of Migrant Workers Rapid Response Team sa Cambodia, Migrant Workers Office sa Singapore at ang Embahada ng Pilipinas. Kaya dun sa mga makakakuha ho ng mga invitasyon o kaya yung job offering online, siguraduhin nyo muna na hindi kayo mabibiktima ng mga scammer na katulad ng mga naturang Pinoy galing sa Cambodia. Pinag-aaralan ng New Senate Majority Bloc ang posibilidad na maghalal ng isang senador na magpipreside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Acting Senate President Sherwin Cacharian makaraang kumalat ang mga impormasyon. Posibleng si Senator Chiss Escudero ang maging presiding officer ng impeachment court dahil siya po ay isang abogado. Yan man, ilinaw ni Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ang kanilang grupo hinggil kung sino ang magiging presiding officer. Paliwanag naman ng senador, tatalakayin pa lamang ng 12-member majority block ang usapin sa mga susunod na araw. Batay sa naging tradisyon ng impeachment trial, ang Senate President ang siyang umuupong presiding officer. Ngunit noong June 9, napagtibay ng majority block ang pag-amyenda sa impeachment rules. Nagpapahintulot na ngayon sa Senado na pumili ng sinumang senador na magiging presiding officer sa pamamagitan ng majority vote. So ang tabayanan natin kung tuloy bang hahawakan ni Senator Chisis Guerrero ang pagiging presiding officer ng impeachment trial ni BP Inday. Posibleng tumagal ng ilang buwan hanggang isang taon ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y pagtaya ng kanyang lead counsel sa harap ng kanilang paghahanda para naman sa paglilitis sa Nobyembre.